0: Butuan City, Agusan del Norte, 43 degrees Celsius. So, amo ni mga biyanan ng mga lugar, ha? Ang pinakataas, 46, may mga 45, may mga 44. And just imagine, kung kita naka-experience ang 41, kag init-init na di sa aton, how much more ang 45, 46? Ha? So, damo giniyang mga kainiton ang matabo. Kag nami niya ang koleksyon sa aton solar panels sa Siningan tiyon. Galing, ti amo lang na galing. Kung wala kita solar panel, ti ano lang ta eh, mag... ha? Mamay, pay lang kita. O, kung wala kita solar panel, ti hindi na ito ma-harvest ng adlaw. Pero nalipay siya ni ang aton niya ng mga solar harvesters, ng mga kumpanya. O, kay magtudo ang adlaw, mas dako ilang input. No, madako man nila output. Put silingon, madako ilang kwarta. Oh. Sa pag-harvest ng init. Kagang DOH, mga biyanan, may paaman. This was given April 7, oh, paaman. But still, it's still applicable sa aton. Oh, kung paano naton maprotektaan ang aton kaugalingon. Oh. But before that, i-define naton, ano ginibal ang heat index ngayon eh? Okay? Ano ginibal ang heat index? Ha? Anong meaning sining heat index? Now, talking about heat index, mga biyanan, heat index is the feel-like temperature. Okay? So, measurement feels-like temperature. No? Ang imo bala mabatsyagan bala sa palibot? Okay? Ang mabatsyagan imo sa palibot, amo na ang temperature. Okay? So, ang measurement nga ini, nag-combine ini sa actual air temperature and the relative humidity, agud nga ma-estimate kung ano kainit batyagon sang lawas ang tawo. Oh, amo ni ang heat index, mga kabiyanan. Kay kung taas ang humidity, humidity, usulita, di anong humidity naman, no? Ano ang humidity? Ang humid, mga kabiyanan, ang nabalang ID naton sa SSS, joke lang. Oh. Kung masiling kay humidity, mga kabiyanan, humidity, amo na ang amount sang tubig o water vapor, no? Hindi nato ni makita, nga present sa hangin. In simpler terms, mga kabiyanan, kung mas damo ang water vapor sa hangin, mas taas ang humidity. O kapin pa kung halin ulan, tasong ginbunggahan init, di siyempre ang tubig na halin sa duta, o nagtiner sa mga, o di na nagtiner, maano na, mag-evaporate. Okay? Pag-evaporate siya na ang water vapor ngayon, amo nang init-init kayo. Okay? Kag ang kung less ang water vapor, mas nubo ang humidity. Okay? Kag ining humidity, mga kabiyanan, again, humidity is the amount of water vapor invisible ini, hindi natin makita. Example, how to observe humidity. Example, kung magpabukal ka bala sing tubig, di ba pagpabukal mo, pagbukal sa tubig, may aso? O amo nang kalag sa tubig nga nagpalangit na? Hindi, joke lang. Kalag sa mga bakterya nga napatay? Hindi. Amo nang water vapor nga ginatawag. Okay, usbong. Kung ibutang mo ng kamot mo, init na. Pero mabasa imo kamot. Okay, water vapor ina. Gaseous nga water. Oh. Excuse me. May humidity ako tilaok. So, sa hangin. Okay? Present sa hangin. So, ang humidity, it strongly affects our human comfort, ang aton nga weather patterns, rain formation, heat index is included, and breathing and cooling of the body. Okay? So, amo ni ang humidity, mga biyanan, no? So, mamangkot ka mo kung anong humidity, amo to sa ang humidity. Now, balik ta sa heat index. Ha? Ang heat index is the feels like temperature. Kado, daw 43, saan ba tiyagan ko? Daw 42, saan ba tiyagan ko? Amo na. Okay? Nga, gina-combine ang measurement sa actual air temperature. For example, 34 kita or 35 ang actual air temperature. kag ang relative humidity para ma-estimate kung ano kainit ba tiyagon sa lawas ang tawo. Ha? Again ha, amon niyo, kung taas ang humidity, oh, taas ang humidity, ha? Ang ato niya nga balhas, wala nag-evaporate agad-agad. Kay taas ang humidity, but silingon, ha? Ang water vapor sa hangin, damo. Okay? Kag ang ato nga lawas, ha? Amuni ang pagbalhas bala sa aton nga lawas, amuni ang natural system. Natural cooling system sa aton nga lawas. Oh. So gina-reduce ni ang evaporation buot silingon nga ang lawas naton naga-retain, naga-uyat, naga-pugong sang init pagid. And this makes the temperature feel much hotter than the actual reading. Tungod sini. For example, ang actual temperature is 34 degrees Celsius. 34 lang. Dason ang relative humidity na measure sa pag-asa 75%. So, ang ilan na computation, no? Amot paano lang gina-compute. But then it boils down nga daw ang aton nga batyagon is 45 degrees Celsius or higher tungod kay ang moisture sa hangin naga-prevent sang efficient cooling. Nga instead nga muna nga balbala nga kisa ang dapya sang hangin, ang uyop sang hangin init. Nga tani ang dapya sang hangin bugnaw. Pero na bilang electric pancha ay sulod sa inyo balay. Init ang dapya sang hangin. So paano ini nag-work ang heat index nga ini? No? Ang aton nga lawas, okay? Ang lawas ang tawo nagapabugnaw sa iya kaugalingon. Ha? May sistema ang aton nga lawas nga ginapabugnaw ang aton kaugalingon. Amo nang nami isang lawas no. Disenyo gini sa Ginoo. Okay? Kag ginapabugnaw ini mainly through pagpamalhas, ha? And mainly through number 2, evaporation of sweat. Ha? Evaporate imo nga balhas. So nabalhasan ikaw, nag-evaporate imo balhas, mabugnawan ang lawas. Oh. Pero kung ang hangin mala, dasig mag-evaporate ang aton balhas. So dasig magbugnaw ang aton nga lawas. Okay? Kung mala ang hangin, I mean but silingon bala nubo ang iya nga humidity. Pero kung ang hangin humid, ha? Kung natawag na ton, humid, oh, taas ang iyang water vapor content, ang aton balhas nagapabilin, nagatiner sa aton panit nga mas lawig. Ha? So but silingon, ang cooling system sa aton lawas, it becomes inefficient. Okay? And because it becomes inefficient, ha? It becomes inefficient, ang body temperature naton dasig masaka. Amo na gani nga 35 degrees Celsius with low humidity daw ko okay lang. Pero ang 35 degrees Celsius with high humidity daw ka dangerous kayo. So amo niya diri nagkakatalo ang lahat ng bagay sa humidity. Amo lang ako na nakita niyo bala na mentionar naton. Halos mga lugar nga lapit sa dagat. Init kayo. Nga aman, abe. Tungod kay ang dagat, nag-evaporate. Okay? Nainitan, evaporate. Wala lang kakaubos ang dagat. Pero nag-evaporate, ana. Ina, amo nang ginatawag na ito nga water cycle. Okay? Water cycle, may ginatawag kita nga evaporation. Dinahalin sa dagat, sa mga sapa, sa mga din. Dason, mag-evaporate sina, makondense ina sa panganod. Okay? That's what we call condensation. Pag napuno na ang panganod, bugat na kayo, pabalik naman na sa duta through the process called precipitation. And then, matinir naman siya sa mga bodies of water natin, ma-evaporate naman, ma-condense, water cycle. Tiyog-tiyog na iya. So, amuni ang nga, ang lugar nga lapit sa dagat, init kayo. Tungod kay taas ang humidity, lugar pareho sa Iloilo City, Bacolod City, no? Maasin City, Oh, kag ang mga lugar nga na sentro, oh, pareho sa mga Tarlac, mga Tugigaraw, oh, so on and so forth. Okay? So, this is the science behind this. Oh, ang heat index ginakalkular gamit ang air temperature, relative humidity, and human heat balance models. Oh, ang aton nga mga ang aton pag-asa, oh, ang aton nga meteorological agency, oh, diri sa pungsod Pilipinas, oh, kag ang aton nga National Weather Service nagagamit sang formula nga na-develop na nila through environmental physiology research. Okay? So ini nga calculation, nag-assume ini sa isang katawo nga ara sa handong may ara light wind conditions kag average adult body characteristics. Diri ni ang ginbasihan sini. And direct sunlight can increase the perceived heat by 8 to 15 degrees Celsius or more. Okay? So, amo ni pagkalkular nila mga kabiyanan. Ha? So, damo pa ni, lawig pa ni aton nga istoryahan, no? Mga categories, anong mahimo naton, paano mga prevent ini kung may mga matabo nga mga disgrasya due to heat. No? Suryahan na ito na karoon sa ikaduwa nga bahay sa ito ng ating publiko. Di malakat di malin, kababalik pa ang oras na Pilipinas.
1: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagbayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.

0: Tinong Publiko.
1: Oras na, Pilipinas!
2: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas. Kag, mayong aga kay Tita Lisa Pajaro. Sinya, good morning, Pastor Jigs, and sa loving, sweet, beautiful baby Rosie. We love you both. God bless. So, salamat kin Tita Lisa sa siningaga. And by the way, no, happy 70th birthday kay Ma'am Emeline Parcon. Oy, ang asawa ni Pastor Melisio Parcon, ang aton nga weekend radio Bible study program host. Oh, happy birthday, 70th birthday. Again, happy birthday, ha. Oh, kagadalayawan gina Ginoo, kagpadayon lang gid sa pagalagad sa Ginoo dira sa lugar sang kawayan. Ma'am Leila, kit ko maayong aga sa inyo. Oh, kag sa aton mga kabiyanan nga bag-o lang naka-tune in. So, padayon ta mga kabiyanan sa heat index, ha. Ang heat index diri sa pungsod Pilipinas may mga kategorya. Okay? Ang aton pag-asa, again, anong meaning sa pag-asa? Biliwat. Ha? Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Oh. So, amo nang meeting sa pag-asa, may quiz karon na, may exam ang hindi ka sabat, hindi ka pasar, hindi ka graduate. So, ang heat index dito sa Pilipinas, may kategorya. Oh, for example, 27 to 32 degrees Celsius nga heat index is caution. Oh, ang classification sini caution. Okay, kay ang possible effects, fatigue, possible with prolonged exposure. 33 degrees Celsius, pagkata sa 41 degrees Celsius, extreme caution nga aman. Kay maka, ang possible effects, ni heat cramps, kag heat exhaustion, posible. Ayaw, kagamunid rin sa ato na extreme caution, kita subong heat cramps and heat exhaustion, posible. Ayaw. 42 to 51, amo ni ang danger level. Danger classification. Kay ang possible effects, heat cramps and heat exhaustion, no? Very likely. And heat stroke, possible. Ang 52 degrees and above, mga kabiyanan, 52 degrees Celsius and above, this is what we classify as extreme danger. And ang possible effects ni heat stroke, no? Heat stroke imminent. Oh. So, amuni ang classification, mga kabiyanan. Okay? So, nga importante ang heat index. Heat index is very important. Heat index matters, mga kabiyanan. Kay man, high heat index levels, it can cause serious health problems. Okay? It can cause serious health problems sa mga kabiyanan. Okay? So, kabudlay, no? Kay, ano na yung mga problems ngayon eh? Biska ng heat index naton, caution or extreme caution, especially kung danger or extreme danger, ang lawas naton hindi na makaregulate sang temperature properly. So, it can trigger a spectrum of heat-related illnesses. Nga ang iyan ni range from mild dehydration pagkanto sa life-threatening organ failure na. Okay? So, ang mga most serious conditions, heat cramps, heat syncope or heat fainting, ano na nakuyapan ka bala sa Cebuano pa. Wa ka kuyap eh. Sa Cebuano. Ang nadulaan ka bala panimuot. Ano na gani. Nakulapse ka. Heat exhaustion. Heat stroke. Severe dehydration. Electrolyte imbalance. Rhabdomyolysis. Daw di takbo lang magbasa. Acute kidney injury. Cardiovascular complications. Neurological complications, multi-organ failure. Okay? So, amo ni mga biyanan? Ha? Amo ni nga mga pwede matabo? Okay? sa aton kon mag tinir kita sa initan nga lawig. No. Isa-isa honta ni number one, heat cramps. Ano ang heat cramps? Ang heat cramps, sakit ini nga amo ni tawag nga painful muscle spasms nga tugas ang no? Grabe nga pagpamalhas. Tugas ang nagdubo ang imong asin kag electrolyte sa imong lawas. Tugas ang dehydration. Gasigi ka lang pabalhas, gasigi ka lang dasumula ka nag-dehydrate. So heat cramps ang resulta. So it commonly occur in legs. Okay? Sa tiil gini laban-laban ang cramps mga kabyanan. Tiil o may ara man sa kamot, may ara man sa abdomen kag sa likod. Okay? Ambot lang kung nakatesting na kamo sang cramps sang abdomen, ako ya kapilan ako niya so good na operahan ko. May kihad akong dyan eh. Yung kihad ni Dr. Jerry Moscardon. Salamat kili Dr. Jerry again ha, sa pagkihad sa ako. At ako to operahan ka lang may nagbulig siya mo. So inablang for example mag-stretch imo lawas, gusto na tamaan stretch, mag-cramp imo chan abdomen. So amo niyang heat cramp sa mamiyanan. So ano nagakatubo physiologically speaking, kaya aton pagpamalhas mga kabiyanan, kung sige ta balhas ang aton lawas amat-amat nagakaubos aton nga sodium, nagakaubos aton nga potassium, nagakaubos aton nga chloride tungod sang pagpamalhas. Kaya nga aton nga mga muscles nagarely sa ini nga mga electrolytes for normal contraction. Okay? Now, kung ang levels sang sodium, sang potassium, sang chloride imbalanced, no? Ang aton nga mga muscle nagakontract involuntarily. Amo na gani, ako malantaw kamo tennis. Sinong galantaw tennis? So init nga kayo mong ang tennis, no? Kapin pa kon clay or kon grass ang ilang court. Ang mga tennis player, professional tennis player, may arag na sila dalang electrolytes. At the same time, mag-break na, ginakaw nila, saging. Kita nyo na, di ba? Saging nga, saging haw. Kaya ang saging niya, namit. Kagpang pa, kita nyo mga amo, wala ga kaluya. Hindi. Ang saging niya, taas potassium. So, amo na nga, gakaw sila saging. Mga tennis player, agud nga hindi sila ma-cramps. Excuse me. Agud nga hindi sila hindi mag-imbalance ang ilang electrolytes kag hindi mag-contract involuntarily ang ilang muscle. Now, anong sintomas sang heat cramps? Number one, may nabatsyagan ka bala nga gulpi nga sakit nga nagtig-agulpi mo nga muscle? Dason nagbalhas ikaw tulutudo. Uhaw, fatigue, muna. Yeah. Usually, mga biyanan, the heat cramps is not life-threatening. Pero ang heat cramps, mga biyanan, oftentimes, early warning sign ini, ang aton lawas, nag-struggle na. Sang kainiton, sang heat stress. Kag kung i-ignore natin ini, basi mag-progress ang aton nga nabatsyagan sa heat exhaustion or heat stroke. So, ano ang mga lasting effects yun eh? Now, generally, temporary ang effects ng heat cramps if treated quickly. However, kung sulit-sulit na, repeated, gaayo, permi ka naga-dehydrate, severe dehydration, no? Later on, it can affect your muscle performance. Magani, sa mga naga-gym, no, kabalogin ni sila, nga kung permi sila naga-gym, dapat permi man nila inom sa ilang tubig. Okay? Kag mga outdoors, kag outdoor workers, kag mga athletes, amo ni ang laban nga problema kun wala gina-treat dayon. They may develop recurring heat intolerance. So amo na ang heat cramps mga biyana. Now how about the heat fainting? ang heat fainting or heat syncope, mga kabiyanan, tuga naman ini sa overheating kagsang nag-reduce ang imong blood flow sa imong utok. So ano matabo? Tama ka init, dasun gulpik lang natumba. O damo ni kagatabo, di ba? Kay during extreme heat, mga kabiyanan, ang aton nga blood vessels nagalapad. Daw mo ning design sa aton lawas eh. Nagalapad agud nga mag-release ang init. Okay? So diini nagatiner ang dugo. Ang dugo nagapanaog sa tiil. So tungod sina ang aton nga blood pressure naganubo. And because of that, ang aton utok briefly makabaton sang inadequate blood supply. Tugas ang extreme heat, manaog sa tiil ang dugo. Okay? So ano mga sintomas ini, nalipungan ka, lightheadedness, blurry imong vision, nanaluya ka, gulpi ka lang na kuyapan. Okay? Ano mga epekto sini? Tikon na tumba ka, doon na bago kong ulo mo, dako ang problema. Okay? So, usually, ang lasting effects ni reversible. Pero sa mga vulnerable people, ang sulit-sulit ba lang nga fainting, pwede gini mag-stress sa aton nga cardiovascular system. Okay? And ang mga injuries from collapse, base mo na magtuga sa mga long-term disability. Heat exhaustion. Permi na ito ni mabatian eh. Heat cramps, heat fainting, heat exhaustion. Ano naman yung heat exhaustion? No? This is a moderate to severe heat illness. Nga ang aton nga lawas, nagakadula ang ability na mag-maintain sa normal temperature. And this is extremely common during dangerous heat index conditions. So ano matabo? Ang lawas magbalhas tudo-tudo. So madulaan sing fluids kag salts and the body will struggle to cool itself. Ang core temperature sa lawas then masaka. No? But usually magapabilin below 40 degrees Celsius. Oh. So among mabatyagan nimo ang pagpamalhas, ang nangyami ka, no? Ang headache, ang nausea, ang vomiting, okay, ang muscle weakness, ang dizziness, rapid ang imong heartbeat, so on and so forth, okay? So amo ni ang resulta, mga binan, and you are irritable, so amo ni ang problema, amo ni pwede naton ma-experience, pero damo pa ni, mga binan, galing kayo wala na ta oras eh, naubos na aton nga oras. So hasta lang ta diri anay sa aton nga istorya nay kag antes kita man milit mga moyo tanay. Amon nga lingit noon, Dios amon balaan, dalayawon kag isa tagsa naman nga mga buhi. Salamat gyud sa sining adlaw, salamat sa sining aga ginhatag nimo sa amon, salamat sa imo pagpakamaayo, salamat gyud sa imong pagupod sa amon. Lord, ikaw magat panguna sa amon sa sining adlaw, especially sang kainiton gyud sang panahon. Ikaw gino magprotektar sa amon, ikaw gino magpakamaayo sa amon. Kabay Ginoo nga sa tagsa naman ko mga kabuhi, ikaw gid ang magbulig. And sa siling adlaw, kabay nga ikaw mahimaya Ginoo sa amon nga mga hilikutan. Tanang ginapod na pasalamatan in Jesus name. Amen. Mabiyanan halindri sa aton nga studio kaupod naton si partner Bernard Carmona kag akon nga co-host nga medyo nadamguhan. Ini ang inyo abyan sa kanginan, Jigs Nilya nga nagasling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Serbisyong OFW.
5: Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita, Thursday Edition. Kasama inyong lingkod, Pastor Rene Butsoy po. At kami po ay maglilingkod ng isang oras sa sagot sa mga katanungan na inyo po ipinapadala sa amin. Kasama na rin dyan yung mga issues regarding your overseas work, pati issues sa pamilya.

0: Siyempre, kasama na natin ngayon si Pastor Job Biaso, yan po, sa San Mateo Rizal. Good morning, partner.
1: Magandang araw, Pastor Rene, partner, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating programang Servisyong OFW. Thursday na po na ang itong edition natin para sa pagsagot sa inyong mga katanungan at baka yung katanungan nyo na masasagot ngayon. Manatili pong subaybayan kami at please like and share sa ating pong broadcast saan man nyo napapanood itong ating programa. Maraming salamat po, Pastor Job Biasong pumuli.
0: At syempre, bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay danako sa pagbasa o paggabay mula sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Psalms chapter 23, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ito po ay reminder sa atin, no, that indeed the Lord is our shepherd and I shall not want, we shall not want. Friends, ang ibig mong sabihin po nito that God Himself provides for us not only our daily bread, but peace for our weary hearts. He makes us lie down in green pastures and leads us beside quiet waters. Sa piling niya ay may kapahingahan. Kapag ho ang pakiramdam natin ay tayo po ay sobrang pagod at nabibigatan sa ating mga dinadala. When life feels very heavy, His presence brings rest. And most beautifully, sabi po doon, He restores my soul. Siya ang nagbabalik ng ating kaluluwa sa tamang landas. Sinasabi po doon, God heals our brokenness and guides us back to righteousness. Kaibigan, kung ikaw ay ilabaga ay nabibigitan, ikaw ay pagod, ikaw ay merong tinadalang kabigata, today, let us trust God's provision, pause in His presence, and allow God to restore our souls. Tumahan niyo po ako sa maikling panalangin. Lord, thank you because you are our shepherd. You told us that we shall not want or we shall not be in want for anything because you are the God who provides for our daily bread. You're the God who gives peace for our weary hearts. You are the God who makes us lie down in green pastures and leads us beside quiet waters. You are the God who restores our souls. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And indeed, you also said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forevermore. God, grant us the peace, restore us. Grant us that we may desire your presence always. Be with us, O God, as we broadcast this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Partner?
1: Maraming salamat sa talata at sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Ang Diyos ang ating pastol. Ayan, babatiin natin muna, partner, yung ating mga nanonood na ngayon. Mga early viewers at mga listeners, maring hindi man namin kayo nakikita, pero alam mo namin na andyan kayo, mas madami yan ng mga nakikinig sa nanonood sa GCTV, sa PM Radio, sa mga regular radio natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung nasa FB Live ngayon, si Rosalinda, by the way, nasa YouTube na rin, binabati po natin sila. Rosalinda Johanna Monsano, blessed morning, Pastor Rene and Pastor John. Nakikinig na po sa radyo. Ayan, di natin nakikita, pero dito nakikita tayo kasi naka-FB Live siya. Edna C. Tenko, blessed morning, Kaservisyong OFW. Aba, nanonood din sa atin si Ate Marie ng Bayan, Ate Marie de Jesus. Blessed morning, have a great program. Salamat po, Ate Marie.
0: Salamat po.
1: Ang ating aking may bahay, Banji Biasong, nanonood din kasama natin. Si Rona Canche.

0: Hello, good morning, Pastor Joe, Pastor Rene, and everyone. God bless po. Epifanio Salvador, good morning. Share na po. Na, lagi yan, si Brother
1: Epifanio.
0: Lagi yan, nag-share. At Perla Bautista Lagos, blessed morning po. Siyempre, kasama dyan si Pastor Johnson, na kasama niya tiyak dyan, nanonood din.
1: Mm-hmm.
0: Okay, partner?
1: Eh, siyempre, binabati rin natin ang ating mahal na ina na si Mrs. Bersa Bevy Bonsoy, na palagi ang nakikinig sa kanya pong PM radio. At maaaring siya ay nandoon sa CLC. Minsan hindi ko alam na siya pala ay umuwi sa Kainta. Minsan nasa Karuhatan siya. Gayun pa man, sana'y palaging ligtas ang iyong pagbabiyahe. And hindi ko alam ano yung update sa inyo, Ma, kung kayo ay tutuloy ba sa Australia ngayong buwan na ito. Let me know, hindi ko kayo na nakakausap lately. O bumabati at mahabol din, Pastor Joe, si Edna Lynn Cacao.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Si Pastora Flor Delisa Rivero Samson. Good morning po sa inyong, God bless po. And, good morning din sa inyo, Pastora Flor. Long time no see. At sana magkita tayo muli.
0: Partner, habol ko lang itong si Edna Lynn Cacao, isa sa mga natulungan natin sa livelihood, sa kanyang action fund. Abay, may tanong siya actually. Yung tanong mo kanina, Edna Lynn Cacao, ay mamaya sasagutin namin kung okay lang para marami rin matuto o maunawaan yung katanungan mo. At pakisubaybayan, kung nandiyan ka ngayon sa hospital, please parinig mo doon sa pasyente, na kasi lalabas na daw itong partner humihingi ng tulong kung may mga katanungan siya. So mamaya, Edna, ha? Edna Lynn, sasagutin natin. Si Telma Manjares, blessed morning Pastor Joe and Pastor Rene Bunsoy. God bless po. Maraming salamat, Ma'am Telma. Ayan.
1: Yeah. At may mga pagbati tayo ng birthday, celebrate ng birthday nila this week. Uunahin na natin yung ating palagi ang partner dyan sa Saudi Arabia, si Ma'am Rosalie Amira Bartolome, otherwise known as Malditang Sweet. Abay, nag-celebrate siya ng birthday niya noong isang araw.
0: Oh, happy birthday, Ma'am Amira.
1: Si Mama Mira, at sabi ko, sana pag-uwi mo, magkita-kita tayo ulit ni na Pastor Joe.
0: Oh, yan. Yeah. Okay, partner, babatiin ko din ano, yung mga kapatiran ng OFCMI. Matagumpay na nagtapos yung DVVS nung isang araw.
1: Praise the Lord.
0: Martes, no? At napakadaming, first time na madaming volunteers, servers, ministers doon sa DVVS at sa aking may bahay, siyempre, na siya nag-head sa food committee at finance, maging yung Sister Nitz na nag-lead ng as director ng DBBS. Maraming salamat po sa lahat ng sponsors, Dr. Hannah Biasong, si John Joseph Biasong, at si Kelly Jan Biasong. Mga sponsors ko, partner, dumadami mga Biasong, halos yung mga sponsors.
1: Siyempre.
0: Sa BBS, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Wala man kayo, pero parang nariyan na rin kayo kasi kasama namin kayo sa mga paglilingkod nyo sa ibang kaparaanan.
1: Ayan. At binabati rin natin si Asik Veni Legaspi. No, dyan po sa Department of Migrant Workers, ng happy birthday din. Siya ay nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday po, Asik Benny. Kay, baka hindi pa ho kayo nakakabalik, pero kung madidin niyo po itong greetings na ito, ay maligayang bati po sa inyo.
0: Happy birthday, Asik Benny Ligaspi. Napakasipag niyang partner. Laging kasama yan ni Secretary Hans Layo Kakdak. At kung paano masipag yan sa labas, si Director Ace naman ang masipag dito sa ating bansa. Napakaganda makita yung mga yan na naglilingkod talaga kasi mga former OFW partner yan eh. Alam nila. Yun ang kaibahan, ano? Sana nga dumami pa ang mga OFW naglilingkod sa ating pamahalaan, lalo na sa Department of Migrant Workers.
1: Yes, at kaya sinasaluduhan natin dahil alam na alam nila yung kanilang ginagawa being former OFW. Saka, alam mo ba, kaunting trivia partner, Dahil sa gendering siya nag ano eh. Na, sa gendering siya nag naglagi, no? Ako isa gender din. Eh nung sinabi ko yung aking former company na publishing house, yung House of Colors Limited, sabi niya, aba, diyan kami nagpapagawa ng mga materialis namin. Eh siya taga-bangko yan eh.
0: And yes.
1: Sure enough, sabi ka, oo nga, kliyente namin nga kayo. So,
0: small
1: hindi
0: world.
1: Na,
0: Small world.
1: Hindi kami magkakilala noon, pero maari kung sakali, nakasalamuha ko din pala si Asik Ben, kung nung siya ay nasa Saudi, sa Jeddah, Saudi Arabia, eh ako rin po ay nagtrabaho doon.
0: Yeah, napakaganda, no? Okay, partner, may mga katanungan tayo na sasagutin. Actually, mayroon dalawang pinadala sa atin at kanina nga, na nanonood nga itong ating isang nagpadala. Hopefully, maipabasa niya o maipakita niya kasi senior na natin to sa isang sa mga GC. Every time may broadcast tayo, lahat ng ating broadcast na papanood, kaya dumadami din yung ating mga viewers dahil naipapasa natin sa iba't ibang iba't ibang GC na mayroon tayo para sa mga overseas Filipino workers. Of course, para din sa mga simbahan natin na katuwang sa paglilingkod sa mga overseas Filipinos. At sasagutin natin yung dalawang yan. Medyo mahirap-hirap ng kaunti, pero i-try natin, partner. Kung
1: okay.
0: Natin yung mga katanungan na yan, siyempre, hindi naman wala naman sa ating lahat ang sagot, partner, di ba?
1: Okay.
0: Kailangan lang nating i-try at subukan na ating sagutin ang mga katanungan yan.
1: Okay, ito unahin ko na yung unang pinadala sa atin. At ito po ang konteksto. Magbibigay ng konteksto si Pastor Joe. Hello po, Pastor. Good evening po. Ask ko lang po sana, if need pa po bang magbayad ang isang OFW ng 6,000? Hindi ko alam ko anong ano to, $6,000?
0: New te ano
1: New
0: Taiwan
1: Testament.
0: Yan eh. Tanwa yan, Taiwan dollars yan eh.
1: Ay, okay. Kasi nadinig ko sa iyo New Testament. NT.
0: Pareho din, NT eh.
1: Taiwan dollars.
0: Taiwan yan. Dollar yan. Oh.
1: Okay, ba dollars din pala sila, no? 6,000 bilang tax kapag ang amo ang nag-break ng kontrata dahil namatay ang inaalagaan po.
0: Medyo ano po. Napangiwi, partner, and ikaw mismo napangiwi.
1: Oo, bago ito sa akin ah.
0: Tinatanong ko, yan ay tanong sa atin ng taga Pangasinan, ano? Tayug. Pangasinan, isang former OFW ng Hong Kong at ngayon ay tinulungan natin, partner, may pasok doon sa programa ng NRCO that time, itong sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir.
1: Oh,
0: diba?
1: Okay.
0: SPIMS, no? SPIMS. At dyan niya sa Tayug. Ang katanungan niya, maaaring hindi kanya, pero may nagpapatanong maaari sa kanya tungkol dyan. Ang bagamat wala ding konteksto, partner naman, pero titingnan lang natin kasi nga ang Taiwan, sabi ko nung araw pa during Secretary Bellio bilang Dole Secretary at saka si sino ba ang DMW PUE Secretary, Secretary Hans Leo Kakdak, na yung Taiwan, hindi ko alam kung bakit may bukod sa may broker partner yan. May broker yan, ano?
1: Yes.
0: Tapos may tax pa na kinokolekta. Tapos may mga ilang mga bagay na hindi normal sa proseso. Diba? Sa atin. Kaya ang tawag ko nga sa kanila dyan, sa Taiwan, parang VIP ang tingin ng ating DM o POEA that time. Kasi nga may mga special treatment na nakikita tayo. Imagine mo, bawal ang, di ba sa atin, ay dapat walang broker. Parang ahente yan eh, broker, di ba? Ahente ng isang agency sa labas, sa Taiwan mismo. Kaya isa yan sa tinatanong natin noon, bakit may VIP ang treatment natin ay naging sa Taiwan ay naging administrator ba ang tawag yan sa pinaka pinaka-head ng ating bansa diyan sa Taiwan, no? O MECO, Manila Economic Council, I think sa aking pagkaalala, si Secretary Bellio pa ang naging chairman, ayon, chairman
1: ng MECO.
0: Ng TECO, no?
1: TECO.
0: TECO diyan sa Taiwan. Kaya ang sagot sa atin eh kasi yun ang ayon sa kanila, yung matagal ng tanong ko yan doon pa, na bakit pinapayagan natin na mayroong broker ang isang OFW pagpunta roon. Ang sagot sa akin, kung natatandaan ko, ay yun ang existing na practice, partner. Yun ang practice ng Taiwan sa kanilang mga manggagawa o sa mga manggagawa natin na napunta dyan, mayroong broker tapos mayroong pang company. Yun, company and broker, partner, yung nag-uusap dyan. Kaya pag kumuha ang worker ang Taiwan, sa broker ang arrangement. So, kaya yung tanong ngayon diyan in relation to the question is namatay na daw yung inaalagaan niya, partner, 'di ba? Nakalagay doon, namatay yung inaalagaan niya, kailangan niyang magbayad ng tax. At okay, siyang terminate dahil namatay na yung inaalagaan niya, magbabayad pa ba daw? Yan ang question niya.
1: Kung magbabayad ang...
0: Siya.
1: Siya.
0: Oo.
1: Pero ang nag-terminate ay...
0: Employer.
1: Okay. Anong sagot natin dyan, partner?
0: Yan ang sinasabi ko. Medyo mahirap-hirap.
1: Oo.
0: Kasi nga...
1: Kailangan ng konting research dyan, partner. Kasi
0: kailangan nating mag-research, ano, dahil
1: meron ako research na konti. Ayon sa Taiwan Labor Standard Act.
0: Okay.
1: Kapag ka ang employer ang nag-terminate ng kontrata, obligasyon nila ang advance notice at severance pay. O yung ano, pagka parang ano bang tawag niyan dito? Tama, severance pay din eh. No? Hindi ang manggagawa ang magbabayad.
0: Ang sovereign, ang severance pay, partner, end of service benefits sa Saudi.
1: Hindi, iba pa yung, hindi pa yung end of service. Kasi hindi naman ano eh. Hindi niya naman natapos.
0: Okay.
1: Ibig sabihin yung severance, kumbaga, yan ipinabayad sa'yo.
0: Yung haba.
1: Oo, dahil hindi natapos. Hindi natapos ang iyong kontrata at hindi mo naman nga kasalanan. So hindi daw ang manggagawa ang magbabayad.
0: Ayun.
1: Ang hinihinging 6,000 na yan, parang scam yan. Sasabihin natin.
0: Partner, yung severance pay ay yan yung long service ng ating sa Hong Kong ginagamit ang severance pay. Kinukompute siya depende sa haba per year ang computation yan. So, sa Taiwan, ginagamit din pala yan, yung ganyang severance pay. Pero dito kasi, terminate siya. Yun ang gusto nating i-research yan, partner, tungkol sa tax. Ang itinatax ba dyan yung long service o yung severance pay? Kasi mukhang yun ang tinatanong niya na...
1: Kung ang tanong niya is... 'Di ba ang tanong niya, ask ko lang if need po bang magbayad ng isang OFW?
0: Yes,
1: ng 6,000 na Taiwan sa Taiwan money nila, no, bilang tax. Ang sagot nga doon, according to Taiwan Labor Standards Act, hindi ang magagawa ang magbabayad, no? Kasi covered sila ito universal na, ito palagi natin.
0: International standard naman yan, partner, sa labor.
1: Nadidinig natin ito kapag ka nag-terminate ang employer, decision niya eh, no? Ito ang context pa niya, namatay yung inaalagaan. O namatay na, siguro, yung talagang natural cause. Under sa kanilang batas, ang employer ang magbabayad, hindi ang OFW. Tapos kailangan niya pang magbigay ng advance notice kapag ka siya ay kumbaga magsasabi o i-terminate ko na ang iyong iyong serbisyo kasi namatay na naman yung inaalagaan mo at ganitong petsa ka magtatapos, no? At hindi sila sisingil ng any tax or penalty fee. Kasi eh, kung kumbaga yung sinasabing pagbabayad, no? Only, no? Yung dismissal, ika nga. 'Di ba? Both ang OFW at ang employer ay may karapatan mag-terminate ng kanilang kontrata. Only if it applies to kumbaga yung reasonable cost, like for example, eh merong serious misconduct o kaya eh talagang nagpabaya siya o kaya eh nag-commit ng fraud, no? Eh iyon po. Pero dito clearly masasabi po natin, eto naman may konting research tayo, ay hindi po dapat. Eh yung hinihingi na yan, partner, eh scam yan.
0: Okay.
1: Oo,
0: siguro maganda, partner.
1: Yan.
0: Maganda, partner, since actually mayroong nag-comment dito si Cleo Ramirez, parang Hong Kong din po. Once na employer ang mag-terminate, sila magbabayad, hindi ang kabayan natin. As finished contract na po siya, kasi namatay ang inaalagaan niya. So, kasi allowed naman na mag-terminate sa aking sa context ng Hong Kong. Thank you Ma'am Ramirez. Sa context ng Hong Kong, kapag namatay ang inaalagaan, pwede namang mag-terminate. Pero they can they will pay, partner, yung mga severance pay, sila magbabayad, hindi ang OFW. Plus yung 7-day rule ay 2 weeks rule, o tama, 14 days rule o 2 weeks rule ay mag-a-apply na pwede siyang mag-apply patuloy ng employment sa Hong Kong na hindi kailangan umuwi basta
1: right.
0: namatay yung namatay yung anak o inaalagaan. Halimbawa,
1: right.
0: Lola, yun ang inaalagaan niya dahil yun naka-assign siya doon, pwede siya mag-continue pero ang magbabayad pa rin ang employer.
1: Palagi yan. Kumbaga, hindi dapat kay OFW ang burden na magbayad ng any fees or anything or replacement fee. No? At sa akin, ang payo ko dito, partner, huwag magbabayad. Kung pa'y maglalabas ng 6,000. No? At ang kailangan nyo pong gawin, ba'y makipag-ugnayan na ho sa kung... I believe there's a migrant workers office sa Taiwan.
0: Yo,
1: or
0: that's a good advice, partner, na magkonsulta na sila.
1: Magkonsulta na.
0: Oo.
1: Oo, meron ho naman diyan, andiyan yung MECO.
0: MECO ang nandiyan, partner, walang
1: MWO dyan. Manila Economic and Cultural Office.
0: Yes.
1: Para sa official na kumbaga notice o guidance.
0: Tama.
1: Kung maaari din po. Kung may agency kayo, report to the DMW. No? Kung agency ang nagpe-pressure, DMW po, tsaka yung MW ho.
0: Uh-huh.
1: I-report nyo po at lahat, kung meron kayong conversation, any documents, as evidence, i-keep nyo po. Huwag nyo po basta i-delete. No? At higit sa lahat, kung nag-terminate lang tapos walang severance pay, request or reiterate
0: okay
1: that you need to be paid severance pay, no, if applicable, base dun sa tagal ng inyong serbisyo. Halimbawa, sabihin natin matagal na talaga siya diyan
0: entitled siya.
1: Ano siya inaalaga? Entitled siya sa severance pay.
0: Tama. Kasi mga kababayan, yung Taiwan, sabi nga may ibang arrangement dyan, pero ang procedure naman dyan, kahit walang MWO dyan, nandyan ang MECO. Yung MECO, yung Manila Economic Council Office.
1: Cultural Office.
0: Doon kayo, Cultural Office, na doon kayo pwedeng lumapit sa kanila para sa kanilang mga concern nyo. At yan ay pareho ang pag-handle dapat ng ating MECO dyan sa lahat ng mga OFW'ng nariyan. Di ba, may mga patakaran nung araw yan, partner, na 2 years lang ang kontrata, hindi na pwede bumalik, in-adjust nila ng 3. So, kaya may iba't ibang mga arrangement, pero the best office that can handle your concern ay doon mismo, doon sa MECO. Di kaya magtanong-tanong at mag-research din para sa karagdagang maring hindi namin makumpleto ang mga kasagutan, pero at least you have your research,
1: tama.
0: madagdag at makapagtanong-tanong din kayo, partner. Ayan, yan. Yun lang yung ating unang katanungan at mayroon pa tayong pangalawa, partner. Pero, tama ba? Mag-early anon tayo, no? Oh, go ahead, partner.
1: Okay, yung sumunod na tanong ha, para sunod-sunod tayo. At ito yung pangalawa, ang sabi niya naman ay good evening. Ay dito po ako sa ospital. Pwede na daw pong lumabas si Erickson. No, kaya lang hindi nagsettle ang agency dito sa ospital tungkol sa bill. Pwede niyo po ba silang tulungan? Salamat po. God bless. Sino pa ba itong, sino ho ba itong si Erickson?
0: Ayan, partner, yung pangatlong sined ko, pakibasa yan ang nasa unahan
1: okay.
0: ng
1: Pastor,
0: konteksto
1: good
0: niya.
1: Evening pa. Good evening. Paano po magpasa sa OWA ng medical assistance para kay Erickson Bakunana yung tinulungan nyo sa DMW po? Salamat po.
0: Ayan, yan yung context. Meron tayong inalalayan, partner, through DMW at nabigyan, araw lang, partner, mga 2 days lang, pinapuntahan pa ng DMW, supposedly, sasama tayo, kaya lang medyo malayo, Manila Hospital, no? Isang seaman na nagkasakit, medyo hindi madali yung kanyang karamdaman, at napapuntahan nga, at nabigyan agad ng I think 75,000, hindi tayo nagkakamali kasi yan naman kapag medical 75. Kaya lang na napakalaki ng bill, partner. Ang dalawang tanong niya diyan, una, yung paano mag-file ng medical assistance sa OWA. Partner, yan yung kanyang katanungan diyan. First. Ang pangalawa, palabas na po ng hospital pero sana matulungan pa sana ng finances kasi nga ang hindi daw sinettle, partner, ng hindi pa sinesettle o hindi pa sinettle ng company, yung Manning company. So dalawang tanong, partner. Unahin natin yung isa.
1: Okay.
0: Unahin natin yung una, yung sa OWA.
1: Yung una, paano magpasa sa OWA ng medical assistance? No? Paano magpasa ng medical assistance sa OWA?
0: Ayan, partner, ikaw na muna ang sumagot diyan sa una. Kayang-kaya natin 'yan.
1: Ano 'yan? Ano nga tawag dito? Pagdating sa medical assistance, dapat ikaw ang sumasagot niyan eh. Pero sige, subukan natin.
0: Kayang-kaya natin 'yan.
1: Okay, o sige, subukan natin. Unang-una, primary requirement po, no? Dapat po kapag ka magpa-file ng medical assistance sa OWA, ay siguruduhin kayo po yung anong tawag dito? Yung documented, no? Ibig sabihin kayo ay active member ng OWA.
0: Ayo, okay? Good.
1: Kasi alam niyo ho bakit? Kasi hahanapin ho yung membership record po ninyo kung kayo ay active member. Tapos mag-apply ho kayo yung anong tawag doon, yung application form. No? Ito po yung kumbaga, naalala mo partner, ang pagka medical assistance, ito yung Med Plus or yung welfare assistance program. Kumbaga, ito yung pwedeng hingin na tulong ng isang OFW kapag ka, no, siya ay may malubhang sakit o na ospital, no? Ang ngayon hindi, siyempre kung yung OFW ang may sakit, hindi naman po pwedeng siya pa rin ang mag-aasikaso nito. So pwede yung OFW dependent, no, o yung ang mag-submit ng mga tamang requirements sa OWA, it's either regional office, partner, or pwede rin sa MWO, OWA abroad. Pwedeng-pwede po yan. Ngayon, ano ho ba yung pwedeng makuha niyang assistance? Doon sa WAP o yung Welfare Assistance Program, pagka outpatient partner, 15,000. Pagka naman sa inpatient, no? And ang nilalagay, ang qualification o classification ng catastrophic cases, eh up to 50,000.
0: Okay.
1: All right. Ngayon,
0: partner, para baka malimutan lang yung catastrophic o hindi yung kumbaga malalang karamdaman, ano?
1: Malalang karamdaman, no?
0: Malala, yan yung tinutukoy mo kanina na med plus 50,000 yon, partner. Yung
1: hindi iba pa
0: agad yan.
1: Hindi sa welfare assistance program.
0: Iba pa yan, iba pa. Okay.
1: Merong kasi parang yung med plus supplemental eh.
0: Oh, supplemental doon sa
1: supplemental
0: normal na program.
1: Oo. Ito ay kumbaga one-time cash aid.
0: Okay.
1: Equivalent po sa PhilHealth benefit. At ang maximum tao, ang maximum pala nito, partner, ngayon ko lang 'to nalaman, 50,000.
0: Oo.
1: Okay. So, again, ito ay para sa mga aktibong
0: OWA member.
1: Aktibong OWA at PhilHealth members. Okay? Na merong mga, ito, mas maganda, nakaklasify yung ano, binabasa ko kasi, nakaklasify yung klaseng sakit, yung med-dreaded disease na katulad ng cancer, kidney failure, at heart disease. Yung tatlong yon. So, ito po ang pwedeng makuha na one-time cash aid. Iyon yung MedPlus, 50,000 din.
0: Yo, yan MedPlus eh, yan, partner.
1: Oo. Ngayon, isahin na natin. Meron ding disability and dismemberment benefit. No? De, kumbaga na dahil doon sa sakit, eh naging disabled na, mayroon ng disability. So merong disability and dismemberment benefit from 50,000 to 100,000 depende naman sa severity. Limbawa, naputulan ng kamay or na amputate ang paa. Yung isa o yung or both, no? So supposedly. Now sabi mo nga no, nung ito'y tinulungan mo, mabilisan. 'Di ba? Mabilisan na provide. Eh yun yung sinatawag nilang quick response program.
0: Brother,
1: na emergent o merong medical transport, tama ba?
0: Okay, ganito pa pastor rin eh, no? Dahil sa naka-confine action fund na ginamit na tulong ng BMW diyan, action
1: okay.
0: fund.
1: Action ngayon, fund 'yan.
0: Ngayon, since ang questionnaire ay OWA, yun yung tinatalakay mo. Na
1: tama.
0: Separate doon sa DMW. Go ahead, tuloy mo lang yan.
1: Oh, yun. So, ibig sabihin, meron din kasama doon sa OWA nila na program, Medical Assistance Program, may yung Quick Response Program. Supposedly, merong emergency hospitalization yan, medical transport, ambulance support, no? Kapag ka kinakailangan, especially kapag ka doon sa bansa pa, no? Kapag ka may mga crisis situations, for example, lahat ito ay pinoprovide dapat the quick response program. So again, dapat ang OWA membership ay updated, active member, mag-accomplish ng application form either sa OWA office or website, PhilHealth benefit payment notice para sa MedPlus, medical abstract or certificate mula sa hospital, hospital bills or official receipts, valid ID ng OFW o ng dependent, at kapag ka kayo ay dependent, proof of relationship po kung dependent kayo na nag-a-apply. Ayun.
0: Okay partner, medyo na lumampas tayo ng ating break. 9:07, magbe-break lang muna tayo. Babalik po tayo partner, dadagdagan natin mamaya-maya pa kasi gusto nating malinaw yung ating kumpleto yung ating mga pagpapayo dyan. Babalik po kami, dyan lang po kayo.
2: Servisyong OFW.
3: Isa sa mga gawain ng FEBC upang lalo tayong mapalapit sa ating mga listeners at mga partners ay ang ating FFF o FEBC Friends Fellowship. Alam mo ba na noon palang 1977 ay meron ng FFF? Ang tawag dito noon ay FEBC Donors Fellowship Dinner. Ito ay ginawa para magkaroon ng mas matibay na samahan ang FEBC at ang mga taong walang sawang sumusuporta dito. Ito ay ginagawa nila noon sa Cavite, Bulacan, Rizal at iba pa. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng malalim na pagkakakilala ang mga partners natin sa ating ministeryo.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Servisyong OFW.
7: Sagot kita. On-air help desk ng Servisyong OFW. Sagot kita.
1: At nagbabalik po ang servisyong OFW. Ang oras po natin ay 9:09 ng umaga. Ay sinasagot pa rin po namin ang mga katanungan na inyo pong pinapadala. Partner, merong mga follow-up questions si Edna Lynn, ha? Dalawa, no? Pabasahin ko na. Partner?
0: Go ahead.
1: Okay. Sabi ni Edna Lynn Cacao dito sa ating chat box, yung mga 19 seafarers, no, na umuwi last month, hindi pa rin po na ibibigay ng agency ang mga sahod nila. Ang dahilan ng agency ay hindi pa daw pinapadala ng principal ang mga sahod nila at hindi pa daw tapos ang computation. No? At
0: partner, hindi yan follow up, kundi that's another question ni Edna Lynn. Edna Lynn, isa-isayin lang muna natin, ano, mamaya sa, actually may complainant, partner, kababayan natin ito, mga 19 na seafarer na hindi swineldohan, partner. May advice, ina-advise na natin sila na mag-file na ng kaso sa DMW. Imagine mo, 19 partner, for 6 months hindi binayaran ang sweldo. Mga fisherman to eh, fisherman. Hindi lang natin alam kung saan naka-assign, pero Edna Lynn, isagutin namin muna yung iyong ito yung follow-up, partner. Sinamahan po nung kapatid si Erickson, okay, kahapon sa OWA, kailangan nila po ang resident ID, NCR. Eh wala po siya. Hindi ba i-consider nila yon? Eh dito naman na-confine sa Manila. Yan yung follow-up question. So tatlo na yung question. OWA, sinagot na ni Pastor Rene, no? May MedPlus. At partner, dagdag na natin dyan yung balik Pinas, balik hanap buhay, kasi hindi naman tapos yung contract. Okay? Pangatlo, separate pa, kung magka-a-avail siya ng medical assistance, mas malaki kasi kung i-a-avail niya yung MedPlus, partner, kaysa doon sa medical assistance na regular na 20,000 ang sagad ng medical assistance. So, better kasi I believe na pasok siya doon sa dreaded disease. Itong pasyente ng nilalapit ni Edna Lynn. Ngayon, ang second sagot natin, pwedeng ipakiusap ninyo. Since dito na confined sa Metro Manila at nananawagan tayo kay Director Matet Kapa ng OWA NCR, sana i-consider na natin. Sapagkat dito naman na confined yung OFW, yun yung pangalawa. Pangatlo, partner, ito yung obligasyon pa din ng manning agency. Partner, yes. Yung kanyang confinement dahil kasama pa ito sa contract. Hindi pa tapos yung kanyang kontrata, kaya kinakailangan ang advice na natin sa pamilya by mag-file na kayo ng reklamo.
1: Mm. Kasi mabutit na banggit mo, partner, na hindi pa pala tapos. Very important. Very important na detail ito. Mabuti binanggit mo.
0: Kaya kailangan na mag-file na ng reklamo para mapilitan o mapuwersa, bagamat dapat hindi na sila pinipuwersa dyan, dapat sinasagot nila dahil ito'y insured coverage, cover pa rin ito, partner, ng kanilang insurance. Diba? So, tiyak may OWA insurance pa yan, partner. Umalis yan ng OWA member, active OWA member. 2 years yan, coverage yan. So, tiyak, cover pa yan ng insurance ng OWA at cover pa yan ng insurance na compulsory insurance na sinagot ng agency o manning agency. Kaya pag nagmadali po kayong lumabas dyan sa ospital partner, malaki-laki, milyon na partner yung bill gaano lang yung 50,000 ng OWA, gaano lang yung MedPlus is 50, DMW 75, at kung mayroon pang iba, napakaliit kaysa doon sa pangangailangan. Kaya ang aking payo, Ednalyn, kung nakikinig ka ngayon, huwag kayong magmadaling lumabas, ha? Huwag munang madaling lumabas. Alam ko, nagbibill kayo everyday, pero yan ay sasagutin pa dapat ng insurance. Pag kayo'y nakalabas na, baka mahirapan na kayo, baka mahirapan tayo na mahabol pa yan, dapat obligasyon pa yan. Yung pag-combine sa kanya partner, sinagot ng ano yan yung ibang mga expenses, sinasagot ng company yan. So baka magmadali kayo, lalong mawalan at magpo-produce kayo ng napakalaking halaga. Yun ang ating sagot.
1: Tama yung sagot na sagot mo, partner. Yung pagmamadali ho, does more harm than good. Ay kailangan nyo talaga ng pasensya dahil katulad nito, kung magmamadali tayo at naiinip, no, kadalasan yan, no, lalong-lalo na kung magko-complain kayo, hindi ho dapat nagmamadali. At we appreciate yung mga partner, yung mga dati nating natulungan na talagang nakinig sa ating mga payo.
0: At natulong na, no? Natulong na rin yung ating mga natutulungan, kagaya ni Ednalyn Cacao.
1: Oo. Diba? And we appreciate that, si Mama Ednalyn Cacao. At saludo po kami sa inyo na kayo po ay nakikipag-ugnayan dito sa servisyong OFW, Pastor Joe. At para ho makatulong din po kayo. Regarding dito sa sa 19 Seafarer, hintay-hintayin nyo po. No? Hintay-hintayin nyo po. Kung sakasakali naman inyo pong ma-discern na medyo talagang nagpapatumpik-tumpik, doon po talaga natin kailangan po talaga ninyong mag-file ng complaint.
0: Yeah, partner, in-advise ko na si Ednalyn na magsama-sama, actually kasama yung partner niya doon sa 19.
1: Doon sa 19.
0: Oo, kasama sa 19. Isipin mo, partner, hindi ko alam kung lahat ito, ha? Yung 19 na yan ay 6 months na walang sweldo. Imagine mo yun, paano mabuhay yung pamilya sa Pilipinas? Di maring ang iba dyan, baon na sa utang. Talagang, wala na. For 6 months, it's time to file a case against the agency. Ednalyn, please advise the 19 or 18 kasama yung partner mo na magsama-sama, at we are willing. GFM is willing, Pastor Joe is willing, Pastor Rene is willing to assist you dyan sa DMW para mag-file na ng kaso dyan sa inyong manning agency. Kasi imagine mo, partner, ang paliwanag ay kinukumpute pa.
1: Eh, yun na nga eh.
0: Yung by reasonableng dahilan na isang buwan lang, dapat computed mo na eh, mumultiply mo lang kung ilang buwan. Eh, di yun na yun. Sa tingin ko dito, may ano dito, mayroong pagpapabaya o intentionally, hindi na natin alam kung ano nangyari, pero napagbibigyan mo, partner, kapag isang buwan, di ba, napagbibigyan mo na eh. And the pangalawang buwan, medyo nag-iisip ka na eh, talagang pasiswerte pa ba tayo?
1: So nakakailang buwan na ba ito?
0: 6 months, partner.
1: Kung sa 6 months pala,
0: umuwi tapos, na walang sweldo.
1: Tapos eh kinocompute pa. Hindi na mabuti sinabi mong 6 months na eh di sa akin eh, ibahin ko yung payo. Mag-file na ho ng complaint.
0: Yun, yun ang payo natin.
1: Mag-file na ho ng complaint. Unacceptable na yung 6 months na paghihintay. Mm-hmm. Yun lang ho, isang buwan na hindi ka makasahod eh. Masakit na eh. Yung
0: partner, araw nga lang, yung madelay ka na isang linggo, iniisip mo paano yung pamilya mo, eh okay lang kung mga binata ito, pero kahit binata, lalong inaasahan yan.
1: Ay, hindi ho, hindi ho exempted ng mga binata dito. Oo, eh.
0: Ang mga mas binata, malaki ang pressure dyan, mas malaki ang pressure.
1: Eh may mga meron din yang sinusuport na family.
0: Pamilya o mga kapatid, nako, mga pamangkin. Kaya ayan na rin 'yun ang payo na ni Pastor Rineng, yung lingkod na mag-file na ng reklamo. We can facilitate your complaint. Pwedeng dumaan kayo sa Global Filipino Movement at pwede namin kayong samahan para isahang lakad. Isahang puntahan dyan sa legal division na nandyan, masisipag na abogado, mga direktor na ngayon, Attorney Romel Abang, ang Director 4, at maging si Attorney Eric Duliete ay sa legal division. I-assist kayo dyan.
1: Opo, at saka kung kayo ay C-base, eh, meron din tayo opisina sa C-base dito, sa DMW, na willing tumulong din po sa inyo. Para mag-advise kung ano. Eh, again, siguro ulitin din lang nila yung ating advice dito eh. No? Mag-file na ho ng complaint.
0: Partner, sabi ni Edna Lin eh, Pastor, 1 year po yung contract nila. So, ibig sabihin, ito yung nakauwi na hindi pa tapos. So, 6 months. Ang iba ay ilang buwan na walang sahod kasama na yung partner ni Edna Lin. Kaya, Edna Lin, alam ko nanonood ka ngayon. Please advise the group. Gawin nyo ng, o di kaya, gawa muna kayo ng GC. Pagsamasamahin nyo yung 19 para we can advise sa kanila. Hindi ka na mag-isa-isa, kundi pagsamasamahin, palagay ko naman, may mga Facebook yan. Yun ang ating payo naman.
1: Tama. At mas maganda ho, sama-sabat, sabay-sabay kayong mag-file ng complaint. Dahil merong strength yung inyong position na pare-parehas kayo ng experience.
0: Okay.
1: Partner, so, magko-close na tayo sa ating ano, any other question pa na nasasagutin natin?
0: Ayan. Yan yung last question natin, bagamat may mga follow-up. Siguro, mag-iwanan nating mensahe sa ating mga kababayan, lalo na itong case ng MedPlus, no? Kapag may karamdamang OFW, covered right po kayo doon sa MedPlus. Kapag dreaded disease, malalang karamdaman ang ibig sabihin. 50,000 ang sagad. Yan ay tatapatan nila kung magkano may tawag ang OWA diyan, ano, yung package ng ganung karamdaman. Tatapatan ng OWA, so PhilHealth plus OWA magkasama diyan. Ngayon kailangan partner, kasi halimbawa paano sir kung hindi ako nagbayad sa OWA, diyan pumapasok partner yung PhilHealth, diyan pumapasok yung kahalagahan na active ka sa OWA, active ka sa PhilHealth pag alis mo ng bansa. Kasi sa ngayon, partner, temporary ay pinahinto muna ang pagbabayad sa PhilHealth sa kasalukuyan. Ang alam natin sa kasalukuyan ngayon, pag-ibig lang ang nire-require. Eh magkano lang? 100 pesos to 300.
1: Okay. Pagka ganun, taking that into consideration, ay di dumiretso pa rin sila, mag-apply pa rin. At ito, paalala lang partner, active membership po sa OWA at sa PhilHealth.
0: Mandatory
1: po sa MedPlus.
0: Yes.
1: Ibig sabihin,
0: requirement.
1: Kapag hindi active ang membership nyo, either sa OWA, sa PhilHealth, malamang ho, di ho kayo qualify.
0: Go ahead.
1: Pangalawa, ito po ay assistance ha. hindi po ito loan. Baka yung iba nag-isip, naku, 50,000, another 50,000. Naku, paano ako makakabayad? Hindi po. Ito po ay grant. Hindi ito kailangang bayaran. Oh, tapos, one time lamang po ha.
0: Mm.
1: One time ang MedPlus per member per lifetime. Ano ibig sabihin nun? Isang
0: pwede.
1: Beses lang natin yan magagamit. After nun, yung susunod, eh, hindi na po pwede. Okay? So, pag naka-claim po kayo, yan na po yun. At panghuli, please, kumpletuhin niyo po yung documentary requirements para maiwasan ang mga delay.
0: Tama. Okay, so pangalawa, doon sa aral na ating gustong iwanan, since meron pa tayong konting oras, ay kapag kayo may mga concern ano sa mga benefits, wag ho kayong papayag na hindi makuha o di naman kaya ay tulugan ang inyong karapatan. Malimit sinasabi ni Attorney Kawian, no? Huwag niyong tutulugan ang inyong karapatan at kayo'y mag-file agad. Huwag ho kayong mag-discourage. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Nandiyan, lalo ngayon, ano, napakasipag. Thank God na mayroong Department of Migrant Workers na hindi kagaya ng DM, POA na may attached agency pa lang sila. Ngayon talagang departamento sila. Doon pa lang sa DMW, makukomplete mo na yung concern o makukompleto mo na yung reklamo. Kailangan nyo lang mag-report at sabihin kung ano, kagaya nitong katanungan ni Ednalyn. Ho? So yung pamilya ng OFW pwede mag-file na ng reklamo para doon sa kanyang OFW kasi naka-confine pa, pwede ang pamilya, lalo na immediate family. Kasi binata ba ito, partner, itong OFW yung binabanggit natin na na-confine at mahigit 1 million na yung kanyang bill. So yun po, ipaglaban ang inyong karapatan, lalo na kapag alam nyo, at lalo na dito sa servisyong OFW, pinaalam natin ang inyong mga karapatan. Yun lang po.
1: Alright. No, last comment, sabi ni Chloe Ramirez, Pastor, baka po sira ang calculator nila, kaya di makukute. Sana po, pinahiram ng ating kabayan. Nga naman.
0: Sasabihin ko sana, alam naman natin, ang Abacus partner, mabilis din yan, ano, yung Abacus, no?
1: Diba? Yeah.
0: Pero baka naman na hindi masyadong gamay yung Abacus na gamit nila. Kaya nahirapan mag-compute. Kaya yun ay comment lang natin yun. Okay.
1: Okay, partner. Closing prayer muna tayo, partner.
0: Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po yung may mga katanungan na nasagot, lalo na yung naka-confine na OFW na dapat makalabas na. We pray, Father, na yung pangangailangan, yung provision, yung apply nila sa OWA at yung Action Fund, maging o Diyos sa iba pang mga claims. Maraming salamat, Ama, sapagkat kayo ay umiibig sa lahat ng tao. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen at amen. Salamat po kina Des, Phil, kay Shekinah, kay Shira, sa ating prod tech na sina Reggie, John Bean, at Nathaniel at Benjo. Sa ating pong RTV na sina Eileen, Wenmark, si Bong, kay Chavez at kay Angelica. Sa ating station manager na si Ma'am Jo Cabrera Alabasco at programming supervisor Heidi Bernardo Sampang. Thank you rin po sa ating broadcast engineers at Bukawi transmitter site. Ay magkarinigan po tayo muli sa isang episode na naman ng servisyong OFW bukas. Papasalamat po kami. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
0: Ito naman po si Pastor Joe Biasong. Sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagsasabi kami, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po. God bless us all. Pastor Rene, God bless.
1: God bless po sa inyo. God bless Pastor Joe.
8: Po si Pastor Malu Abendan. 2 thumbs up sa ating mga OFW. Pagpalain kayo ng Diyos.
9: Servisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

nagkuan ikaw, nag-handle ikaw sa madamo nga tao under you. It's very important that your mental health is in the level which is healthy. Kaya nga aman, tibo kung grabe ka stress kag ikaw mismo, grabe ang imong mga anxious thoughts sa muna kasabot. Alam na lang gida kung sa mga lubrano, buto magising kitanay, nagida iabi, kag nag-hinambalanay sa hindi manami. So instead na maging productive ka mo, no? It creates more attention kag stress sa sulod sa lubrahan. That's why number one, recognize the signs of stress and burnout. So, kaya ma-recognize na ini sa mga workplace naton, kag sa mga tao around us. Awareness in the first step towards healing, many workplace continue functioning while emotionally exhausted. Burnout often shows through constant fatigue. So, nga doon ba, doon kapoy, doon iba untat, daw grabe ang ilang nabatsyagan. So, that is why nga kinanlanon, tanawon tagid, no? Mangin, no kita mapagmatsyagod sa Tagalog pa sa mga aton nga mga kaupod sa lubrahan, kag kun especially ba lang ikaw may ara sa nga tawag nga you are in the position where you handle people, so mangin ano kita sensitive, no, especially tiabiban nga mga mothers bago lang nagbalik sa ilobra after their 3 months of leave after they gave birth. So mga adjustments kadamo sini, no, or especially your coworkers has died, no, some of the family members has died, sa imong mga coworkers, their loved ones, their family members. So these are the things nga ti ay kinanlan maanan pa sila, masuportaran ta sila, kaya it's not easy. That is why ang dira burnout often shows throughout constant fatigue, irritability, lack of motivation, anxiety, poor focus, and emotional withdrawal. So sometimes di mo na hindi na sila mag-istorya, no, wala na lang ga-interact. Companies and leaders must learn to recognize these warning signs early instead of ignoring them. So importante gid na kay parang sa simple pa lang, no, nga mga sinyales nga inigli ang imong mga kaupo sa obra, naga undergo gyud sa tawag nga mental stress. So kinanlan naton sila mabuligan. So you cannot fix what you refuse to acknowledge. Importante na maintindihan ta. Hindi wala, okay na sila, hindi man gid maano sila, hindi na makapekto sa ila. That's why the Lord is so gracious. Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." So grabe ang Ginoo, nagapanawag yang magpalapit sa iya nga magpahuway kita ya kay ti amo na balang isang sa sulod sang mga batyagan, mga paminsaron ti do hindi nakisa do hindi ka pahuway ang paminsaron daw pirmi na lang nagaka kuan ba na nagaka-torture ang imong mind again and again. Ti mo na paano ka maging productive kun ang tanan nga batyagan mo is tension, no, rather than you cannot really focus and even ideas. I would say, no, kung ang tam-a naman ka grabbing expectation and pressure ng ara dira, no, pressure is good because the pressure hindi pa pwede nga daw lax lang tayo pirmi. We need to have, that's why there are things, may deadline, no, may mga bagay nga dapat himuon, hindi pwede nga sige kung saan oh, wala na ipasa, hindi man mo sina, or pwede man nga wala na may ma-achieve sa kampanita, or you know, whatever comes out, no, it's not, it's just nga amo na bala, the way we do sa nga tawag nga team building, no, i-build mo mo team as in a corporate world, importante na parang production, no, makita ang nga tawag nga manami nga resulta, no. An illustration, a cell phone may still function at 1% battery, but eventually it shuts down. In the same way, people may continue working while emotionally drained, but eventually burnt out catches up. So muna akin nalang mabuligan tagid, no, there are some companies that they offer already, no, nga ang ilang mga empleyado dira sa kumpanya, they will have a mental health time na kung sa diin makahatag sang awareness or probably health counseling. It will be good kay kanami gid sini nga ang aton nga mga employees mahatagan naton sa nga tawag nga bulig when it comes to mental health. Number 2, create a healthy work-life balance. So, importante gid ni, rest is productive. So, syempre, ang pagpahuway, importante gid. Many people are overworked but underrested. Employees need time to family, sleep, recreation, spiritual renewal, and personal growth. So, balansihon ta na iban, bodo. Sobra naman ka, naglapaw naman ang grabing obra, kahit

0: deadline, tana, no? But hindi pa lang si Hunta, kailan ka man magtulog, may family life ka dapat, may recreation, iba naman na sobrahan naman, recreate na lang, recreation na lang, no? And of course, imo yung kalipatan, no? Ang imong spiritual renewal, kay nga aman ang aton espiritu kalag kaglawas, utod ko ng aton lawas, kinanlanon sang bagay nga, vitamins, pagkaon, mga healthy foods, exercise, to make it strong, amo man aton spiritual life. We need to have of our spiritual men, no, makakaong sa pulong sang Diyos, makadayaw kita. So, importante ni, and of course, para kita magtubo as a person. So, healthy companies understand that exhausted workers cannot produce healthy results consistently. So, na pwede kung halamugid ka puga ang imutinawo, pwede man. They can perform, but in the long run, no? Kailan niya nga ton nga pag butang, foresight always, no? Sa business man na, sa aton nga life, sa aton nga pagiging, you know, a mother and a father, or your business, kung ano man dira. Kailan gid siya nga tawag nga longevity in a way that maplastar mo. Nga kung sa diin, consistent la, hindi na pwede nga ari, hararara. No, pero pagkatapos na ahayti naglulugpay na to sa kakapoy, so kailangan makita tana. So practical strategies, muna get encourage proper vacation leaves. So muna nga ang mga kumpanya, no, may sumungti sa aton sa gobyerno, like example, I think ang maternity leave, gindugangan ina nag 3 months na. So it can really help sa mga nanay nga pagumbata. Kahit siyempre, they will have time, no? Man lang makaalaga sa ilang mga babies, especially sa sining mga tinion. Kag especially ilalawas, makapahuway kid. And next is avoid unhealthy overtime culture. So, there's one country nga ang ilayang mga employees. Kinanlan niya may mga biskan sa, hindi lang niya break sa pagkaon, kundi may break niya sa pahuway. No? So, kanami, kahit muna bala, kung nakapahuway ka, kung ang imong lawas, kagapaminsaron mo, nakapahuway, you have more chances nga ang imuyang lubrahon. Productive ikaw, kag hindi ikaw, no, muna bala, wala nag high pitch premium ang imong tingog, no? So importante gina. So overtime gid ka kay mo na iba na overtime, no? Mga gani baga over na gid ang time mo. So ma-avoid ta ina, no? Respect employees personal time. So may ara makisabaw, may mga kumpanya or may mga boss nga nag-leave gani ang tawo, ti-leave pagid nga gina-message, ginhabalan ka sa kung anong problema o ano pagid ang himuon, ti nag-leave ka pa, you know, wala ka tod physically sa imong pusina, pero ang ubrang tanan nga stress ara man to sa imo. So, tagaan ta man sila chimpo kay man sila ko nagpahuway, may leave na time to have a personal rest. So, you know, take this time i-maka-refresh kagin sa imo ko lingon. And of course, promote flexible schedules when possible. So, kung namin masubong, I think na some companies, they have this kind of working ethics, which, or I mean, timing, may mga hybrid, no, nga pwede in 3 days ga opisina sila physically, 2 days sila work from home. So it brings a lot of pahuway kag ang ilang environment, no, ma-adjust pag nila ang ilang kaugalingon. So kanami gid kay ibang ti nag-acknowledge kasi na nga after sang pandemic, no, ti na most of the time dito sa una nagakuan kita nag work from home. So from then nakita nga ti kanami man kun hybrid nga may work from home kag may physical nga pag-duty sa mga opisina. Siling din sa Hebrews 4:9, there remains therefore a rest for the people of God. So, mapahuway kita. Di pwede nga wala, no? Kaya bisan na ginuobla. On the 7th day, God rested. Ha? For us to understand na ang rest, oh, tod, hindi na yung sala, kag hindi na yung kinanlan nga, do, kumbaga, do makalabali, gidang imo nga likod sang halatuduhan, bugida sang ubra. Like sometimes, ha, kay kung people pleaser, kabala mo na, wow, gusto mo gidya magpa-impress, no? You know, when you do your work, yes, do your best, kaya ti, reflect, actually, ang aton nga ubra, sa aton nga, especially if we declare nga ga-follow tayo kay Lord, di mo na kinalan in excellence. Kaya mapakita tana. But not in the sense nga, ang iba niya, people pleaser na lang, nga, despite of grabe na nga, ang ilangan na batyaga, no? Ginasigi, na, overstretch nila ang ilang self. So, rest is not a laziness, it is preparation for longevity. So, ila kabalo kita mag, no, pahuway-huway man kapag may time, no? So, igaan tagi chimpo ang aton kaugalingon. Kagina ba lang chimpo nga pagpahuway nga ma-refresh ka. Kaya ba nagpahuway man to yabaw, nagaguba man sang lawas mo. Hindi man sinaa mo na, ah. Dapat nang pahuway nga ma-refresh ka, ma-renew ka, especially your spiritual life. Kay, you know, it is your inner man nga kinanlan gidyan naton pabakuron. That's why, an illustration, even machines overheat without breaks. Oo naman, human beings need emotional and mental recovery to function effectively. Kinanlan tagid na iya magpahuway kag magsilinga dali lang kid. It's time to break. Na mo na nga in a year kisa mo na hindi mo man kinanlan mag gasto gid kay iban bawd ako mga break pula do makadto kag ito sa diin nga mga lugar no magasto kag kita mo na kung kisa iba nagpahuway nagbakasyon pag abot ka puy gyapon kay kanamo pag gyagani isang imo nga ging dugang sa mga bagay nga dapat simple lang especially nga take time to be alone no alone lang kag take time nga makatulog ka da without alarm clock no healthy food no maka walk ka da maka ano ka especially you know maka reflection is very important no tulukon mo imo kog lingon no ang gihatag sang Dios sa imo ang kabuhi no ang mga bagay talents skills your money and everything so much more ikatatlo build a culture of open communication. It's importante ni in a company no ang malami gid na balang kun ikaw especially yung mga ara sa gitawag position mahatag kita sa gitawag nga avenue for our people to really share sometimes no ay just to say kamusta ka no especially kid balaan mga awin na matyan ini balaan mga you know may na may iba na sunugan balay no just to say nga, ay, kamusta ka? Kamusta yung, how's your coping up? So, kinanlan, may ara mo sina, no? So, the work environment is very important. Di lang work, kala bahala na sila, bayida sila, no? People heal where they feel heard. No, importante na. A toxic workplace often grows where fear, silence, and intimidation exist. Hindi kayo mo doon nagatihin kayo walking in the eggshells. So employees should feel safe expressing concerns, struggles, and even without fear of humiliation. So, nablang ba, karon nag-share ka lang na iya ka gano'n ba, gisinggitan kapag idno? Ahay. Di, malakong kisang, we have to really, even the boss itself, mga boss, mga CEO, mga tanana, kinanlangid man niya nga, kasi siyempre, grabe stress, we need to, may mga i-achieve ta dapat nga goals mo, pero in the name of goals, you know, bita pwede ma-undermine nga itong mga tao, nga kung sa diin, amo mo na nga kinanlang, kung ikaw, dako responsibilidad mo sa kumpanya, ha, mas, ang imo ka, ulam na capacity of the mind, the heart, ang imong health kay ti para nga kaysa bla agitated ang tao kay ti may mga nabatsyagan, may mga gina ano sila, may mga napanumdom sila gali, grabe gling na agyan nila, but nobody knows. So amo man ang kinanlan nga ang aton nga workplace, kinanlan ang aton mga tinawo, no? They are in an environment that they are safe to share. Healthy communication builds trust, unity, and emotionally safety. So, practical strategies. Una, get conduct regular check-ins. So, mangkot man. No, or probably, ban ganyan mga team building na, you know, they gather their team and begin to know one another. No? Hindi lang kamo lang mag, ano, hindi lang kamo ya co-workers. Okay, you are, that's your family also in the workplace. Encourage honest conversations. So, gaan mo encouragement ang mga tao nga ara dira sa palibot ni mo sa imulubrahan. Provide safe feedback system or systems. Oo, kaya hindi ma-importante. Amo na bala, kinanlan taya mag-grow. Kay ako ya, I wouldn't agree naman nga. Although, wala man taya sang kinanlan nga ito nga uburaya, it shows sang kaayo kagang pagsunod sa Ginoo. Kaya hindi mo na pwede nga bo. Doon ka nami lang sa aton hambal. Pero, you know, ang pag-ubrata, do hindi gin makita nga, kumbaga, diligent kita. So, importante gini na. So, honest conversations, kumbaga, ang mga feedbacks nila, ang tawag sa iba na ano, ma-debriefing, you know, okay, na pag inada, ano ka, ma-share ka again, you know, ano mga dapat improve, no, kinanlan ina. And of course, train leaders to listen with empathy. Kay ba, doon isa, kasubo, manan, budog, hambal ka lang sa hangin, do wala, madami ka, I mean, you know, doesn't really care. isama na kabagay. That's why nga kis kadamo sang mga makibot ka na lang, oh, ano itong natabo, no? There's one in America na natabo ang nanay. Ito ka mayuman, do. Gan kiti, go through divorce na after that, no? Ti, ay, duwala lang sa gani na anang sa iya mga tapad balay, ti gulpi lang gali iya, no? Siya kabataan niya napatay na, no? Ti, nakibot lang ang bilog na community kay kanami. Gindi, you know, ambal gani isang mga tupad nila nga tani, bang bisa may nanoktok lang to, how are you? You know, bring food, or whatever, kay syempre nag-go-through siya nga daan, gida po sa iyang kabuhi nga nag-go-through siya divorce, pero ti amo man sa workplace, no, kasi may mga family problem, may mga love life, may bag-ulad na break up or nano, dira, ti I be there, you know, hindi para mag-chismis, kundi para magsilinga, ay, kung gusto mo ka-istorya, gusto mo mag-share, ari lang ko di. Actually, you know, you cannot force people to share sa ila, especially their personal experiences or probably sa ila ginagyan. Pero it will be good, atong workplace is a place where people is safe to share sa ila nga mga nabatsyagan. That's why a pressure cooker, no illustration, and it explodes when pressure is trapped inside in the same way and express stress eventually damages people emotionally. So, amo na nga kisa kasubogig kung hindi mo bala makita nga ayahan, kasafer na nagaling akong diri nga, nga ano nga tupad, no? Nga akong galing nga mga ka-workmates, subo man o ng mga tao, tinawo ni mo kay ikaw ang boss, no? So, I would say that kinalanon, tagidi na ma hatag man sa aton nga mga upod sa ulubrahan. That's why James 1:19, let every man be swift to hear, slow to speak, ano, you know, so slow to become angry. So kaya nang kabalo kita mamati, no, dasi kita mamati, no, kag hindi ta mag-examo na mo, mamati ka bodo ka damo kag dili ni advice, to gusto mo ni himuon niya, no, hindi amo sina. Let it be that safe for him or her, your co-workers, nga para mag-share kag makasiling siya nga, ay salamat. Daw na lang sa ay, nagmag-ana nga ako, nga wala tiyagon, kaya naka-share ako. No? So, let it be in the workplace para nga ma-avoid nato na ginatawag nga burnt out. No? So, part 1 pala na, mga utod. No? Stay tuned. I'll be right back after this few reminders.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
0: Sa liwat, nagabalik kita diri sa aton segment sa kadampig mo sa ikaayong una-una kag aton diri na istoryahan, workplace mental health strategies for addressing job stress, burnout, and creating healthy corporate environments. So, mautod, importante ini kay ahay. Atong lang mga ginikana, no? Nga nag-aululubura dira, mga ibante, na siling lagi natawag nila self-breadwinner. Mga uto dira, ikaw isa ka manang or manong sa iyong pamilya, nga baw, no? Grabe, kid ba lang ang paghimakas, paghatag sa niya tawag nga suporta sa iyong pamilya, no? So, if you feel giving up, and you feel, amin akong isang gambas lang, wala lang ka mukha balo sa nabatsyagan. Kung gahipos lang, especially ha, kung ikaw may bata sa abroad, no, bow, number one, git pangamuyuan nyo sila, no, mga ginikanan, or you, either you're a tita or a tito, mga uto dira, ang ginapa-eskwela, kay grabe ba lang ang mental stress, kay grabe, kin nga mga nagkakaagyan lang kung kisa, sometimes they cannot share, no, kay hindi, mas gusto ma-burden ang mga pamilya nila, all they know, nga, tiyari kami di, okay, we will provide, we will give sa inyo mga kinananon, pero, you know, number one, get pray for them and encourage them every now and then, you know, just kamusta lang, no, hindi nga blang ibang ga muna hambal nga baw daw kada na lang message daw ang imo mabaton pangayo. No, so nang no reason at all, no, no occasion, wala sang kung ano pa nga agenda, just to really, kamusta, nanay, tatay, manong manang, no, tito or tita, no, sa imo dira nga mga pinalangga nga nagaululubra, especially sa abroad. No, next is number 4, promote emotional and mental wellness programs. So, importante ning aton nga mga opisina, nga aton nga mga ulubraha, no, kay meron kami kilala nga, well, approaches already, you know, to, we will be part sa ilang team, sa ilang office, this is a private office, which parang mangin isa kami ka kumbaga group, you know, that would be makatudlo kag makahatag sa itawag nga guidance or sang counseling, especially sa mental health. So, promote ini nato, no? So, healthy employees build healthy organizations, and organizations should intentionally invest in mental wellness by offering support system and educational programs. Importante ni. Kaya kung gisa, no? Ti ahay, way, manikahinalungungan, no, ideas, ano pa nga rin, neglected, kahit, you know, the things that you do not know, so may tendency nga ma-neglect na ni kag, hindi ta magaas ang importansya. But if you know that it is needed, no, nga ito nga mga employees, makabaton sa nga tawag nga pag mga programa when it comes to emotional and mental health wellness. So example, mental health seminars, importante na. That's why ginapromote na diri, no, nga mula sa schools, magid sa mga sa mga maestra, no, sa mga opisina, no, din pada, no. So if you want to, pwede gyud kamo di ka leave message ara dira sa aton nga screen, no. You can leave message and makatag kamo contact, no, if you want a group, no, sa inyo opisina dira, no, we can come and conduct sa inyo tawag nga mental health seminars, okay? And of course, counseling support. No, importante ni. And wellness activities. Okay? So, may mga, muna ang team buildings, events, prayer and encouragement sessions. Importante ni. No? To lift up sang mga naluyahan. Kung kisa, ano, grabe, mga inatubang. Kung kisa, abi mo lang gayum-yuhum na nang imuupod sa ulubrahan. Pero grabe, ang ginakaagya, no? So, we need to be there. Amuin yung mga programa nga pwede tamahatag. No? When it comes to promoting emotional and mental wellness program, and of course stress management workshop. So like di ba kung ubra kita yan, hindi man pwede wala stress kabuhi tani samtang ari ta diri sa kalibutan ang stress siya ara gid na. Pero how we manage stress, no, importante. That's why mental health support should be productive or proactive, not reactive. Okay, so proactive ta dapat. That is why 3 John 1:2, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Ba mo gina ato gina look forward nga ato espiritu kalag kaglawas, no, prosperous. Ay, anong biskang puno na yung bulsa mo ko lang imo nga mind na garintoy, no, ang term sa Ilonggo nga daw wala kay imo kapahuayan, no. So ang pangamuyo diri kanami gin sambal sa pulong sa Dios, no, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Na kay importante nga healthy kita. A healthy mind is really a wealth. Illustration, a plant grows healthier when consistently watered, not only when it begins to die. So patay na muna ng hambal sa Ilonggong saying, no? Andun mo pa ang kumpay kung patay na ang kabayo. So kinahanglan niya aton kabuhi ya consistently, no, nagiging healthy kita. Kaya na encouragement, we need to really matanom kita sing maayo, no, kay amo ginaiya ang gatubo ang tanom sa matambok nga duta kag sa environment nga wala mga sapat-sapat nga nagaguba, no, sang tanom, no. And lastly, number 5, no, importante gid ini nga kung sa din develop compassionate and healthy leadership. Leadership affects workplace atmosphere, managers, leaders greatly influence the emotional climate of a workplace. Harsh, abusive and controlling leadership creates fear and emotional exhaustion. That's why good leaders inspire rather than intimidate. So, wow, imo yung nga leadership ya daw pang martial law, no? So, muna akin nila, no, may freedom, No? But in a way, that is why nga, hindi, ang productivity, kung gusto mo yung maayong resulta, isimulan mo sa amusin ni, no? So, characteristics of a healthy leader, empathetic, encouraging, respectful, approachable, and emotionally mature. Wala, ginatantrums, ha? So, importante na, eh, kung hindi tayo kabalo mag-handle sa emotion, ta? Especially, we are handling people. So, it's quite stressful. Kaga, it's quite, suffocating, no? Proverbs 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath. People may forget instructions, but they never forget how leaders made them feel. So, mugina. So, kinanlaan nun tayo na. Illustration, a shepherd leads the sheep gently, not by consistent beating them. Okay? When they ginabakul. No? Hala bakulon, mga bakulon. Okay? So, you lead them. Okay? Lastly, foster purpose, meaning, and positive workplace relationship. People thrive when work has meaning. Employees are not robots. People want to know that their work matters, that they belong in a supportive environment. That's why strong relationships and meaningful purpose reduce stress and improve mood. Improve moral, no? Ang moral nato nagataas. Pwede ko na pirmi ka na nasinggitan kaya ginapakahuyan. Ano pa na palang mabatsagan sa imuyang mga empleyado? No? So, practical strategies. Celebrate employees' achievements. Encourage teamwork and unity. Create mentorship opportunities. And build a culture of appreciation. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one. So, dili no, may illustration kita. A single charcoal dies quickly, but together with other coals, the fire keeps burning. So, grabe, git, gadaba-daba, kung ululupod kita. In conclusion, workplace mental health is not merely a corporate trend, it is human necessity. Healthy organizations are built by healthy people. When companies prioritize emotional wellness, compassionate leadership, and healthy communication, and balanced living, employees become stronger, happier, and more productive. A successful workplace is not only measured by profit, but also by how well values, protects, and uplifts its people. That is why when people are cared for, they do not only survive in the workplace, they flourish. Baka namigin mga utod. Ganit sa liwat. Ako inyong kadampig sa ikaayong huna-huna. Ako si Alma Palmares. God bless you and have a great day.
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: bago ng aton oras. Dili sa DYVS sa Abyan, maing aga kag welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw Abyan sa sining adlaw sang Huwebes? Thursday na naman, kag excited gid ako Abyan of course nga mag-updanay kita diri sa Real Time with Leia. Excited ka man siguro no kay duwa na lang ka adlaw Abyan, ma weekend na naman. Duwa mo na siya ang gina look forward sang kalabanan no, but I hope nga nag-enjoy ka gidira sa imong pagpamati kag sa imo trabaho. Kag ginapasalamatan ko gid si Tita Virgie Salgado, maing aga sa imo Tita Virgie, also ang mga Abyan naton dira sa may Gimaras, inay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit. Salamat man kay Ninita Guadalquivir. Good morning gid sa imo. Kagina greet ko gid sang happy birthday ang tanan nga nag-celebrate subong. Sa ilang makadlawan May 21, happy happy birthday. Salamat gid sa Ginoo sa mga answered prayers Abyan. Kun may ara ka sa mga praise items dira no, pwede mo gid ma-share diri sa DYVS. At 0998-842-2130. Again, 0998-842-2130. Subong man sa Facebook chat box naton at facebook.com/1233DYVS. Salamat Tita Corazon Estelioso. Happy birthday kay Ma'am Emeline Parcon, ang better half ni Pastor Mel Parcon sang Weekend Radio Bible Study nga program. Happy birthday, Ma'am Emeline. God bless you mga Abyan naton dira sa may Kawayan sa Grace Baptist Church issue Kawayan. Maayong aga gid sa inyo, no? Kag ginatamyo ko man happy birthday si Ma'am Lorelie De Doroy. Hello Ma'am Lorelie, mga friends naton dira sa DepEd. Enjoy your celebration, Ma'am Lorelie. Kag si Ma'am Alita Vigno, happy birthday. Kag belated happy birthday man kay Sir Jumel Duran, kay Tito Erwin Fernandez, kay Ma'am May Ramos, kay Maymon Teves. Belated happy birthday sa inyo. Si Ma'am Josephine Quinosa, ginatamyaw naton, madamo gid nga salamat. Ari Abyano, lapit na lang ang Brigada Eskwela sang Department of Education kag diri sa Bacolod City, ready na sila no for the Brigada Eskwela June 1 to 5. So ginaagdagan ang tanan nga mga ginikanan, mga manunudlo, mga estudyante, alumni, volunteers and community partners nga mag-intra sa sininga nationwide clean up and school preparation activity in time for the opening of classes. Ma'am Ellen Magallanes, good morning. Pastor Eljan, salamat gid sa inyo pagpamati ng Grace. Don Josel Olivares, good morning. Also, ang may ara sang Unity Run diri sa Bacolod Abyan sa July 4. Kag contact niyo lang si Ma'am Vanessa for more information 0970-717-9514. Hello Tita Bing Aledron, kamusta ka dira? Kag sinang Jinky Cantancio ginatamyaw man naton. Salamat gid. Also si Ma'am Army Luces, Pastor June Luces, Pastor Ronnie, Ma'am Risa Arcolas. Salamat man sa kay Pastor Catalan, no? Maing aga sa imo dira, no? Kag Pastor Jeram Catalan, maing aga. Dira sa may Manapla. Also si Nong Erol kag Doc Myri Parpa, belated happy wedding anniversary sa inyo. Kag subong man si Tita Linda Parpa, belated happy birthday Tita Linda Parpa. Kag ginatamyo ko man si Attorney Rolando Parpa dira sa may Pontevedra. Salamat man Tita Ninfa de la Torre, Tita Laila Kitko, hello dira kay Tita Toto Gilaran, Tito Edward Gilaran. Subong man si Tita Marie Andrico maying aga sa inyo. Ang Intentional Discipleship Making Conference naman sa sining September 25 to 26 ay advance naton nga paibalo, no? So pwede gi ka mo maka-join sa sining event Abyan, Intentional Discipleship Making Conference IDMC diri sa Bacolod City. So contact lang kamo online sa www.idmcbacolod.com for more information. Kaglapit na lang ang Baptist Missionary Association Bible College 50th anniversary Abyan. So sa mga alumni dira, Join ka mo sa sining May 26 abyan dira sa May Talisay. Subong man ang elementary department sa BMABC padayon ang enrollment. Please contact lang for more information 0928-935-6707. Kag-ari pagid abyan, ang ari na, no, ang good news ang PhilHealth gamot nga program. No, ari ang mga accredited gamot providers diri sa Bacolod City, pwede ka mo maka-avail sa sininga libre nga bulong basta member ka mo sa PhilHealth abyan. So, to avail this, kadto lang ka mo sa Corazon Locsin, Monte Libano Regional Hospital. Kagsubong man Bacolod Queen of Mercy Hospital, Generica Drugstore Libertad, Subong man Generica Drugstore Tangub, dira man sa May Sumag, Fortune Town, Burgos, sa Vaximax Marketing Ventures Incorporated sa BS Aquino Drive, tupad sang Riverside Hospital, Barangay 5, Bacolod City, kag sa LCE Pharmacy at ground floor, Gani Building, Purok Maghili Ugyon, Mansilingan. So, abiyan, no, avail ka mo sa sining gamot program, no, sang PhilHealth. Para sa wala pa naka-avail sa benepisyo, bilang PhilHealth members, may mo ka mo maka-avail sang libre nga maintenance medicine paagi sa PhilHealth gamot program. Nagahatag ini sang bulong para sa 75 ka mga balatian, or including ang mga infection, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart disease, asthma, COPD, kag iban pa nga neurological conditions. Para maka-avail, kinanglan naka-register ka mo sa PhilHealth Yakap program, nakapakonsulta sa Yakap accredited nga doctor kag may resita nga may unique prescription security code o kon UPSC. Mahimo magkadto o kon mag-contact sa pinakalapit nga PhilHealth office sa inyong nga lugar for registration. Tub-tub 20,000 pesos kada tuig ang benepisyo nga ma-avail sa kada PhilHealth member. So, amoni siya abiano ang aton nga update. Kag subong man, ginapasalamatan ko may aga kay nang tersa nung Jonathan Ceronio. Hello gid sa inyo. Salamat sa pagpamati, Attorney John Mark Tamanyo, may aga attorney. Kag subong man, ginatamiyaw ko si Ruth Kiman, si Analiza Pajaro, Loribel Tortogo, maayong aga. Subong man si Hilda Guardialao, si Sir Noel Lanuza, si Pastor Graydon Palma, good morning si mo pastor. Kag subong man si Nang Alice Melendez, ginatamiyaw nato may aga Nang Alice. Si Hannah Cordova, good morning. Happy birthday to my sister Manay Mayla, ari si Vita sang Barangay Patikwi Hinigaran. Halin kay Ma'am Hannah Cordova, happy birthday Manay Mayla, ari si Vita sang Hinigaran. Kagina pasalamatan kuman si Tita Helen Manlabe dira sa Tabaw, Valladolid, maayong aga gid sa inyo. Si Tita Jonah Flor Custodio, good morning man sa imo. Si Ma'am Sweeney Serrano, maayong aga sa imo Ma'am Sweeney. Kag subong man gina tamya ko dira no sa Cubay La Carlota ang Kabugwason family. Maayong adlaw gid sa inyo si Ma'am Mercy Istoria dira sa May Ilog, maayong aga sa imo Ma'am Mercy. Salamat gid kag sa Istoria family dira sa Can Roma, Pontevedra. Also si Tita Ofelia Tutika, Ma'am Sharon Yanok, maayong aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in. Si Ma'am Edna Garde dira sa May Tabaw, Valladolid, good morning sa imo Ma'am Edna Garde. Ma'am Josephine Quinosa, salamat gid. Also, ginatami ako si Pastor June Ugilia, mga friends naton sa Maranatha Baptist Church. May aga gid sa inyo Tita Belen Titosyan Magallanes dira sa Cubay La Carlota, good morning. It's now 10:14 abyan, mamati kita sang mga pahanumdom kag stay tuned ka diri sa Real Time with Leah.
1: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives. So drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233DYVS.
2: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamang tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Hindi gid pagbayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.

0: Real talk.
1: Ten-19 na ton time. Diri sa DYVS are listening sa Real Time with Leia. Salamat kid kay Ma'am Glenda Kadavid. Ginagreet naton si Matt Ezekiel, Kian Hezekiah, kag si Janice Grace. Have a great and blessed morning sa tanan. Kapamati kami sa kilometro 110 diri sa Dangkalan Ilog, Kadavid family. Salamat gid Ma'am Glenda. Also, si Ma'am Ninette Pisaga, salamat gid. Tita Ninette Pataray, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Kag ang aton nga paibalo sa gyapon abyan. Ang halo kita sa mainit nga panahon, medyo nagaulan-ulan na, nagatransisyon na ang aton nga panahon subong sa between sa summer kag sa rainy season abyan. Amo na aga experience kita sang mga pag-ulan na kunhapon, no, kalabanan gid sa kanami sang kabugnaw kita abyan. Kag morning naman, medyo init gyapon. Halong makita gyapon sa sining mainit nga panahon abyan. Stay hydrated mga abyan. Halong gid balon sa inyong nga payong kag ang inyong mabugnaw nga mga panapton dira or komportable nga panapton, no, amo na ang atong isuksukon. Labi na gid kon magwa kita abyan. Kag of course ang atong reminder gid, no, magsuksok sang inyo mga sunblock, no. Labi na gid kon magligo-ligo kamo sa abyan sa bye-bye, no, kag ang inyong sunglasses of course hindi pagkalipatan. Kag sa sininga bulan, gina-celebrate naton ang Land Transportation Safety Month abyan. Amo na siyang aton nga topic for today. Kung may mga pamangkot ikaw, pwede ka gidiri maka-connect sa DYVS. May pamangkot ikaw karon sa aton nga guest. Kay daw damo subong sa mga sa gunson nga mga aksidente sa dalan abyan, no. So i-pray man nato no nga maghalong gid ang tanan nga mga driver naton. Kag may ara karon si ang aton nga guests ang mga tips nga i-share man sa aton sa sining nga aga. Meanwhile, no, again, ginagda ko abyan ikaw nga mag-upo diri kag mag padala sang imong nga mga ano ni mga announcement. Kung layo ka sa Bacolod, pwede ka maka-email sa mailbox@tyvs@febc.ph. Pwede ka man makatawag abyan. Mas namigid ko magtawag ka para sa imong announcement. 704-7999 or 0998-842-2130. Kung lapit ka naman diri sa Bacolod, manamigid magkakita ay kita abyan. Visit lang diri sa station. Ari kita sa ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Salamat man sa kay Ma'am Miriam Bailes. Subong man, kinatamyaw naton. Maing aga mga taga doon, Salvador Benedicto, kamusta ka mo dira? Rihon family, Montaño family. Also, maing aga gid sa mga abyanaton nga nagapamati dira sa Victoria City, sa Sagay, sa Toboso, sa Manapla, dira sa San Carlos City. Kag of course, sa mga taga Cebu, nga mga abyanaton, Bantayan Island. Subong man dira sa Panay, sa Gigantes Island. Maing adlaw sa inyo. Kag subong man sa Capiz. Hello sa inyo. Kaginatamiyo ko lang dira sa Valladolid. Maing aga. Sa kay nung Ricky Antenero, good morning sa imo. Kaginatamiyo mo naton si Alice Pakurib. Salamat kin sa pagpumati. Nung Waymon Diap, mga friends naton dira sa Bethel Baptist Church. Subong man, dira sa may Tabao, Valladolid. Good morning sa kay nang Maricel Blando. Kay nay Ninfa Escaner, maing aga man sa imo. Kay nang Bardeta Ledesma, kay nang Tashana Bacolina, good morning. Hello man kay Sir Glenn Obilidon, kay Tita Lori Castillo, no, dira sa La Carlota, good morning. Pastor Rodrigo Niere, kay Ma'am Maria Luisa Niere, good morning. Tanan nga members dira sang FCCC La Carlota, labi na gid sa Politico family. Maayong aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. Kagina tamiyo ko man si Ma'am Joy Limshako dira sa Himamaylan ng Rusila Gayanilo ng Judy Bayoneta. God bless man sa imo Ma'am Lucita Alegrado. Tita Gemma Pendon, maayong aga gid sa imo. Salamat sa pagpamati. Si Hannah Cordova, ginagreet naton happy birthday, Sister Okay, amunin ni sa kaginang ingirit na to, no? Si Mamayla. Sa May Isabela, hello kay Ma'am Amy Lupa, Sir Ben Dubria, subong man si Ma'am Rachel Hechanova. Mga biyanaton dira sa Isabela Evangelical Church, subong man sa Canlaon City, si Pastor Julito Calambro, maing aga pastor. Kaginatamyaw man naton maing aga, dira sa Kabakungan, si Tita Pleni Hiraldoy, maing aga, Chay Marisa Paniergo, Tita Suzette, mga biyanaton sa Ictus, Kabakungan, Pastor Eli Posadas, Pastor Darcy, salamat kid and Membrido family, Regalado family dira sa Kabakungan. Salamat. I-check naton kun ara ng aton nga guest no later no eh, kabay pa makasulod na siya sa aton nga linya. Again, no sa sining nga June 4 abyan ang aton nga June 4 or June 5 rather no ang aton nga 78th anniversary sa Far East Broadcasting Company Philippines. Pila na kita katuig abyan 78 years na kita no ang broadcast mission sa Far East Broadcasting Company Philippines abyan kag sa sining nga June 5 abyan invited kagid no sa GCF sa Green Hills Christian Fellowship ang aton nga venue. So kung maka pa Manila ikaw abyan makakadukaw sa Luzon no invited kagid sa sining nga June 5 kag pwede man nga makaparegister online. Subong man ang aton nga mga programs diri sa DYVS isuportahan ginaton. Kada Domingo, of course, ang Sweet Voice Domingo no, Sweet Voice Prayer Cast with Ruth na ipamatian naton may mga prayer request dira no, mga prayer items. Ga-share dira no sa mga prayer items, ang inyong mga prayer items. Wala labot diri sa real time sa Kapanimalay, sa ONP, ara pagidira no sa Sweet Voice Prayer Cast, bantayan mo da. May aga lang dira no sa kay Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, Senior, dira sa may Alegre Oton, Iloilo. Salamat gid Ma'am Karen Moscoso. Wow, salamat gid Ma'am Karen no. Congratulations FEBC. Congratulations man sa aton tanan Ma'am Karen no. Mga ALS nga mga friends aton, mga ALS teachers, mga mapisa naton nga mga ALS teachers, may aga gid sa inyo kag dira sa main office sang provincial sang ALS province may aga dira sa inyo. Salamat gid Ma'am Karen kag kay Ma'am Yoli. Hello dira sa inyo Ma'am Valerie. Good morning kay Pastor Arman Tres Reyes. Kag subong man ginatamyaw ko maayong aga gid no sa mga abyan naton nga nagapamati abroad no sa nagkilinlain nga bahin sang kalibutan abyan. Ano muning nami sang technology abyan kay bisan diin ka na lang makapamati ikaw basta may internet connection ka lang no sang live nga broadcast sang DYVS o sa mga programa sang DYVS abyan. So i-check mo lang aton nga Facebook live sa facebook.com/1233DYVS o kun sa dyvs.febc.ph. Salamat yun, Ma'am Karen. Kung may mga announcement ka mo dira, no, mga sa mga eskwilahan, no, pwede ka mo dira makapa-announce sa inyong mga enrollment or Brigada Eskwela. Again, ang Brigada Eskwela, June 1 to 5 abyan. No? So, muna sa lapit na lang, no, yung Boss Friday na, isa na lang kasi mana and nasang month abyan ka Brigada Eskwela na. No? So, muna siyang aton nga pagpangagda sa inyo abyan. Kag subong man, ang kunaga abyan, mabatian naton ang mga pastors naton dira naga pangamuyo no namigid kon gasugod kita sa pangamuyo kag naga-end man kita through praise and prayer kung gabi sa pangamuyo abyan muna siya ka importante no sang aton nga ginahimo diri sa DYVS nga ginasagod gid naton sa pangamuyo ang aton nga mga programa diri abyan. So muna siya no kun aga no mga before or mga 4:30 pa lang no si partner Bernard na da no kag si partner Julie no naga ano na sila no naga bantay no naga air sa aton nga mga morning prayer abyan. Sa nagkalain laay naton nga mga morning prayer host, no? So salamat gid no sa ila ni Pastor Shane. Salamat gid no sa mga morning prayer host naton. Kag subong man ginatamyaw ko sa La Carlota si Pastor Mac Kevin Dubria, maing aga sa imo Pastor Mac Kevin Dubria. Kag si Ma'am Ninita Matos, hello sa imo Ma'am Ninita Matos. Kag ginatamyaw ko man si Pastor Enrique, Ma'am Chuchi Calliejas, no, maing aga dira sa imo sa may sunshine. Kag subong man padayon kita sa pag pray abyan, no, sa aton nga ano man, no, sa aton nga pungsod abyan. So kabay pang mangin mainandamon kita, maghalong kita sa mga fake news, no. Iyanon man naton i-discern ginaton sa maayo abyan ang mga mabasahan naton, mapamatian naton kung tuod bala ini or hindi, no. Muna siyang aton nga isa ka prayer request abyan. Kag subong man ginapasalamatan ko man si Sir Philip Sibalyos dira sa USA. Hello sa imo Sir Philip. Salamat gid sa pag pamati mo diri pirmi sa DYVS. Basta gabugtaw pa man ka siguro alas 10 sang gabi dira sir. No? Alas 10 ni ano ni subong mo nang gabi na di gabi ni subong abyan, no, sa may USA. So mga friends aton dira sa USA, hello sa inyo. Sa ilan ni ng Jenny Belotti dira sa Texas, kay Ma'am Hazel Gloria sa may Texas. Hello gid sa inyo, salamat gid sa pag pamati diri sa DYVS. And of course, ang kahapon na discuss man naton ang walking tour. Pwede ka mo makapabook dira gyapon sa Provincial Tourism Office naton kung gusto niyo pagidang mabalaan ang history, no, sang Negros Occidental kag sa mga lugar diri sa Negros. Abiyan na mention to kapo ni Sir Raymond Bayot, no, may agal dira Sir Raymond sa mga staff man sang tourism division sa aton nga province. Ang Hinigaran, ang Don Salvador, no, may mga tour dira nung aton nga province. So pa-register lang kamo dira, ah, no, kay ano lang gid, no, minimal lang gid, no, ang inyong registration fee abyan, no, kag ma-discover nyo na ang aton nga history, no, sang Negros Occidental. Kag ginatamyaw ko man dira, no, mga taga Trinity Christian School. Good morning kay Teacher Lori Lee Oregano. Good morning sa imo Teacher Lori Lee, subong man si Teacher Veronica Carmona. Salamat gid. Also mga abyan naton sa may Bacolod Unity Church, si Sir Jaime Chua, maing aga sa imo Sir Jaime. Kag of course ginatamyaw naton si Pastor Alan Castigador. Pastor, maing aga gid sa imo dira sa Fortune Town Baptist Church. Pastor Robert Sumugat, maing aga pastor. Salamat gid sa inyong pagpamati sa ila ni Ma'am Melissa Sumugat. Thank you gid sa inyong pag pamati diri sa DYVS kay sa inyong suporta. And of course, to bago lang gid natapos, no, ang Manggahan Festival dira sa may Gimaras. Kamusta kamo dira mga abyan nato sa Gimaras? Si Sir Nene Reyes dira sa may Buena Vista. Si Sir Fred Davis, maing aga sa imo. Subong man ang Nanit family, thank you gid. No, kag pwede pa kamo kay ngagaw abyan lagaw dira sa Gimaras kay ano pa lang, no, ng summer pa sa gihapon, no, wala pa masyado ulan, so pwede pagid kalagaw-lagaw kay kadamo kita sang makita dira online, no, sa mga nami nga mga tourist spots dira sa may Gimaras, ang mango capital, no, sang Pilipinas abyan, no, ang island of Gimaras. Maayong aga kag salamat gid dira sa inyo. Kag of course ang aton nga palarong pambansa, no, sa Agusan del Sur nagapadayon abyan. Please pray sa aton nga mga athletes Bacolod kag Negros Occidental nga

later ang aton nga guest. I hope makahingagaw siya, no, sa aton nga discussion dari today. So matikita na isang isa ka ambahanon. It's now 10:34 abyan. Again, happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa bangsang ila mga kaadlawan. Stay tuned abyan, I will be right back.

umaga, pamatigaw sa gyapon sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYBS si Ma'am Sharon Montoho. Good evening sa imo, Ma'am Sharon. So abiyano ang gina-celebrate nato, no, ang Land Transportation Safety Month kag in relation sa sining topic abiyano, ang prevention blasang road accidents diri sa Pilipinas abiyan. Pwede gid naton mapa intensify abyan, oh, kinanglan gid intensify naton kay kadamo gid kita sang mga road accidents nga ma encounter from time to time, no, do ka budlay gid abyan, no? But ari gid, no, nagaremind kita sa gihapon ang ining ginatawag nga pagpractice ang defensive driving, ang pag-avoid sang distractions kung nag-drive ikaw, no, sa mga abiyan naton ng mga driver. Dira reminder lang gid, avoid distractions like mobile phones and strictly following traffic laws, no, amo ni ang mandate, no, sang Land Transportation Office RA 4136. Always keep a safe braking distance, mag-signal ahead sa mga turns, pag i-adjust ang imong speed for local road and weather conditions, and stay sober abiyan para mangin safe pagid kita, no, sa pag drive naton sa mga local roads and highways. Ari ang mga defensive driving strategies naton. Una, master defensive driving habits. Ano nimbot silingon? Ang mirror signal maneuver. Always check your blind spots and use your turn signals before changing lanes or turning. Of course, gina-encourage kitang tanan, no, nga kabalo mag-drive nga magkuha gigamon sa driver's license ninyo, kay of course dira man ninyo matun-an abyan ang mga ining mga reminder kag mga guidelines naton kung nag-drive sa dalanon. Again, mirror signal maneuver. Ikaduwa diri abyan or under sa master defensive driving habits, maintain following distance. No, kinanglan may gap gid, no, kung nag drive ka bala, at least the 3-second rule between you and the vehicle ahead to prevent rear end collisions. Amo na ang isa may makita pakita gani sa mga truck na bala, no, nga keep distance, may ara gina dira sila sang ano na ng sign, no, sang keep distance. Also, obey speed limits. Observe ang posted speed limits and slow down heavily sa mga crowded, mga matao nga mga urban areas or near schools. Hindi gidya magpadasig sang imong pag-drive abyan kung ara ka sa mga crowded nga mga area. Another pagid, I never insist on the right of way. Namo gini siya. Makarelate ang mga abyan naton nga mga drivers. Sini, no? Yield to pedestrians. Ara ba na kung may nagatabok? Iway gid na hinay-hinay or magpundo, and be courteous to other motorists to avoid road rage and crashes. Abiyan, wala ginasasang maayong resulta sa aton or mahimo sa aton kung emotional kita abiyan kung nag-drive kita. So kinanglan ikontrolon kitang emotion naton, wala gid sa may mabuhin sa aton abyan kun maghatag kita sang pasensya bala, no. So again, be courteous to other motorists to avoid road rage and crashes. Another pagid abyan sa may strategies naton, defensive driving strategies, eliminate ang distractions and impairments. Ari gid ang cellphone bala naton abyan, ang pag-text, ang pagtawag or checks on social media is a primary cause sang road accidents. Drive sober, nubot silingon, never drive under the influence or the influence of alcohol or illegal drugs. Mao mo gini ang no-no gid abyan. Never drive under the influence of alcohol, and kay makatuga ini sang aksidente abyan. Kag manage sang imong fatigue. If you are feeling sleepy, natuyo ikaw on a long drive, pull over in a safe area and rest. So muna gani ang iban nga mga driver, no, ang nilablay nga trabaho pag drive gid ya nang ano gid abyan, no, nang nagaiiba nagainom sila kape, no, alabi na good kon long drive. So amo na siya ang
dapat ihimuon o manage fatigue. Hindi, iban hindi madalas sa kape. Ang iba niya, kung nabanta nila nga daw layo pang ilang nga kaladtuan, ang iban ginabili nila nila sa lakyan sa mga police station or sa mga munisipyo, abyan. Kag naga, ano na lang sila, naga public transportation na lang sila kung kapoy-kapoy gid ang pag-drive. So, manage your fatigue. Hindi pagpilita, abyan, nga ikaw gid ang madrive. Kiba si matulugan ka bala? So, kadelikado gid. Eliminate distractions and impairments. Number 3, adjust for Philippine conditions. Adjust for Philippine conditions. Of course, ang tig-ululan, lapit na lang gid abyan, no? At times, nag-ulan. Kag iban baha pagid. Avoid gid ang pag-drive through unknown deep flood waters. Even just 6 inches can stall an engine. Turn on ang imong hazard lights, drive slowly, and use your headlights so you can see and be seen. So, muna siya kung nag-ulan, balaabyan, or sige-sige ang ulan, hindi gid mag-drive kung hindi mo sunado ang alagyan. Labi na gid kung may mga baha. Watch for motorcyclists. Be highly vigilant sa mga nagamotor, no, nga nagapud mo man example nagamotor ka man, napud mo nga man ang motorista kag labi na gid sa mga naga-traffic, and adjust your mirrors properly to account for them. Kung sa nakasalakyan ka man niya kag iba niya nagamotor, so be vigilant. Kung may mga traffic, kisagalusot-lusot ang sila, may guan dira ang imong salakyan, na binagid ang imong, ano, panawag, imong mirror, balaabyan, na, no, kung nag-iban ka dali-dali. For a quick overview, sang basic discipline, abyan, kag-driving protocols, makabulig ini prevent sang majority sang vehicular accidents diri sa pungsod naton. So, ari, whether you are a driver, commuter, a pedestrian, ang LTO abyan naga-encourage gid sa aton to actively participate in road safety. Participate in road safety. May ginatawag kita nga commit to life, no? Muni siya ang ano sa LTO abyan, no? Reminder, commit to life. Both silingon, pledge to follow traffic rules, wear helmets and use seat belts. Muna sa abyan. Ang pagsuksok gid sang helmet kinanglana aton. Ang insakto man nga helmet, of course. Kag ang paggamit sang seat belts, no, amo na ganing purpose kay may mga seat belt abyan kay protection na sa aton kay kinasuksokon nato, no. Commit to life, defensive driving, stay alert, avoid distractions, and maintain safe following distances. Kag report violations, use official LTO and DOTR channels to report road hazards or reckless driving incidents. Diri sa Pilipinas, sabihan, ang Land Transportation Safety Month, gina-observe naton kada bulan sang Mayo, declared under Presidential Proclamation No. 115-A. Kag naga-focus ini sang pag sang racing road safety awareness, ang pag-promote sang responsible driving kag reducing traffic related accidents across sa aton nga pungsod. Again, no, ang para naman sa Department of Transportation or DOTR, kag nagapartner ini sila sa mga local government units, ang mga initiatives naton may mga road safety fairs, ang may mga interactive exhibits, mga safety demonstrations and educational booths or defensive driving. Na mga advocacy campaigns man ang aton gobyerno abyan, mga programs targeting both motorists and pedestrians on hazard awareness, speed limits and traffic rules. Kag National Traffic Safety Week naman, sama sa may gina-integrate ini sa siniman nga bulan sang May, this week's feature specialized motorcades, pledge ceremonies, and enforcement drives. Amuni siya ang mga activities sa sining Road Safety Month abyan. So, kabay pa nakabulig ini sa aton, ang ini nga mga reminder sa aton nga, maghalong gikita abyan sa pag-drive naton or sa ano no, sa mga dalano naton, no? Kag ma-follow gikita sa mga traffic rules. Salamat gid liwat, no, sa tanan nga nag-upod sa aton sa sini nga episode sang real time.
kag kita-kita buwas the same time 10 o'clock dari sa DYVS sabihan. Magasunod na si Miss Jinky sa kape ni Malay mo. Salamat kay Joel, kay Nong Bonard sa control, kag Subong man sa aton nga talok site. No? Salamat sa mga gwardiya naton dira. No? Sinong Gas, sinong apelido, kag sinong Francisco. God bless kid sa imo abyan. Have a blessed day and stay safe. Bye!

0: Pilipinas. 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nagkakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water, kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Good day mga kapanimalay. Welcome to our program today. Wherever you are right now, at home, at work, or traveling, siyempre, may mga salakyan nga may araniya sang radyo, di ba? Or simply taking a short rest. So thank you very much for joining us subong adlaw sa kapanimalay mo. Ang Proverbs 17:17 nagambal, a friend loved at all times, and a brother is born for adversity. So later, dira ta makuha sa aton nga reflection about friendship, loyalty, and love. So inisigihapon si Jinky, upod ninyo sa kapanimalay mo.

0: sakripisyo, publikong aksyon.
1: Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Aginahambal na ako ng Proverbs 17:17, naghambal, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Ang tutuod nga abyan, hindi na sila perfect, nga gina-expect naton, no? Nga balta ang standard ta, dapat ang aton ni friend niya pilion, dapat perfect, 101%. Now, they may not always have the right words to say, kung kaisag ka-offend ka man, kaisag init ulo mo, may lalaim ang buot mo, pero kay good friend mo, kapasag uli lang sa gihapon, wala ka mo nagadumtanay, di ba? But one thing is certain sa aton nga friendship, sa imo abyan, sa inyong adwa, they stay. Nagkapabili niya sa tiyon sang kasadyahan, sa kasubanan, nag-i-updanay niya through thick and thin. Diba? Ang iba niya nga friend, mga seasonal friends siguro, masaling naton, they stay during our happy moments, during our success, no? Na aming kadlawanay, during celebration parties, tanan, inupdanay ka mo. Kumbaga, sa ups ng imo life, no? But the real test of friendship happens during difficult seasons. Kung nagamasakit ka, ayhan, ara na siya. No? Gaupod siya, ayhan. Makabatyag mo siya, ayhan, sa imo ginabatyag. Sa imo time nag-struggle ikaw or discourage, ara, ayhan sila, gaupod sa imo. That is where true friendship is seen. Drama test, no? And if you already have that kind of friend, abyan, i-treasure gid sila. Because Proverbs nag-remind sa aton that genuine friendship remains at all times. Not only during blessings, not only during celebrations, but even during adversity. May mga friend bala nga sa tion sang sadya pa yaka mo ya, ala ka pa sa ups ng imong life, nagpainyo mga buhi. Ara na sila, but during sang kapigaduhon, gapalalag yun na. Hindi mo na makita ang ilang mga presensya, even mga chat mo, wala na ginabasa, wala ginasin, wala. Because nahadlok sila nga sinaton manginbahin sa imo kabugatan, no? Hindi sila gusto mag-get involved, but lang, no? But there were friends who checked on you quietly, friends who also pray for you secretly, and friends who understand your silence. May isa gi kuya kaabyan. Hindi kami, hindi man isa. Tama mong kaabyan, no? May isa kuya kaabyan. May isa, ano-ano ko lang. May isa kuya kaabyan. Waay na kami gakit anay. Waay man kami gachatay. Pero once makit anay kami, as in, lubos-lubos gidya. Babaan mo gidya ang inyong kahanuot sa inyong pag-abyanay, no? Hindi nga, because of our attendance, nga permi kami, frequent kami gakit anay. May friend man ko, gakit anay man kami, may mga event na naman na kami gakitanan, but may concern ko na gani, mag-chat ko na sa iya, yung lang always ready and available gid bala, no, not just mamati, basta ano gina siya nga friend, layo gani amon gap ya, no, sa edad. And then my friend man ko nga pero may kami nagkitanay, lain naman niyang amon yung type of friendship, no? Pero basta mga event naman yung ako ano, inahaga digi ko na pirmi, kundi makadaguyo digi ko na pirmi, tapos nang ga-follow up, na amon, lalinain kasi ang friendship tamo, ang degree ka gasilinton ang frequency bala siguro sa pagkitanay ko, no? Pero ang intimacy ara lang gid gyapon na batyagan nimo, and that is masiling ko nga ang mga tuod ko nga abyan hindi sa padamo-damo. Isipon mo, haling ka sa pagsugod schooling, no? May friend ka na nadaan. And then, nag-elementary ka, may set of friends ka man nga nakilala. Pag high school mo, another set of friends. Pag college, pag ubra, pag pangabuhi mo, and then subo, lilain na friendship na-encounter na nato, nakilala nato. But you know what? Sila na, may kanya-kanyang ugali man. May ara kita level sa aton relationship sa ila. Hadudumaan ko lang mong label. May isa ko ka-friend nga ba nga, ang uton niya, kagang hinablos ang kilala ko, bali, doon wala ba na balaan nga, nagpanganuyag gali. Tapos, nakita na, ay, ang utod ko gali, nagpanganuyag sa hinablos mo, alam mo na ba ng istorya niya. Oo, tingin pa mangkot ka naman. Ano na, din ninyo status, ano yung nga label, di sila isang manghod niya, wala kami yung label niya, basta, dalay lang kami nga friend, hindi niya pwede nga wala label, dapat may label, gid na. Nisiling ko, sa atong bagay na seryansa ba, ang friendship ta, may kanya-kanyang label man, di ba? Label mo ni sa kaya mo ni ini kaya mo na basta importante da ang friendship na ginatawag through thick and thin, no? Sa tiun nga up ka, sa tiun nga sa down ka moments, ara na sila. And even hindi ka mo pirmiga kit anay, pero ginadumdumya ka, he is or she is praying for you secretly, no? Ga-check sa simo quietly. May isa man ko ka friend lalaki niya, ha? Ato siya sa Manila. And then, nabalaan niya nga, papospital ko, and then, ma-undergo ko sa amunin mo na. Tapos, ka-follow up na sa sakot, kamusta ka na? How are you, my dear friend? Hindi ko kasawa, ganit, no? Kahit, kumbaga, nablang lalaki ya eh. Pero, mag-communicate, bala. Pero, kanami, kay, na-maintain ang friendship na ginatawag. Bisan, layo ay na kamo, nag-edad na kamo, pero padayon ang inyong pagkaabyanay. May isa gani ka illustration kung i-share sa inyo. Isa ka panimalay na manami ginang family. And every weekend, Saturday and Sunday, they usually after sa afternoon na wala na matrabaho, no? Gagather gina sila, nagkatipon-tipon. Sila na yung family. Sa table, si nanay nila nagaluto, prepare sa ilang favorite food. Ang tatay, joker, nagpanundong sa kabataan, gasugid sa iyang trabaho, nagsadyab lang. And then one Sunday afternoon, do medyo do kay unique ini, do ka different nga Sunday afternoon, kay kulang ilang upod sa table. Isa man lang bata, nga babae, isa bata, lalaki, apat man lang sa family, na kulang. And pila na ka days nga wala ga-join ang iyang bata, ang lalaki, sa ila, nga kaon, do hindi bagadungan, kay may pinagdadaanan, na wadaan trabaho, na huya, and discouraged, so kapakuribong ng permiso sa kwarto. So every time makaon sila, una lang kamo, busog pa ko, to damo da alibay, damo rason. And then inang day, saling ginkadtuan gisang nanay, nya nakaon na ta, nga busog pa ko ma, hindi ko na magkaon, gindala gisang nanay ang pagkaon sa kwarto, ginsulod sa, nga ariyo, pagkaon, kaon di, saling nga sige lang ma, nga no ka man, nga, pwede kaon sa amon na, nga nahidlaw na kami mag-upod ka sa amon, no? Ang bata nag-hide pa sa iyang matang dumatulo ang luha. And then dumidugay ang manghod, manong, ari bangko, manong, o, dalanda ka di bangko. Kiting bangko to sa sagwa empty na mo. Kulang na isa siya, no? Kawain to sa ga-join. So, mindala sa manghod sa ilang kwarto. And then, realize ang magulang na wala siya ginsukmatan, no? Why siya gin-judge? But they simply make space for him at the table again. So, ang food, no? Ang chair. So, sali niya, sige, mag-go ako to, makaunta po taliwa. Sali niya. So, true friendship, para sa iya, na-realize siya, is not only shown during success, no? But real family, like true friendship, it stays during adversity.
3: Gising, kapatid kong Pinoy. Nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan, sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nababasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?
5: Magandang araw po, ito po si Kuya Rex ng Peratips. Ang tanong po natin ngayon ay, ano po ba ang deflation at paano ito nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas? Sabi po sa Biblia sa Pangalawang Hari, Kabanatang 7, Talatang 1-2, sinabi ni Propeta Eliseo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa may ganitong oras, ang isang takal ng mainam na arena ay maipagbibili ng isang siklo at ang dalawang takal na sibada ay ng dalawa lamang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayon, ang punong kawal na kapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan ng langit, mangyayari ba itong sinabi mo? At sinabi ni propeta, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakakain yaon. Ang deflation ay kabaligtaran ng inflation. Kung ang inflation ay ang pagliit ng halaga ng pera dahil sa patuloy na tumataas ang halaga ng mga bilihin, ang deflation naman ay ang paglakas at paglaki ng halaga ng pera dahil lumiliit ang halaga ng mga bilihin. Bihirang mangyari ang deflation, mas karaniwan yung inflation. Ang pagtaas at pagbaba ng halaga ng bilihin ay konektado sa law of supply and demand. Kapag malaki ang demand o kaunti lang ang supply, tataas ang halaga ng bilihin. Kung mahina ang demand o kaya ay napakarami ng supply, bababa ang halaga ng bilihin. Dahil sa paglaki ng populasyon ng ating lipunan at parami ng parami ang mga taong kumakain at bumibili, kaya merong pressure na tumaas ang demand. Kaya tuloy tumataas ang halaga ng bilihin. Kapag may sakuna o giyera, nawawasak ang mga sakahan, pagawaan, tsaka yung mga transportasyon, kaya kumukonti ang supply ng pangangailangan, kaya tataas din ang bilihin. Mangyayari lang ang deflation kung hihina ang demand at magkakaroon ng oversupply ng mga pangangailangan. Yung nangyaring kalamidad sa Tacloban ay magandang halimbawa. Matapos ang Super Typhoon Yolanda, dahil nawasak ang mga kalsada at walang maipasok na mga pangunahing bilihin, tumaas ang presyo ng bilihin, inflation. Subalit naging desperado ang ilang tao at persahang pinasok ang mga bodega at ninakaw ang mga kagamitan. Ito po'y malaking kasalanan. Dahil nawasak ang mga opisina at pagawaan, walang trabaho ang mga tao. Wala silang kinikita. Wala silang pera. May ilang negosyante, kaysa naman sa mabulok lang ang kanilang binebenta o kaya nakawin lang, Ang ginawa nila, ibinenta nila ng palugi o halos ipinamigay na lamang nila ang kanilang mga produkto. Ito po ay isang uri ng deflation sapagkat bumaba ng bumaba ang presyo ng bilihin. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan, nabalita ang nagkaroon ng red tide sa ilang lugar sa Pilipinas. Walang gustong bumili ng mga huling pandagat dahil po sa takot na baka sila magkasakit. Ang ginawa ng mga mangingisda ay ibinenta ang kanilang huli sa bagsak presyo. Ito ay isang uri rin ng deflation. Nangyayari ito dahil bumababa ang demand o kaya dumadami ang supply ng isang bagay at walang gustong bumili. Bihirang mangyari ang deflation, madalas ang inflation. Ang kayamanan sa langit ay hindi nabibiktima ng inflation at deflation. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
6: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iatinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
7: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
8: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Be the friend you are praying for. Sometimes, ambot lang, no? Kung ikaw, kaagi ka nag-break ka nga, Lord, tagaay man ko itutuod nga abyan, binang di bila plastic, no? Nablang abyan, blang sigurado, gi ko bila masaligan ko, how? Nan, nga, siguro sa mga hubin-hubin, taga-pray tang amuna. Pero sa mga ididad na tati, kabalo naman tayo nga true friend, gidyan natin sa babaw, di ba? And ang aton nga bana, o asawa natin, no? Amun yung para sa aton yung mas, ang true friend natin, subong, no? Hindi ang mga friend na acquaintances na kilala natin. But, you know what? Maybe God is also asking us, kung nag-pray ka na makakita ka, makakilala ka sang true friend, ibalik ko bisa imong pamangkot. Can you become one also sang ining friending na pangayon ni mo? A kind of friend who listen without judging, a kind of friend who stays during hard times, a kind of friend who encourages instead of tearing others down. Nablang nang may pagka-crab mentality nga imbis nga nang i-uplift ka pa, no? Ginabutong ka kag gina-discourage, no? A simple message saying nga kun abyan ka giniya, "Hi, day, kamusta? How are you?" Kay may mga cellphone naman, di ba? Text away, chat away. Tapos lang na eh, kundi mag-isila, mag-chat sa imo yan. Day, nadundumanta ka, how are you? O, pag niya, okay lang ko di, tatlo ka sabtanay niya dati, sige lang di ah, pray lang ko di sa imo ah, I'm here praying for you, no? Prayer away lang, mama na bla, take care. So mga babatian mo yung nabla, it can lighten someone heavy heart. Totoo, gid na iya, hindi nga kinanglan, gid nga, mahatag ka gid sang physical, da nga, regalo mo sa iya, no? Literal, but, you know, ang care bala, ang pagpamati, makabuligid na. Kikisa, ama, damo pa na kwarta sa imo, but gaya kinanglan sa sang dulunggan nga mamati, idulungog mamati, sang heart bala nga makaintindi, no? Because we may not never fully know what battles people are facing privately. That's why kindness matters, presence matters, and even faithfulness matters. Kung may nadunduman ka subong ng sulo-sulo mo, si amonia person, no? A friend man na siya, a relative man na siya, classmate man na siya, co-worker man na siya, or somebody nga nandumaan mo bala, maybe it's time to check on them. Pwede ka kasend ng messages, mga quotation, a Bible verse, no? Offer a prayer, i-type mong prayer mo, or gusto mo may add a microphone, the same cellphone, i-record mo, and then you pray for her, for him, no? And then reconnect. Because sometimes the people who smile the most, no, dumdum ta okay lang sila, but dali, silently, they need our support. May isa ko kakilala, na-meet ko na siya last 3 months ago, I think. Oh, mga 3 to 4 months ago. And then, acquaintance lang naman. Tapos, nag-enjoy kami sa iya. Kahit ka-jolly, ka-plakadlaw, ka... Hindi siya ka joker, bala. But, sinilang gina, bala, namon, may struggle, may siya gali. Nag-pray kami for her family, kay isa lang yung labata, and then, gina-dialysis at the age of 22. And then, siya, as a mother, hindi iya kaya nga, amulan na ang bata niya. Kaya ang bata ay aga-desire nga makapadayon schooling, pharmacy, no, pharmacy. Di, sila niya, maka-stop ko sa work ko kag ma-donor ko sa kidney sa ako niya bata. Kaya gin-check, compatible sila, no? Niya, I will sacrifice sa akong career for 3 months para lang ihatag ko ang akong kidney sa akong bata. Siya, pagkabalo ko sa isa kadlaw, nasyakid ko ya kay, not ako, but ang mga upod ko na yun, nasyak, ha? Ito ka-happy man to siya. Kasi Jess, siya pag tawa sa ato naman na, sobra pa sa gali sa ay mo, may sobra pa sa ginabatsyagta, mga mga bala. Niya, masin ko, uno, why ta kabalo gali? So, nablang, duman ko, may mga person gali, gina-hide lang bala, ang mga kabugatan, ang mga struggles nila in life, ulihita na nabalaan, ay, may encounter, gali sila nga, sobra pa sa aton, dumdumta kita lang, but sila sobra pa gali, di ano yung muunta, hindi man takatag kwarta, financial, kiti kulang man ta, or hindi man gid sobrang aton, but we can just pray for them. Kaya kung kwarta lang, damo siya kwarta, eh, kaya banay, dako swildo sa gwa, sa bata yan, then arap man sa government employed, pero, ang prayer, ang pagpamati sa iyang mga concern, dako na ang ma-help. So, saling ko, sige-sige nang ma-connect ko sa iya. Kaya basi maka-lead man ko bila sa mga sinaton bila, second opinion, third opinion, something like that. Nga, yung mga decision-making in life natin. Sometimes, gaka-overwhelmed ko sa stress sa aton mga concern. So, huwag kakalipat nga, basi sila ako nang indecision sa ulihi. So if may other person nga willing to listen, no, kag maka-guide. Kundi man tayo maka-guide, hindi man tayo sa medical aspect expert, nablang ma-lead mo lang sa nga gain option. Pisara anay, pangamuyoy anay. Nami gina siya nga kumbaga way bala nga ma-express naton aton love, aton concern sa sina nga person.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Isang lalaki at isang babae ang dumating sa Shalom Birthing Center. Marumi, mabaho at bitbit ang kanilang mga supot ng basura. Buntis ang babae. During the interview process at mga policies and tips for expecting mothers, mabilis na sinabi ng babaeng wala siyang balak na mag-breastfeed. At dali-daling tumayo at umalis kasama ang lalaki. This was a surprise dahil alam naman ng mga taga-Shalom na mahihirapang bumili ng formula ang dalawa dahil sa kanilang kalagayan. Hindi na nila nakita pa ang mga ito. 7 months later ay dumating na naman ang dalawa. Obviously, in labor na ang babae. Isang sanggol na babae ang isinilang at nahikayat ang inang pasusuhin ng bata. But it became more complicated nang ginagawa ang birth certificate nito. Walang tirahan ng dalawa dahil kung saan-saan sila natutulog. Wala rin silang ID to prove their identities. Na-discover ng Shalom na ipinagbili ng dalawa ang sanggol na isinilang ng babae the year before the birth of this child. At dahil illegal ang kanilang ginawa, natakot ang dalawa na pumunta sa City Hall to get ID cards. This time, the trip was straight to social welfare, kung saan ang bata ay ipinasok sa orphanage. This will allow the new child to find the right home and family to provide the love and care. Dahil sa bisyo sa drugs ay nagawa ng dalawang magsilang ng ilang anak upang ipagbili. Ganoon lamang baka daling putulin ang isang alaala, lalo pa kung ipinagbuntis mo ito, laman sa laman, dugo sa dugo. Sinabi ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang isang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Sapat na ang salita ng Diyos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Panginoon, ano po ang amin pwedeng iganti sa lahat ng iyong kabutihan sa amin? Wala po. Kahit ang buhay namin doblehin man, hindi pa rin sapat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.

0: Ahora es el IBS, las 2 y 15.
1: Tolita, 12:33.
0: May ugtoy rin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras sa Luzon, Huwebes, Mayo 21, 2026 sa Balita Lokal, Bureau of Soils and Water Management o kung BSWM, handa para sa 6 million pesos para sa Negros. Western Visayas Cloud Seeding Operations. Sa balita in national, NBI gina-convincer si Senador Bato De La Rosa nga atubangon ang aligasyon kag magpakita na. Import bans ang China sa mga sinagod nga baboy sa Pilipinas, wala sang epekto sa pungso dinisunod sa DA. Mga lawmakers nagduso sang mas o kung ginaduso ang mas mabaskog nga mental health support sa mga state universities. COMELEC nagpaandam sa premature campaigning para sa barangay at sangguni ang kabataan election sukun BSKE. Senador Pea Cayetano, bago nga chair sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Balita International, Royal Air Force ginreklamo ang delikado nga pagpalapit sang duha ka Russian plane. Kag sa balita sa sports, bago nga coach sang Gilas Pilipinas Women ginbutang sang samahang basketball ng Pilipinas. Kagkaroon yari na ang detalye sa atin mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, may ara sang Bureau of Bureau of Soils and Water Management o kon BSWM sang 6 million pesos budget para sa cloud seeding operations agud magresulta kon magdulot sang ulan sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ini ang ginsiling sang isa ka opisyal sang Department of Agriculture sa tung Miyerkules, Mayo 20. Nakumpleto na sang BSWM ang validation sang request para sa cloud seeding agud pahaganhagan o kon mahaganhagan ang epekto sang dry spell o kung kamala sa mga pananom sa lugar. Ini ang ginsiling ni DA Negros Island Region Director Jose Albert Barugo. Ginsiling sini, nagahulat siya sang abiso halin sa BSWM kung san usugdan ang cloud seeding operations. Maapektuhan ang mga tubo kagiban nga pananom sang dry spell o kung tuman kamala, rason nga kinahanglan gid ang cloud seeding. Inisuno kay Barugo.
1: Balita 12:33.
0: Katuk kita sa balita national, ginadusot sang National Bureau of Investigation o kon NBI kay Senador Ronald De La Rosa nga atubangon ang ginaatubang sininga kaso kag untatan ang pagpanago sa mga otoridad. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, mas makapamaayo nga atubangon ni De La Rosa ang mga aligasyon may kahilabtanan sang crimes against humanity bilang anay opisyal sang law enforcement. Duso niya si De La Rosa ang nangin sentro sa mga hitabo nga nagdulot sang tensyon sa Senado. Ginsiling man ni Matibag nga nagserbe nga pagklaro ang report sang PNP nga wala sang ebidensya nga ginatake sang NBI ang Senado sa tong Mayo 13 matapos nga ma-involve sila sa kontrobersiya. Samtang ginsiling sang Department of Justice o kung DOJ nga nagahulat sila sa mga legal nga proseso. Apang mahimo gilayon, magiho ang mga otoridad kung mag-attempt si De La Rosa nga maghalin sa Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Ginklaro sang Bureau of Animal Industry sang Department of Agriculture kon DABAI nga indi gayon maapektuhan ang agricultural trade sang Pilipinas matapos ipatuman sang China ang ban sa pag-import sang sinagud nga baboy, wild boar kag mga produkto nga baboy halin sa pungsod bangod sa pamahog sang African Swine Fever o kon ASF. Sunod sa Bureau of Animal Industry sang Department of Agriculture, ginakilala nila ang desisyon sang China authorities apang ginklaro sang ahensya nga wala pa man naga-export sang live pigs, wild boar kagkaangay nga produkto ang Pilipinas pagkadto sa China. Sanding sa report sang Reuters, nagpagwa ang General Administration of Customs sang China nga sang mando nga nagadumili sa pagsulod sang nasambit ng mga produkto harin sa Pilipinas bangod sa ASF concerns. Ginsiling sang DABAI nga padayon ang Pilipinas sa pagpatuman sang hugot nga biosecurity measures kalakip ang control sa paghiho sang sapat, culling o pagpatay sa mga naapektuhan kag mas ginpabaskog nga surveillance sa mga lugar nga may kaso sang mataas nga risk. Sunod sa ahensya, sumugod sang una nga mahibal-an ang ASF sa pungsod sa tong 2019. Nakatutok o kung nakafocus ang gobyerno sa mga tikang nga naayon sa standards sang World Organization for Animal Health o kung WOAH agod mapunggan o kung matap na kag makakas ang sakit sa mga sinagod nga baboy.
1: Balita 1233.
0: Nagpanawagan si Paranaque Representative Brian Raymond Yamsuan sang mas ginpabaskog nga mental health support sa mga state universities and colleges o kon SUCs sa tunga sang nagataas nga numero sa mga kabataan nga naka-experyensya sang anxiety kag depression. Sa idalom sang iagin serve nga House Bill number 7354, ginaduso ang pagtukod sang Mental Health Office o kon MHO sa tanan nga SUCs nga may ara sang campus hotline kag mga trained guidance counselors agud magbulig sa mga estudyante nga may ginaagyan nga mental health concerns, ilabi na ang mga posible nga ara sa delikado sang self-harm o kon suicide. Sunod kay Yamsuan, tinutuyo sang proposal nga punan ang kakulang sang mga programa para sa mental health sa mga college students nga nagatubang hindi lamang sa academic pressure kundi pati man sa stress, depression, bullying, kag mga problema nga dulot sang trabaho o pagkanangin malayo sa pamilya. Sunod sa mga pagtuon, 7.5% sa mga kabataan nagaedad 15-24 anyos ang naka-experyensya sang suicidal thoughts, sobra duble kung ipaanggid sa 3% lang sa tung 2013, samtang nagsaka naman sa 11% halin 7% ang numero sa mga naka-experyensya sang depresyon.
1: Balita 1233.
0: Nagpaandam si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia batok sa mga kandidato nga ma-involve sa premature campaigning para sa barangay kag sanggunyang kabataan elections o BSKE nga magapangatubang sila sa nagakaigo nga penalidad. Ginpahayag sang COMELEC Chairman nga ang mga mag-serve sang ila kandidatura halin sa Tob-tob Oktobre 5 ginakabig ng mga kandidato antes pa man ang pagsugod sang panahon sang pangampanya sa Oktobre 22-2026 sa idalom sang manual election. Sa automated elections naman, ang mga aspirant ginakabig nga kandidato pa lamang sa pagsugod sang panahon sang campaign. Gani suno kay Garcia, ang mga kandidato nga mag-serve na sang kandidatura sa Setyembre 28 hasta Oktobre 5 kag makita nga nagapangampanya kasuhan ang mga iniisang pagkabilanggo sang isa hasta anum katuig kag disqualification nga maguyat sang posisyon sa gobyerno. Ginpadumduman sang COMELEC official nga ginadumili ang paggamit sang resources sang gobyerno sa pagpangampanya, ilabi na sa mga nakapungko nga opisyal nga hugot man sunod sa iya nga imonitor sang poll body. Ang campaign period halin Oktobre 22 hasta 31 sang siningatuig, samtang patigayuna naman ang mismo local election sa November 2, 2026.
1: Balita 1233.
0: Ginbutang subong si Senador Pia Cayetano bilang bag-ong chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee bulos sang mga naunang namuno sa komite nga amo sanday anay Senador Rodante Marcoleta kag Senador Panfilo Lacson. Wala pa natapos ni Lacson ang investigasyon sang committee na hanungod sa ginasiling may anomalya sa nga flood control projects sangang netabo ang pagbag-o sa liderato sang panel. Samtang liwat nga ginbutang si Senator Amy Marcos bilang chairperson sang Committee on Foreign Relations nga sadto ginapamunuan ni Senador Erwin Tulfo. Magapabili naman si Senador Camille Villar bilang chair sang Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change kag siya man ang mamuno sa Committee on Government, Corporations and Public Enterprises. Liwat nga ginpangunahan man ni Senador Rubin Padilla ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ang mga pagbag-o sa liderato sa mga committee kabahin sang liwat nga pagkaayo sang pamunuan sa Senado nga ginalauman makaapekto sa direksyon sang pila ka importanteng investigasyon kag legislative agenda sang upper house.
1: Balita 12:33.
0: Katikta sa Balita International, ginkaakig sang Royal Air Force o kun RAF ang pagbalik-balik nga delikado nga pag-upang sa ila sang duha ka Russian warplanes sa Black Sea. Sunod sa Ministry of Defense nga ginpalapitan sila sang duha ka Russian Su-35 fighter ang ila Rivet John surveillance aircraft. Bango diri nag-emergency system sila kag nag-disable sang ila autopilot dugang pa nila nga anum ka beses nga nagpalapit ang Su-27 jets sa atubang sang ila Royal Air Force plane. Gindayaw naman ni Defense Secretary John Healey ang pagkanangin professional sa mga piloto sang Royal Air Force o kun RAF bangod sa wala sila nakig-engage sa Russian warplanes.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, bago nga coach sang Gilas Pilipinas Women ginbutang sang samahang basketball ng Pilipinas. Ginbutang sang samahang basketball ng Pilipinas si Berkey akon BT Toast bilang bago nga head coach sa Gilas Pilipinas Women. Busla ni Toast si Patrick Aquino nga dugay man namuno sa national team kag nagbulig sa pag-angat sa Gilas Women sa international basketball scene. Nakilala ni Toast sa iya madinalag-on nga pagpamuno sa Fujitsu Red Waves sa Japan kung sa diin na dagan nila ang asod-asod nga kampiyonato sa tung 2024 kag 2025. Ginalauman nga pangunahan niya ang kombinasyon sang veterano kag bata nga players sang Gilas Women, kalakip Sanday Jack, Animam, Afril Bernardino kag Casey De La Rosa. Ara sa subong sa ika-30 nga pwesto sa world rankings ang Gilas Women matapos ang madinalago nila nga kampanya sa naglain-lain nga international tournament subong nga tuig.
1: Balita 12:33.
0: Kag amuyad to ang mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33 ini ang inyong manugbalita Ruth Clower. Para naman sa aton pahanumdom Salmo 21:11 nagasiling ang pulong sang Dios. Ginapabaskog sang Ginoo ang iya mga katawhan kag ginahatagan sang maayo nga kahimtangan.

0: Kakaibang tuwa ang iniiwan ng mga magsisipagtapos sa puso naming mga guro. Ang sarap kasing balikan ang mga pagkakataon na hindi lang kami nagtuturo, kundi kami man ay may natututunan sa mga estudyanteng dumaan sa amin. Masaya, makabuluhan, at di rin maiiwasan ang konting iyakan. Ngunit ngayon taong ito, nauunawaan ko kung ano ang pakiramdam ng mga magulang ng magsisipagtapos. Kung dati, tagabasa lang ako ng pangalan, ngayon, isa ang anak ko sa listahan ng mga magsisipagtapos. Sa mga magulang at mga gurong katulad ko, isa lang ang masasabi ko, congratulations and keep up the good things you've started.
1: Sa lahat ng mga magulang ng mga magsisipagtapos, mabuhay po kayo! Isang pagbati mula sa Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, on a thriving Thursday. Kamusta na po kayo? Ay, nako. Diba, the Lord has been so good. Oh, every gifting is a blessing. Andito ulit tayo for this week, diba, Thursday. O, awit muna tayo mga kaagapay. Ready ka na po, daddy ko.
4: Subukan.
5: Subukan. Dapat nasa tono rin yung subukan. Okay. Ready mga kaagapay.

0: of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
1: Ayan, amen, amen, amen. Ayan, di ba, Dad? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS on a Thriving Thursday. Kamusta kayo mga kaagapay? Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon mga dyan sa Bukawi ha. Kung kayo naman po ay nakikinig din ito, dyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao. At napapakinggan nyo yung ating programa sa pamamagitan po ng Transistor Radio o yung PM Radio, yung Portable Missionary Radio natin. At nandyan po kayo sa Visayas. Maaring nakukuha nyo po ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. So, kamusta na mga taga-DYVS? Pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre, ang ating famous Facebook live stream mula pari hanggang hulo, di ba? At sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang dalangin natin, ano, yung programa natin wherever, kahit dito sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar, nagiging encouragement po sa bawat isa sa atin. Kasi yan ang ating mandato. Yan din ang aming mission, to encourage followers of Jesus to finish well. Yun yung gusto natin. Everyone would finish well. So, yan ang ating layunin. So, pwedeng dyan, Facebook live stream, pwede sa YouTube, pwede nyo pong tingnan. At, you know, pwede nyo balikan yung ating mga program. Yan ang nakakatuwa sa technology, di ba? Yan ang pagpapala ng technology. Kaya lalo natin gamitin ito sa tama. Di ba? Yan ang maganda. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para mag-thrive tayo. At ngayon pa lang isulat na yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin, sa ating mga journals, at magpasalamat sa Panginoon as we prepare to celebrate and worship Him this coming Sunday. Diba? Yun ang dapat na puso natin. So, wag po kayong bibitaw. So, wag din pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, pinag-uusapan natin sa gabay, how to preserve your tradition in a changing world. Bakit? Kasi po ang ating mundo binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo na nasa ating paligid. At ngayon, May 21, World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. So, naniniwala tayo na kahit kasi meron tayong cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan din natin ang kultura ng iba. So, recap tayo ng konti yung mga highlights na ating napag-usapan. Noong Monday, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions tulad ng pag-share ng ating cultures, art and technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, ang pag-aaral at pagluto, di ba, ng mga traditional recipe na mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama yung ating mga kapwa Pinoy. Sabi nga, hindi lang during special events, di ba, even during, you know, part ng ating buhay. Noong Martes naman, sinimula nating pinag-usapan yung kahalagahan ng paglikha ng ating cultural records sa pamamagitan ng pagpili ng isang aspeto na maaari nating doon tayo mag-focus, gumamit ng medium na kaya natin, di ba? At magtanong din, mag-interview sa mga matatanda upang matutunan at maibahagi ang kagandahan ng sariling kultura at sining. Kahapon naman, napag-usapan natin yung kahalagahan ng paggawa ng family tree at madiscover kung sino-sino yung mga kapamilya natin. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng pag-share ng ating culture sa anumang pamamaraan tulad ng social media at sa ating pag-share ng uniqueness natin na ipapasa natin ang ating culture sa younger generation at ganun din na isi-share natin ito sa iba't ibang lahi. Diba? So ngayon naman, Alen, yung last few tips. Sabi nga doon, give presentations on your culture at schools or libraries. Ang mga teachers po, laging naghahanap ng paraan upang ituro ang sa kanilang mga students ang patungkol sa iba't ibang culture. So, magandang opportunity to. So, tawagan ng school, magtanong. Baka kailangan nila. Ang pagsasalita sa mga kabataan ay isang magandang paraan upang maibahagi ang kultura sa iba na at ma-preserve para sa susunod na henerasyon. Kung ikaw ay nakatira sa isang bansa na ang culture mo ay isang minority, tiyak makakatagpo ka pa rin ng iba na kapareho mo ang ancestral background. Subalit hindi mo alam ang patungkol sa kanilang cultural tradition. So, ang maganda dito, kahit hindi kayo pareho ng kultura, ito ay magandang paraan upang mapanatilang inyong cultural, ang inyong kulturang buhay at relevant sa inyong community. So another, volunteer as a translator. Ito maganda. If you speak your ancestral language. Ang skill mo bilang translator ay tunay na mahalaga. Lalo na kung ang iyong salita ay uncommon o yung tinatawag nating endangered language. Makakatulong ka sa mga researchers upang maunawaan ang patungkol sa iyong kultura sa pamamagitan ng pag-translate ng mga documents o recording ng inyong ancestral language sa isang mas common na salita. So kung may mga member na dumating mula sa iyong cultural community na malapit lang sa inyo, abay, pwede mo yang matulungan. Pwede kang mag-volunteer upang tulungan sila sa pag-translate ng mga documents na kailangan nilang sagutan. O diba? At saka yung mga instructions, dapat nakikita yun at translate sa kanya. And eto pa, start or join a foreign exchange or diversity club if you're a student. Karamihan po kasi ng malalaking schools, marami ding clubs na nakafocus sa kanilang cultural identities. So ito ay magbibuild ng cultural community sa mga members at nag-host ng mga events at celebration na nag-honor ng cultural tradition. So kung wala sa inyong school, bakit hindi mo subukan magsimula noon? Sa buong linggo po na ito, ang ating pinag-usapan, na ating mga pinag-usapan, natutuwa po yung puso ko dahil ako po talaga, quote and unquote, ethnic freak ako. At mapapakita, makikita nyo yun sa aking hikaw, sa aking lahat. Yun po yung puso ko talaga. At noong nangunguna po kami ng isang mission organization, alam niyo po, sa bawat travel namin overseas, para sa tinatawag naming deputation, kasi nag-raise po kami ng funds para sa mga bata, sa scholarship, para po sa mga pastor na naglilingkod sa mga probinsya at para sa mga community development na pwede natin gawin sa mga baryo. So, nagde-deputize kami, nagre-raise kami ng funds. Pag ganun po, nasa ibang bansa kami, alam nyo, gamit namin Filipino clothes at yung mga accessories, yun yung gamit ko. Alam nyo ba, may pagkakataon, hiningi sa akin yung Tivoli necklace ko dun sa isang train nung nasa Florida kami. So, alam nyo po, bilang mga Pinoy, dapat pinagmamalaki natin kung sino tayo. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. So saludo ako sa mga Filipino churches sa iba't ibang bansa na patuloy na nagsasama-sama bilang isang support group din para sa mga pamilya. Ibang-iba po ang mga Pinoy kapag nagpuri at nag-awitan.

0: nagsasabing Kristiyano pa sila. Eh, patuloy lang po tayong kumapit sa Panginoon. Marami pang magagandang bagay, tradisyon at kultura ang ating lahi na pwede nating i-focus ang ating utak doon, i-focus ang ating paningin at patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Tandaan niyo yung sabi doon sa ating pinag-usapan kahapon, di ba? Haharap at haharap din sila sa Panginoon. Di ba? Yun po yun. So, anong ating take away? Mahalin natin ang ating bansa. Di ba po? At maging isang mabuting mamamayan. At the end of the day, kagaya ng sinabi natin, sa Panginoon din tayo haharap at magsusulit. So, ang magandang marinig sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung binigyan mo, hindi ko na maisa-isa.
0: Okay lang dad.
1: But, Filipino culture, kapit sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos kasi ang Diyos ang siyang naglalang sa atin. Okay, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ang ating bibigyan ng pansin, ang hell, impyerno, ang katuruan ng Biblia, salita ng Diyos. Ano nga po ba itong lugar na ito? Wow! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Meron pong nagsabi ng ganito, better to lose one part of your body than to go to hell. Mula sa Mateo 5:29-30, 18:9. Kung nagkasala ka dahil sa kanang mata mo, dukitin mo at itapon mo. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan mo kisa buong katawan mo itapon sa impyerno. Kung nagkakasala ka dahil sa kanang kamay mo, putulin mo ito at itapon mo. Mas mabuti pang mawalan ka ng bahagi ng katawan kisa buong katawan mo ang mapunta sa impyerno. Mateo 18:9. Kung ang mata mo naman ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, na isa lang ang mata mo kaysa naman may dalawa kang mata, itatapon ka naman sa impyerno. Curse someone, you are in danger in going to hell. Pag sinumpa mo ayong isa, delikado ka sa impyerno. Mateo 5:22, pero sinasabi ko sa inyo, hahatulan ang sino mang nagalit sa kapatid niya, mananagot sa Jewish Council, ang sino mang namang iinsulto sa kapatid niya, at sino mang magsasabi ng bobo sa kapatid niya, ay manganganib ng kaparusahan sa impyerno. Walang hanggang kaparusahan ang impyerno. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumatangging tumulong, yung walang care, walang love, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid, yung mga righteous. How will Jewish leaders escape? Mateo 23:33, mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong, mga ahas. Akala ba ninyo'y matatakasan ninyo ang impyerno? Lake of fire? Lawang apoy? Revelation 20:13-15. Tapos iniluwa ng dagat yung mga namatay na nasa dagat. Niluwa rin ng kamatayan at ng mundo ang patay na nasa kanya. Itong lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. At yung mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay ay itinapon sa lawang apoy, place of fire, lugar ng apoy. Sa Mateo 25:41, tapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na inihanda para sa devil at mga anghel niya. Place of gloomy dungeons, isang kalungkot-lungkot na hukay, na kuweba,

0: Pangalawang Pedro 2:4, hindi palalampasin ng Diyos ang mga angel na nagkasala. Tinapon sila sa impyerno at kinadena sila doon sa ilalim, sa dilim habang hinihintay nila ang araw ng judgment nila. Place of torment, lugar ng sakit. Luke 16:23, sa gitna ng paghihirap, itiningin ng mayaman ang kanyang mga mata, tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazaro sa tabi niya na samaayos na kalagayan. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang kahabagan ng Diyos ang nagligtas sa may pagtitiwala sa Kanya lamang at sa Kanyang anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumusustinto sa lahat ng kaganapan sa mundong ibabaw at langit man. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Kasi,
0: Yes.
1: Sa totoo lang, ang impyerno, para lang yun sa demonyo, ng kanyang
0: Yes.
1: mga alipores. Sila yung mga nagrebelde. Di ba? Sila yung nag-aspire na maging Diyos. Yan si Satan, si Lucifer. Eh, nadali. May nagkudeta sa langit yan eh. Ay, akala niya,
0: Yeah.
1: kaya niya. Dito siya itinapon sa mundo. Kaya ho ito, lagi niyong iisipin, itong mundong to, ito siya yung prinsipe dito. Totoo yun. Oo, kaya makikita nyo na talagang gugulo, talaga sobrang gulo. Salamat na lang sa dakilang biyaya ng Panginoon. Di ba, Dad, no? Salamat
0: Amen.
1: na
0: Ay, talaga.
1: sa dakilang biyaya ng Panginoon. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya tayo hinayaan na tayo ma-deceive ng Diablo, na idamay
0: Correct.
1: tayo pagpunta sa impyerno. Ngayon, ang solusyon nasa Panginoong Jesus. Kapag hindi ka na nampalataya sa Panginoong Jesus, hindi mo tinanggap yung ginawa ng Panginoong Jesus dundok sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng iyong kasalanan, ay kasama ka doon. Di ba? Yun po yun. Kaya, mas mabuti pa, di ba, alam naman natin, ang buhay sa mundo, gaduldok lang. Ang buhay kasama ang Diyos, eternity, pang walang hanggan. So, mamili tayo. Yung ating decision ngayon ang magdedetermine kung ano po yung ating buhay for eternity. Kaya nga tayo nandito. Kaya nga nandito ang FEBC. Kaya nga nandito ang DCAS. Ibinabahagi natin ang mabuting balita. Sabi nga, di ba ang ating sa FEBC, until all have heard. Hanggang lahat ay makarinig ng mabuting balita. At patuloy natin gagawin yon, di ba? Hanggang bumalik ang Panginoon. So mga kaagapay, kailangan sigurado. Kailangan alam natin. Alam natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. At alam natin na lumalago tayo, sumusunod tayo sa Panginoon sa bawat araw. Kasi ando ng kanyang mga pangako. Tandaan nyo, ang Diyos constant, hindi siya nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. So dalangin natin sa Panginoon, patuloy tayong sumunod sa Kanya. Patuloy natin gawin ang mandato niya sa atin at patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Okay?
0: Amen.
1: Kasi ang impyerno talaga hindi yan para sa atin. Pero ang kasagutan niyan, ang Panginoong Jesus. O
0: Amen.
1: Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun.
0: Amen.
1: Ang kasagutan ay ikaw, Panginoon. So Lord, marami pong salamat. Salamat din po sa napakaliwanag na kasaysayan ng kaligtasan. Kung titingnan nga namin, Panginoon, simula ng pagkatawag mo kay Abraham, pag-establish mo ng Jewish nation doon, yung pag-start ng patriarchs, paano mo sila dinala sa Ehipto, paano mo sila pinalaya, Panginoon, dinala sila sa bayan ng lupang pangako, paano sila naging isang magandang bansa, naging power of that time. Pero paano din sila nagkasala, Panginoon, dahil sa kanilang idolatry na itapon sila sa Babylonia. Pero after 70 years, ibinalik mo sila uli, Lord, sa Jerusalem through sa iyong mga anak, mga remnants, Panginoon. Dahil dun sa pangako mo na darating ang Panginoong Jesus, ang iyong dakilang anak, upang siya ang maging ultimate sacrifice para po sa kasalanan ng lahat. Panginoon, grabe yun. Grabe talaga yung plano mo. Pero salamat po, Panginoon. At ngayon kami na narinig namin ng gospel message, ang kami na binago ng gospel message. Patuloy po kami bilang mga kaagapay na ibahagi ang mabuting balita sa aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay, aming kasama sa trabaho. Until all have heard, Panginoon, yun ang dalangin namin. Salamat din po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is their special day. Kay Leon Chelsea Bagisi, continue to bless her, Lord. Kay Danilo Velasco, ganun po po sa isang matalik na kaibigan. Kay Christina Barrio Quinto, Lord, thank you for her life. Sila po ni Pastor Tim sa Melbourne. Thank you sa kanilang ginagawang ministeryo, patuloy na pagpapala sa kanila. Ganon din kay Anna Villamor. Ganon din po sa isang matalik na kapatid at kaibigan, si Lily Calusin. Continue to bless them, Lord, sa Canada. At ganon din ang aming kaagapay, si Harold Baldovino. Salamat po sa kanyang buhay at patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa mga Audihe family, sa pangungunan nila sa Nagcarlan, sa mga Valencia family, Panginoon, at yung bawat pamilya na nando na ginagamit mo, Panginoon. Natutuwa kami sa mga outreach churches na nakikita namin na pinagpapala mo sa kanila, Lord. Produkto ito ng mga mananampalataya, iyong mga anak na masikap, nagbabahagi ng iyong salita. So Lord, dalangin namin sa mga churches all over na nakikinig sa amin. Father, we pray for your blessing, your provision sa mga pastor, sa mga outreach workers, ganun din po sa bawat mga members na patuloy na naglilingkod sa iyo. Pagpapala po ang declaration namin. Maraming maraming pong salamat.
0: Panginoon, ang kahabagan ng Diyos ang nagliligtas sa may pagtitiwala sa Kanya lamang. At sa kanyang anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang sumusustento sa lahat ng kaganapan sa mundong ibabaw at sa langit man. Kung kaya't paanong kami ay ni kanyang lalampasan, hindi niya kami lalampasan, tiyak. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
1: Titingnan po talaga natin, hindi na tayo nilampasan ng Panginoon, di ba, Dad? Eh kahit na doon, kung nilampasan tayo, ay matagal na po tayong sunog. Wala na. Nada, di ba? Wala na. Kung talaga,
0: praise the Lord. Oh, praise the Lord.
1: Kaya nga, tuwang-tuwa talaga ako doon sa Genesis 3:15. Tuwang-tuwa ako doon sa initial na prophecy na yon. Tapos pag nag-aralan natin yung salvation narrative, papano, lahat grabe, nakakabighani yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin.
0: Amen.
1: Kaya nga sa atin, mga kaagapay, beneficiary tayo ng pag-ibig na yon. Oo, libre para sa atin, pero binayaran yun ng dugo at buhay ng ating Panginoon. Kaya sa atin, ang response natin, we choose to follow Him every day. We choose to follow God every day. Yun po dapat until He comes. So choice po yun, pagpili, di ba po? So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ating mga gabay barkada. Siyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Are you feeling as significant as the P in pneumonia? Or as useful as the G in laughter? Some days just seem like you can evaporate from the face of the earth and no one would notice, not even your dog. Days when you did not feel loved or appreciated. Someone came up with three things that would guarantee happiness: having something to do, someone to love, and something to hope for. But what if you only had one or two? Can you lead a happy and purposeful life nonetheless? just remember one thing. You are valuable to God. He made you and enabled you to be His friend. He drew you to Himself when you felt unworthy, and He promised never to leave you when the rest of the world does. Keep this in mind when you feel like the S in Daybreak.

亲爱收听的朋友，你是不是正在咧生气听呢？主耶稣是听，主耶稣听你听歌。

0: Mainit ang panahon eh, kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung indi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Lito anak, isara mo ang gripo habang nagsisipilyo ka. Sayang ang tubig.
2: Tapos na po inay. Nay naman, pati pa naman tubig, pagtitipid pa rin.
1: Aba, pera din ang binambabayad natin sa tubig at kuryente. Kaya dapat huwag nating aksayahin. Sige ka, pag tumaas ang bayad natin diyan, baka mabawasan ang baon mo sa eskwela para magkasya ang budget natin sa bahay.
2: Huwag naman, Nay. Ang liit na nga ng baon ko eh.
1: Oh, bakit nilalabas mo ang gamit mo sa eskwela?
2: Tatapusin ko na po ang mga assignments ko habang maliwanag pa. Para hindi na ako magbukas ng ilaw sa kwarto. Para hindi ko na gawin mamayang gabi, eh titipid sa kuryente.
1: Very good!
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pahadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Be encouraged.
2: Be equipped.
1: Be wise in your finances. Join us with Kuya David on Financial Fitness.
2: Get the right perspective in your finances.
1: Financial Fitness.
2: Financial Fitness.
1: Financial Fitness. Let's fit it on.
3: Protektado ka ba talaga? These are the top 10 things every Filipino professional must guard. Alam niyo ba kung bakit maraming professional ngayon ang pagod kahit may trabaho naman? Hindi dahil tamad sila, hindi dahil maluho sila. Pagod sila kasi parang kahit anong kayod nila, kulang pa rin. Yung sweldo, dumadaan lang. Yung ipon, laging napuputol. Yung stress, parang automatic na kasama sa adult life. Kaya maraming napapaisip, ganito na lang ba talaga ang buhay natin? At eto ang masakit. Maraming Pilipino ang marunong magtrabaho, pero hindi naturuan kung paano alagaan ang pera nila habang tumataas ang pressure ng buhay. Isang emergency lang, isang maling utang, isang buwan na nawalan ng income, pwedeng bumagsak lahat ng pinaghirapan mo. Kaya today, pag-uusapan natin ang mga bagay na madalas hindi itinuturo sa school, pero araw-araw mong hinaharap sa totoong buhay. Because financial fitness is not about looking rich. It's about having peace of mind kapag dumating ang problema. By the way, I'm David Angway at ito ang Financial Fitness Show, ang programa para sa mga Pilipinong profesional na sawa na sa buhay na palaging petsa de peligro, palaging kulang pa rin, at palaging nag-iisip, saan ba napupunta ang pera ko? I do have 13 years of experience in terms of financial planning, spoke to more than 10,000 people, at sa panahong iyon, marami na akong nakausap na mga pamilyang may pangamba tungkol sa kanilang kinabukasan at financial na seguridad. Kasi ang katotohanan dito, ang karamihan na sa mga Pilipinong profesional ay nagtatrabaho ng napakahirap, pero hindi sila nagtatrabaho ng matalino para sa kanilang pera. Isipin mo to, pumupunta ka sa trabaho araw-araw, nag-aabono sa traffic, nagtitiis sa demanding na boss, nagdadala ng laptop kahit bakasyon, nag-iingat sa performance review, binibigay mo yung pinakamahusay na bahagi ng iyong araw, ang pinakamataas mong kaisipan, yung katawan mo ang puhunan mo. Siyempre, binibigay mo yan sa iyong employer. Tapos, dumating yung sweldo, binabayaran ng bills, naglalabas para sa groceries, nagpadala sa probinsya, nagbayad ng utang, tinupad ang commitment sa kaibigan, nagbigay sa anak, at sa katapusan ng buwan, teka, saan na naman napunta ang lahat? Ito ang tinatawag naming paycheck to paycheck trap. At hindi ito problema ng mga taong tamad. Hindi ito problema ng mga taong walang talento. Ito ay problema ng mga taong walang sistema para protektahan ang kanilang pinaghirapan. At dito papasok ang ating pag-uusap ngayon. At dito papasok ang discussion natin today. Sa loob ng susunod ng mga minuto, we're gonna be discussing yung mga 10 things na kailangan mong protektahan upang magkaroon ka ng mas matatag at mas payapang financial na buhay. Hindi ito theory. Hindi rin ito para sa mga mayayaman lang. Ito ay para sa mga Pilipinong professional na may pamilya and of course may regular na kita at nais maging handa sa hinaharap. Sa maraming sitwasyon ngayon, hindi lamang laki ng kita ang usapin. mahalaga rin na may malinaw na sistema at sapat na proteksyon. Sa pagtatapos ng palabas na to, well, the goal ko is mabigyan ko kayo ng mas malinaw na pananaw kung paano palalakasin ang inyong financial foundation. Kung handa na kayo, simulan na natin. Ito yung number one na dapat niyong protektahan, yung income capacity ninyo or yung kakayahan niyong kumita. Because this is the primary engine. So, magsimula tayo sa pinaka-importanteng asset na mayroon ka. Hindi ito ang iyong bahay. Hindi ito ang iyong sasakyan. Hindi ito ang iyong savings account. Ikaw ang pinakamahalagang asset mo. Ito yung capacity mo para kumita. Isipin mo kung bukas, hindi ka na makapagtrabaho dahil sa sakit, aksidente, o anumang hindi inaasahang pangyari, magkano ang mawawala sa inyong pamilya? Sa isang buwan, isang taon, 10 taon. Sa Pilipinas, karamihan sa atin ay hindi man lang inaabot ang 3 buwan ng emergency fund. Tapos, wala pa tayong insurance na magpaprotekta sa ating kakayanang kumita kung sakaling biglang mawala ito. Ito ang tinatawag na income protection or disability insurance. At sa Pilipinas, ito ang pinaka-underrated na uri ng insurance. Maraming Pilipino ang nagbabayad ng car insurance para sa kotse na hindi naman kumikita para sa kanila. Pero hindi nagbabayad ng income protection para sa sarili nilang buhay na siyang pinagmumulan ng lahat ng kanilang kayang bilhin. Isipin mo yun. Bukod sa insurance, ang pangalawang bahagi ng protection para sa inyong income ay patuloy na pag-aaral. Ang mga kasalukuyang kakayanan mo ay may expiration date. That's the reason why I believe that skills can pay your bills. You need to reskill, you need to upskill. Ang industry ay nagbabago. Ang technology ay nagbabago. Kung hindi ka nagre-reinvent sa inyong sarili, ang inyong market value ay bababa lalo nang hindi mo namamalayan. So, that's the main reason why I would recommend you to invest in a course, certification, mga networking events. Hindi lang to gastos. Ito ay protection sa iyong pinakamahalagang asset. Protection number 2, ang inyong emergency fund. Siyempre, ito yung pangalawa sa ating listahan. At dito, gusto kong maging malinaw tungkol sa isang bagay na madalas na hindi sinasabi ng mga financial advisor. Hindi sapat na magkaroon ng emergency fund. Kailangan mo rin protektahan yan. Narinig na ninyo ang 3 to 6 months of expenses, right? Na dapat nasa emergency funds. We discussed that previously in our videos. Magandang panuntunan yung 3 to 6 months. Pero, ito ang problema. Inilalagay ng karamihan ng kanilang emergency fund sa parehong account kung saan nanggagaling ang kanilang gasto sa araw-araw. Tapos hindi na siya emergency fund. Siya na ang pang-ayuda sa lahat ng emergency na gustong gawin. Bagong iPhone, impromptu na biyahe, sales sa Lazada. Kaya mahalagang maging disiplinado. Hindi bawat bigla ang gusto ay dapat ituring na emergency. So ang solusyon, ihiwalay niyo. Magbukas ng dedicated high-yield savings account. Isa na hindi nakalink sa ATM card na ginagamit mo araw-araw. Out of sight, out of temptation. Ito yung financial fire extinguisher. Hindi mo gagamitin sa araw-araw. Pero kapag nagkaroon ng tunay na crisis, nandoon siya. Handa, kompleto. So, some of the people na I also know, ang ginagawa nila, yung emergency fund nila, sobrang pinapalaki nila. That's not actually the principle behind the emergency fund. It should be within the boundaries of a certain ratio. Di ba? Kung mas malaki na yung emergency fund mo kaysa sa pang-invest mo, you need to already think twice kung tama pa rin ba yung strategy mo. Kasi kung ang emergency fund mo, dapat lumaki lang yan kapag lumaki yung mismong mga needs mo. Right? Pero, paano yan? Let's say for example, kung naging maintain lang yung mismong lifestyle mo, tapos pinapalaki mo pa yung emergency fund mo. I believe you're heavily putting more money inefficiently. That's why I recommend you to talk to a financial advisor to guide you about this. Ito naman yung ikatlong dapat yung protektahan. Your family's financial future. So ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga topic na madalas iniiwasan ng mga tao. Dahil hindi komportable ang pag-iisip tungkol dito. Ano mangyari sa inyong pamilya kung hindi ka na nandoon bukas? Para sa mga magulang, lalo na sa mga single parent o sa mga pamilyang may asawa, di ba? O sa mga pamilyang ang asawa ay hindi pa kumikita ng sapat. Ito ay isang tanong na dapat harapin, hindi iwasan. Ito ang papel ng term life insurance at hindi ko ito bibenta sa inyo. Ang layunin ko or ang purpose ko ay bigyan ko kayo ng tamang mindset tungkol dito. Ang term life insurance ay simple. Nagbabayad ka ng maliit na halaga bawat buwan or taon at kung sakaling mamatay ka sa loob ng term na yon, ang iyong mga mahal sa buhay ay makakatanggap ng malaking halaga para tulungan silang mabuhay at matuloy ang kanilang kinabukasan. Para sa mga magulang na may anak na nag-aaral pa, isipin ito, ang life insurance ay hindi para sa iyo. Para ito sa mga taong mahal mo. Ito ang pinaka-selfless na financial decision na magagawa mo. Pero bukod sa insurance, may isa pang bagay na madalas na nakakalimutan, ang beneficiary designations. Lahat ng iyong accounts, SSS, pag-ibig, insurance bank accounts, may naka-designate na beneficiary. Kailan mo huling na-view yung beneficiaries mo? Kung ang nakalagay pa rin doon ay ang iyong ex o isang tao na hindi mo na gustong maging tagapagmana, oras na para baguhin yon. Protection number 4, your health and wellness. Dapat ito yung pinaka-protektahan mo. Di ba? Isang katotohanan na hindi dapat kalimutan, ang medical na emergency ay isa sa mga pangunahing dahilan ng financial na pagkabaon sa utang sa Pilipinas. Isang operation, isang hospitalization, isang cancer diagnosis, maaari nitong burahin ang lahat ng inyong pinaghirapang ipon sa loob ng ilang linggo lamang. Kaya ang maayos na health coverage tulad ng HMO, PhilHealth at iba pang angkop na benepisyo, kung kaya, ay mahalagang bahagi ng maingat na pagpaplanong pinansyal. Pero gusto ko rin banggitin ang isang bagay na madalas na hindi kasama sa pag-uusap tungkol sa health insurance. Ang pinaka-epektibong health insurance ay ang iyong lifestyle. Yung mga nagtatanggol sa bodily health, kumakain

man nire-renovate mo. Inaayos mo all the time, mini-maintain mo every single day, almost every single day. Yung unit mo sa condo unit, 'di ba? Inaayos mo, pinapangalagaan mo, pero yung katawan mo inaabuso mo, which is really bad. And that will lead to more problems in the future. That's why I recommend you to take care of your health. Ito yung ikalimang dapat protektahan, ang inyong legal na pamana, your legal legacy or estate planning. Ito ang isang pinakamahalagang topic na madalas kinakalimutan ng maraming pamilyang Pilipino. Estate planning, will, trust, legal na dokumento. Eh wala naman akong malaking pag-aari. Yan ang pinaka-common na excuse. Pero pakinggan mo to, kahit maliit ang iyong ari-arian, isang maliit na bahay, isang bank account lang, mga personal na gamit na may sentimental na halaga, kung wala kang will, ang estado ang magdidikta kung paano to hatiin. Gusto mo ba ang government will take over all your properties and sila mag-decide kung kanino mapupunta yung mga gamit and yung mga dapat mong ipamana. At sa Pilipinas, ang proseso ng pag-settle ng estate ng walang will ay maaaring tumagal ng taon. Puno ng legal fees, pamilya na nagtatalo, at emosyonal na sakit na dumadagdag pa sa grief or sa mismong pagkawala ng mahal sa buhay. Ang isang malinaw na will o trust ay hindi para sa mayaman lamang. Ito ay regalo mo sa iyong pamilya. Isang regalo na nagsasabi, alam ko kung anong gagawin ko at hindi ko kayo pahihirapan. Kung mayroon kang anak, mas mahalaga ito. Isulat mo. Make sure na itago mo ng maayos. And when it comes to estate planning, I recommend you to go ahead and simply follow davidangwi.com to make sure na you can read tons of estate planning concerns along the way. Alright, protection number 6, ang inyong digital identity and assets. Well, pumunta tayo sa pinaka bagong uri ng danger na kinakaharap ng mga modernong professional. Cybercrime, online fraud, identity theft, account hacking. Sa panahon ngayon, ang iyong financial na buhay ay nagsisimula ng ilipat online. E-wallet, online banking, crypto, digital investments, lahat ay nandoon. At lahat ay target. Isang maling click sa isang phishing email, isang password na ginamit sa maraming accounts, isang unprotected wifi sa coffee shop, maaari itong maging daan para ma-access ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ang mga simpleng hakbang na dapat mong gawin ngayon, una, multi-factor authentication sa lahat ng inyong financial accounts. Ito ang pinaka-basic na depensa, and kung hindi mo pa ito ginagawa, gawin mo pagkatapos ng palabas na to, of course. Pangalawa, huwag gumamit ng isang password sa lahat ng accounts, gumamit ng password manager. Pangatlo, at ito ay isang bagay na very important na ginagawa ng matatandang financial planners, gumagawa ng physical in case of emergency file. Isang lista ng lahat ng inyong digital accounts, e-wallets, investments, at kung paano ma-access sa mga ito para sa iyong asawa, sa iyong anak, o sa iyong executor kapag ikaw ay nawala na. So, hindi morbid ito. Ito ay total protection and responsibility for those people who amass or acquired tons of wealth along the way. Protection number 7, ang inyong debt-to-income ratio. Ngayon, pag-usapan natin ang bagay na pinaka nakaka-stress sa karamihan ng mga Pilipinong professional. Utang. Hindi lahat ng utang ay masama. Alaman nating lahat yun. May productive debt at may destructive debt. Ang mortgage para sa isang bahay na tataas ang value, yun ay maaaring productive. Ang credit card na ginamit para bumili ng bagong TV na hindi mo naman kailangan, iyon ay destructive. Ang tanong ay, kontrolado mo ba ang iyong utang o kontrolado ka nito? Ito ang repasuhin mo. Ilang porsyento ng iyong monthly income ang napupunta sa pagbabayad ng utang? Kung higit sa 30% or 30%, that's gonna be a problem. Kung higit sa kalahati, crisis na yan. Ang utang ay gumagawa ng isang bagay sa iyong financial life na napakadelikado. Nag-iinvest ito ng iyong kinabukasan para bayaran ang iyong nakaraan.
Ang bawat piso na napupunta

sa interest ng credit card ay isang piso na hindi napupunta sa iyong ipon, sa iyong investment, sa iyong kalayaan. Ang pangunahing value or ang primary concern natin ay huwag gumamit ng credit card para sa mga bagay na bumababa ang value. Pagkain, damit, gadgets, vacation na hindi mo pa nakukuha. Huwag iuutang kung hindi mo kaya bayaran sa susunod na buwan. Mag-focus sa pagbayad ng pinakamataas na interest rates na utang muna. Bawat utang na bayaran mo ay isang, it's like a chain na hindi matanggal sa'yo. At kapag lahat yun natapos, ang halaga ng pera na dating napupunta sa utang ay maaari mong i-redirect sa iyong kinabukasan, especially your future. Di ba? Kapag na-cancel mo na lahat ng debt mo, huwag ka nang bumalik. Alright? And then, i-transfer mo yan sa better investments. Ito naman ang protection number 8, ang iyong pangmatagalang mga pangarap. So, your long-term goals or defense against the moving goalposts. Meron ako isang tanong para sa inyo. Magkano ang sapat para sa inyo? How much is enough? Kung hindi mo alam ang sagot sa tanong na yan, eh, may malaking problema. Dahil ito ang nangyayari sa karamihan. Walang malinaw na definisyon ng sapat. Kaya palagi kang nasa mood na kulang pa. Lumaki ang sweldo, lumaki rin ang gastos, na-promote, na-upgrade rin ang lifestyle, at sa uli, nasa parehong cycle ka pa rin. Ito ang tinatawag na lifestyle creep. At ito ang isa sa pinakamapanganib na kalaban ng wealth building. Ang protection dito ay simple pero mahirap gawin. That's why you need to understand what is a rich life. You need to also ask yourself how much is enough. Ano ba talagang gusto mo? Sometimes we don't have a money problem eh. We have a clarity problem. Ano ba talaga gusto mo? Yun ang question. Hindi ang gusto ng social media, hindi ang gusto ng kapitbahay, hindi ang inaasahan ng lipunan. Ang gusto mo. Para sa iba, iyon ay maaaring matiyak ang edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa iba, ito yung makapag-retire na may dignity. Para sa iba, ito ay makapag-travel ng isang beses sa isang taon nang walang utang. Kapag malinaw yun, kapag alam mo kung saan ka pupunta, mas madaling sabihin ang hindi sa mga bagay na magdadala sa iyo palayo rito. At mas madali mong protektahan ang inyong investments at savings mula sa impulsive spending. That's why you need to clarify ano yung finish line. Kung hindi malinaw ang direksyon, napakahirap na sukatin yung tunay na progress. Protection number 9. At ito ang yung financial habits. So, ito yung protection na hindi nakikita sa anumang insurance policy or legal na dokumento. Ayan. So, ito naman ang protection number 9, which is yung financial habits mo. So, hindi mo ito makikita sa anumang insurance policy or legal na dokumento. Madalas, ang pinakamalaking panganib sa pera ay nagmumula sa hindi planadong desisyon at emosyonal na paggastos. Kapag bumaba ang stock market, ang emosyon ay magsasabi, ibenta mo na bago pa tuluyang mawala. Pero ang tamang aksyon ay madalas ang kabaligtaran. Kapag nakakita tayo ng magandang sale, ang emosyon ay nagsasabi na, minsan lang to, kailangan mo to. Di ba? Familiar? Kahit hindi mo naman talaga kailangan. Kapag dumating ang bonus, ang emosyon ay magsasabi na, treat yourself. Ikaw naman ay, kapag dumating ang bonus, ito naman ang naririnig mo, which is yung very emotion mo na, treat yourself. Ikaw naman ay napagod. At bago pa matapos ang buwan, siyempre, yung pera mo, wala na. Ang solusyon dito ay ang automation ng mga sistema or mag-setup ng automated transfer sa inyong savings at investments bago pa man maabot ng iyong pera ang inyong checking account. Ang principle dito, bayar mo muna ang iyong sarili. Ang lahat ng natitira, pagkatapos, yun ang gagastusin. Gumamit ng framework tulad ng 50-30-20 rule. So 50% sa needs, 30% sa wants, then 20% sa savings at investments. Hindi yan perfecto para sa lahat. Ah. Maraari mong i-adjust yan based sa inyong situation. Pero ang punto ay may sistema ka. Ang mga taong walang sistema ay hindi umaasa sa willpower. At ang willpower
ay limitado. Ang mga sistema ay hindi kailanman napapagod. Ito naman ang protection number 10, your professional reputation or your brand equity. Although, di, panghuli to sa listahan ngayon, pero hindi ito yung pinaka least, ika nga. Yung professional na reputation mo ay bahagi ng inyong financial na asset. Para sa mga professional, lalo na sa mga nagtatrabaho sa creative industries, financial services, healthcare, legal field, or sino mang nagtatayo ng kanilang sariling brand, ang inyong pangalan ay kapital. Isang malaking eskandalo, isang malaking desisyon, isang ethical na pagkakamali, maaari nitong sirain ang lahat ng pinaghandaan mo sa loob ng maraming taon. So, in short, protektahan mo yan all the time. Una, kung ikaw ay nagbibigay ng professional na service or advice, alamin kung kailangan mo ng professional liability coverage. Ito ang insurance para sa iyong professional na aksyon. Pangalawa, maging maingat at kung ano ang ipinagmamalaki mo online. Sa panahon ng social media, ang lahat ng sinasabi mo ay permanente. Ang iyong brand ay ang pinakamahalaga mong marketing tool. Pangatlo, patuloy na itayo ang iyong credibility sa pamamagitan ng tunay na kaalaman, ethical na gawi. Ang mga taong nagtatayo ng kanilang professional na reputasyon sa tamang paraan, sila ang mga taong maaari pang kumita ng matagal, maaari pang mag-influence ng malawak, at maaari pang maglingkod ng mas mabuti. Ang professional na reputasyon ay hindi lamang tungkol sa pananaw ng iba. Nakaka-apekto rin ito sa mga oportunidad na mananatiling bukas o maaaring magsara dahil sa paraan ng inyong pagkilos. So, mga ka-financially fit, umabot tayo sa dulo ng ating pag-uusap ngayon. Pero hindi ito ang katapusan ng inyong financial na paglalakbay. Sa katunayan, kung nakinig kayo ng mabuti ngayon, ito ay simula pa lang. Bago ko kayo bitawan, gusto kong isummarize sa inyo yung 10 things na we discussed today. So, hindi bilang isang checklist na pabasta-basta, kundi bilang isang pangako sa inyong sarili. So, ang 10 protection na ito ay sumasaklaw sa inyong kakayanang kumita, emergency fund, seguridad ng pamilya, kalusugan, legal na paghahanda, digital na seguridad, pamamahala ng utang, pangmatagalang layunin, mga financial na gawi, at professional na reputasyon. Kapag pinatatag mo yung every foundation na yan, eh mas magiging handa kayo sa mga panganib at mas maninaw ang direksyon ng inyong financial na buhay. So mga kaibigan, I'm David Angway with 13 years of experience in terms of financial planning. At sa lahat ng mga taon na yon, sa lahat ng mga kliyenteng nakausap ko, sa lahat ng mga pamilyang tinulungan ko, ang isa sa pinaka-importanteng bagay na natutunan ko ay ito. Ang financial peace of mind ay hindi nakukuha sa isang lotto ticket. Hindi ito naghihintay sa isang malaking swerte. Nakukuha ito sa pamamagitan ng tamang sistema, tamang proteksyon, at tamang mga desisyon na ginagawa ng paulit-ulit araw-araw, taon-taon. Hindi kailangan na maging perpekto ang simula, kailangan mo lang magsimula. Kung may isang bagay lang na magagawa mo pagkatapos ng palabas na to, isang bagay lang, gawin mo ito. Pag-isipan kung alin sa 10 proteksyon na ating tinalakay ang pinakamahinang bahagi ng inyong financial na buhay ngayon. At magsimulang gumawa ng solusyon para doon. So, with that, again, see you in the next episode within the Financial Fitness Show.

0: Pare, kung ako sa'yo, hindi ko ipaalam sa parents kong problema ko sa school. Pare, tsak nasasabunin ka lang ng airpot at airmat mo. Mm. Lalo na pag nalaman nilang bagsak ka sa dalawang subjects mo.
1: Diyan ka mali, David. Sa pamilya ko, hindi usong sabunan.
0: Anong ibig mong sabihin, pare?
1: Mga bata pa lamang kami magkakapatid. Kaibigan na namin sina papa't mama. Hindi kami natatakot magsabi sa kanila ng totoo. Maganda man o masama ang nagawa namin, ipinagtatapat namin ito sa kanila.
0: Talaga?
1: Niminsan, hindi nila kami pinagsasabihan ng negatibo. Nandun na yung pagdidisiplina, pero sa maayos na paraan.
0: Talaga, pare?
1: Mm-hmm.
0: Oh, nakakaingit ka naman. Sa bahay kasi, panaitaki pa ng problema. Kasi kapag nagtapat ka, nako, sinturo ng katapat mo.
1: Salamat sa Diyos, hindi lang anak ang turing sa akin ng mga magulang ko. Alam ko, kaibigan ko rin sila.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
5: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kag-abyan sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Philippians 4:11-13 nga nagasiling, "Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me."

You're listening to Papuri, Music That Exalts Jesus Above All. Sa sining hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa contentment o kon pagkakontento. Ang isa sa mga pinakabudlay nga struggle sa aton kabuhi amo ang pagtuon nga mangin kontento. Bisan diin lang kita nga daan magtan-aw, may ara gid mas successful sa aton, mas blessed kesa sa aton, or mas damo kwarta kesa sa aton. Budlay pagid kimi ara sang social media wherein kadamo sa mga tao nga naga-flaunt sang ila beauty and wealth dira. Makita ta pagid dira ang vacations, new gadgets, happy families, and achievements sang iban nga mga tao kag dira na kita makabatsyag that what we have no longer feels enough. Here are some reminders for us. First of all, comparison steals joy and blinds us to God's goodness. Hambal sang 2 Corinthians 10:12. Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Kung ginasigi naton compare ang aton kabuhi sa iban, hindi na naton makita ang gahom sang Ginoo sa aton kabuhi. Abyan, budlay gid ni ang comparison kaysa tuod lang, it's very deceptive. Ina ang ginapost kalabanan sa social media are the best moments of other people, pero ang ginakumpara taya sa aton kabuhi, amo ang aton struggles everyday. Ina bala nga may nakita, kita nga may gapost nga nagbakasyon sila while ikaw ya nagabira-bira obra. Natural tendency ta is mahambal nga sana all. Tani, gabakasyon man ko. Pero wala tagali kabalo nga nakabakasyon to sila kaya nagbira-bira man sila obra. Dira naton makita that comparison does not produce gratitude. It produces discontent. Nakalipataya nga ang Ginoo nagasulat man sang lain ni istorya para sa aton. Imbis nga mag-focus kita sa ginahimo sang Ginoo sa aton kabuhi, dito na tayo nagasigitulok sa kabuhi sang iban. Instead of asking, Lord, sad o pa kuya makaamo sina pareho sa ila, why not start asking, Lord, ano ang kabubuton mo sa akon kabuhi subong? Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Magandang hapon sa ating mga kapatid sa Agape Family Centers all over the Philippines, especially to our senior pastors Romel and Susan Guevara and pastors Jesse and Debbie Socaldito of AFCPH Norzagaray. Magandang hapon din kay Ate Lai. They are following us through Facebook Live. Greetings man sa akon mga paryente nga nagaupod sa aton programa, especially to Francis Dagunan. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod, and also to the students, staff, parents, and teachers of Emiliano Lizares National High School, especially to Ma'am Rita and Ma'am Chiki. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ila ni Alice Melendez, Tristan Gulay, Chris Dacumos, Elinor Dureza, Ransom Garcia, Alan Henterola, RJ, Sarah Jane Villaflor, Sheila Sadile, Ayan Tingson, Japeth Dolana, and Laarni De Los Reyes. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang naka-plug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng ating mga listeners, nakikinig sa iba't ibang istasyon, sa mga tagadyaan po sa Northern Luzon, sa NCR, Visayas, and Mindanao, at maging sa mga sumusubaybay gamit po ang internet. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At para po sa ating pagtatalakay, pag-uusapan po natin yung topic na Building Each Other's Faith. Building Each Other's Faith. Napakahalaga po nito sa kadahilanan na kadalasan po ay pag tayo ay nagpupunta sa church, ang mentality is pupunta tayo para palakasin ang ating sariling pananampalataya. At ang nangyayari po kadalasan, maaaring tayo po ay nanghihina, paparoon, at ang nangyayari po dahil umaasa tayo na tayo po ang mapupunuan sa ating kalagayang espiritual, ay maaaring uuwi tayong bigo. Bakit? Kasi ang pagparoon natin ay para sa ating personal benefit. At ang malaking at mahalagang katanungan po dyan, papaano ho kung ang bawat isa sa atin ay dadako sa ating mga simbahan na pare-parehas tayo na yun ang intention. No? So, ibig sabihin, kung pare-parehas tayo ng gustong mangyari, tayo po ay mapunuan, papaano kung lahat tayo ay ganun nga ang intention at walang ibang magpupuno? Of course, alam po natin na ang Panginoon ang siyang pupuno sa atin, pero mahalagang maunawaan po na tayo ay merong responsibility para punuan ang ibang mga mananampalataya. At the same time, kinakailangan din po nating makita ito as a duty. So, tingnan po natin ang ilan sa mga piling talata na nagpapakita sa atin ng mga katotohanan ito. No, simula natin sa isang pamilyar na talata. Ito po yung sa aklat ng Hebreyo, no? Ito pong passage na ito, napakaganda dahil ang sabi po rito sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Now, ito pong aklat ng Hebreyo ay nasulat sa panahon na medyo nag-i-intensify yung pong persecution. siguro magandang isipin, no, bakit ba sila nagkaroon ng persecution nung panahong iyon? Well, ang isang sinasabi po ng mga Bible commentaries ay nung una, ang Christianity ay tila isang sekta sa ilalim po ng Judaism. And back then, ang Judaism po is basically the official religion. So pagkabilang ka dyan, walang pag-uusig. Kaya lang, eventually, unti-unting lumalantad na ito po ay naiiba sa Judaism at ang sinesentro po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So nung unti-unti na pong nagtutuon sa ating Panginoong Jesus at lumalayo na po doon sa mga tinuturo ng Judaism, ay nakaranas na po sila ng persecution. So yung persecution po was intensifying. Kaya lang may isa pang kalaban, yung pong decreasing passion for God. So sinasabi nga natin internal at saka external, ano? Externally, the problem of increasing persecution. Internally, they had to battle the problem of decreasing passion for God. So yung kanilang pag-ibig sa Panginoon ay nandoon din, ano, nanlalamig. At marahil nga merong ugnayan itong dalawang bagay na nagaganap na ito, dahil para sa iba, pag nakakaranas po ng persecution, ay talagang nakapanghihina ng loob. At hindi lamang yon, kadalasan po yung experience din naman ng persecution ay nagiging paraan para ang iba ay magtago, lumayo, o kaya ay manlamig sa kanilang pananampalataya. Kaya nga pagdating dito sa Hebrews 10, paalala sa kanila, verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So very obvious mula sa passage na ang isa pong motivation ay dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maganda to, no, na iniisip natin, how can we encourage others? How can we motivate them? Sabi ko nga kadalasan naman talaga tayo po'y nangangailangan ng encouragement and motivation. Pero wag po nating kaliligtaan, mga kapatid, na meron din tayong duty and responsibility para yung iba naman ay i-encourage natin at sila po ay magkaroon ng paglago at pagpapatuloy sa ugnayan sa Panginoon. And then, isa pa pong dahilan kung bakit kailangan po nating i-build yung isa't isa, makikita natin sa maraming talata, and ang pinaka-popular po ay itong 1 Corinthians 12, pero makikita nyo rin po ang diwa nito sa Romans 12 at maging sa Aklat ng Efeso chapter 4. Yan po yung sinasabi na ang isang iglesia ay katulad ng isang katawan. Okay? Babasahin po natin, ha, dito po sa 1 Corinthians chapter 12. Ang babasahin po natin ay verse 12 and then

time not an eye, would that make it less any part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? If the whole body were an ear, how would you smell anything? Punta tayo sa verse 18. But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. So, napakahalaga po nito kasi kung inyo pong babalikan ang kanilang mga karanasan, marami po sa mga Israelita ay sanay at alam nila ang konsepto. Halimbawa, nung pong tinatawag nating tabernakulo, familiar po sila doon sa templo, sa mga sinagoga, ayan, no? At dito po sa pagkakataong ito, kailangang maintindihan ano ba itong church. Actually, yung konsepto ng church is very new sa marami po sa kanila. Dahil, again, if you trace back yung pong start ng church, yan po ay nagsimula sa early part ng Book of Acts. So, ibig sabihin, marami sa kanila ay wala pang linaw. Ano ba itong church? Ito ba ay dadalo tayo para matuto? Ito ba yung lugar na learning center lang ba ito? Ito ba ay social hall? Ano ba ito? So, pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ang focus ay hindi lamang po sa gusali. In fact, hindi yun ang focus. Ang tuon po ay sa bawat isang miyembro. At sinasabi po sa atin nitong 1 Corinthians 12, tayo po ay parang isang katawan. Napakalinaw at napakadaling unawain sa kadahilanan po na familiar tayong lahat kung paano nagpa-function ang isang katawan. Alam po natin na ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at yung mga bahagi po ay hindi pa pwedeng sabihin hindi mahalaga. Hindi natin pwedeng sabihin ito importante, ito hindi. Sa kadahilanan po na pinagsama-sama sila ng Panginoon at ang bawat isa po ay may mahalagang gampanin. Ayan. Kaya nga, di ba, sa ating physical na katawan, alam natin to eh. Pag tayo po ay nagkasakit sa isang parte, the whole body is rendered unhealthy. Totoo yan. Pag tayo po ay nagkasakit sa isang bahagi, alam natin na yung epekto hindi limitado sa bahagi lang na iyon. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil tayo po ay magkakaugnay at ang bawat isa po ay mahalagang bahagi at ang bawat isa ay may gampanin, kinakailangan makita natin paano natin i-encourage ang bawat isang mananampalataya. Kasi nga magkakaugnay eh. So, ibig sabihin po nito, we have to be intentional in using our spiritual gifts. Sa Ephesians chapter 4 verse 16, direktang iniugnay ito sa kalusugan ng iglesia. No, ang sabi ho dito sa Ephesians 4 verse 16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So, napakaganda kasi sinasabi niya sa atin, habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo po, kung tutuusin, no, pag binasa mo ito, parang kung iisipin, ang simple, ano? Ito ang paraan para maging healthy, bawat isa gagawa ng tungkulin. Pero alam nyo, ang reality po nito, medyo challenging ito eh. Bakit? Eh, iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng level of maturity, di ba? Iba-iba ho tayo ng pananaw, perspektibo, pamamaraan, education, at paninindigan. Misan nga, ang nagpapahirap yung relationships, even with believers, di ba? Yan naman po ang totoo. May mga mananampalataya na naiiba ang kanilang mga pananaw, pag-iisip kumpara sa atin. And sometimes yung differences na to creates friction. And many times, yan po ang nagiging dahilan kung bakit ayaw mag-work together ng ibang mga mananampalataya. And sometimes, sa halip na ma-encourage tayo, nadi-discourage tayo. Yan naman po ang reality niyan. May mga tao na parabang ang mindset nila kaya ka nag-i-exist at ang ibang mananampalataya ay para sila ay ministeryohan. Pero hindi na naiisip yung kanilang level of maturity may epekto din naman sa iba.
So dito po, makikita natin

0: And by design, tayo po ay dapat maayos na gumaganap bawat isa para sa ganoon ang buong katawan ay lalago at makagaganap ng tungkulin. Gaano kahalaga ito? Ito po ang sabi ng isang author. Ang magiging major issue daw sa ating kapanahunan ay yung tinatawag na church health, kalusugan ng isang iglesia. Yan daw ang major issue sa ating panahon. At sabi niya, ang panahon natin ay puno ng maraming mga churches. And this is true. I think lalo na sa Pilipinas, no? Hindi lang natin alam sa ibang mga region, sa ibang bahagi ng mundo. Pero sa maraming parte, makikita natin yung pagdami ng bilang ng mga mananampalataya at ng mga iglesia. Totoo yan. Kaya lang, ang issue po ay health. Kasi yung health o kalusugan ay iniuugnay sa capacity. Ang ibig sabihin po niyan, pag walang kalusugan, yung capacity ng isang iglesia na gawin o gampanan ang kanyang tungkulin, apektado rin. Kaya paminsan, ang nangyayari po, nandoon yung mga iglesia, pero bakit hindi nagagampanan ang tungkulin? Ang isang mahalagang tingnan, yung kalusugan. At yung kalusugan ng iglesia, yan po ang nagde-determine ng kanyang magagawa. At yung kalusugan ng iglesia ay dinedetermine naman ng maayos na pagganap ng bawat bahagi. So pagka hindi ho nagkasundo-sundo, ano? Pagka hindi ho tayo umunawa sa isa't isa, pag tayo ho ay may mga maling prinsipyo at hindi tayo marunong magpakumbaba o kaya ay hindi tayo marunong maglingkod ng sama-sama, eventually, ang mga iglesia po'y mawawala ng kalusugan. Kaya paminsan, makikita mo, may mga iglesia nagpa-plateau. After many years of existing, parang wala nang nangyari, nagme-maintain na lang. Bakit po? Kasi, bagamat siguro, hindi naman nababawasan yung bilang ng dumadalo, pero pag nababawasan yung kalusugan ng iglesia, ganun din ang epekto. So, ibig sabihin, hindi po yung dami ng bilang, kundi yung kalusugan ng iglesia. Yan po ang kailangang tingnan. Yung Barna Research Institute sa Amerika, gumawa po ng mga survey among American Christian churches at sangayon sa kanilang nakalap, lumalabas po na sa, on the average, 20% lamang ng kabuuang bilang ng mga mananampalataya sa isang iglesia ang gumaganap ng 80% ng responsibility. So nakikita nyo yun, 20% lamang. So ibig sabihin po niyan, kung maraming iglesia ay nagiging matagumpay sa kanilang mga gampanin at sila po ay 20% lamang ang nagpa-participate, can you imagine kung lahat po yan ay mag-i-involve? Kung lahat po yan ay gaganap ng tungkulin, kung lahat po yan ay gagawa. So imagine the growth na mararanasan. Pero kagaya nga ng ating nabanggit, maraming factors . Naalala ko tuloy pag nanonood ng anumang sport, no? Team sport. Pag nakakita ka ng mga team sport, about basketball or football or soccer o anuman, volleyball, mapapansin mo na kahit na yung mga players po ay mataas ang level ng tinatawag na individual ability. Yung kakayahan nila, no? Isa-isa, mataas. Pero hindi daw po garantiya yan na dahil mataas yung individual ability ng isang ng mga miyembro ng isang team, automatic natataas yung team ability. Dahil yung team ability ay ibang component naman ito. Bakit po? May kinalaman ito sa kung yung mga tao ba na ito na merong mataas na individual ability ay handang mag-cooperate, mag-teamwork sa iba. Pag wala ho yan, walang maayos na relationship, walang tiwala, walang pasahan, walang teamwork, obviously, bagamat mataas yung team ability na tinatawag, pero yung individual ability na tinatawag, pero yung team ability, pababa po yun. So hindi po garantiya na dahil mataas ang individual ability ay automatic mataas ang team ability. May mga cases po na average lamang yung individual ability, but because they learn to work together, tumataas po yung tinatawag nating team ability. The same is true for the church. Kaya kung titingnan po natin yung church, alam natin may potential. Bakit? Eh kasi una, in the first place, Panginoon ang siyang nagtatag ng iglesia. So talagang may potential yan. May provisions din ang Panginoon. May mga kaloob na spiritual din sa isang iglesia. Di ho ba? So nandyan lahat yan. Ang malaking katanungan lang ay, kumusta yung potential? So yung potential nandun. Pero kumusta yan? Yan ba'y nananatiling untapped? O yan ba'y nananatiling napapakinabangan at lumalago? Kasi yung possibilities sa isang church nakasalalay po sa willingness natin, no, to take the next step para lumago at maging maayos ang iglesia. Yan naman ang katotohanan. Kaya minsan nakakalungkot, some churches are so unhealthy. Although week after week, no, sila po ay may mga gathering, so unhealthy. Hindi na po napo-fulfill yung mga mandato ng Panginoon outside the church or even inside the church. Paminsan eh, sumasamba nga ng sama-sama, pero ang mga nilalaman ng puso ay negatibong bagay. Ano ho? Nagkakaroon ng tampuhan, samaan ng loob. Sabi nga ng isang pastor, historical, no? At hysterical pa. Ibig sabihin eh, yung mga problema noon, daladala hanggang ngayon. At ayan, mahina pagdating sa mga paninindigan. At dagdag mo pa yung kasalukuyang statistika, kakabahan ka eh. Marami nang churches ang unhealthy. Isa pang factor na makikita po natin ngayon na base rin sa mga pag-aaral ay yung pong tinatawag na Bible literacy o yung kaalaman sa Biblia, bumaba din. Ba'y totoo ito? Pag tiningnan mo po ang average member sa church, or try to do this, no, kahit sa personal mong buhay, try to evaluate kumusta yung iyong Bible literacy. Matagal nang mananampalataya pero hindi pa naintindihan ang mga basics ng banal na kasulatan. Walang mga verses na memorize or familiarize at may mga doktrina na hindi maipaliwanag. O kaya hindi alam kung saang talata pinanggalingan. Ano ho? So yan ang nagiging problema eh. Kaya bibihira po yung talagang may mga members who can articulate yung relationship ng mga aklat sa Biblia at who can actually explain from passages kung ano yung ating mga basic teachings. Yan po, kailangan nating pagsumikapan yan. Pag ginawa nyo po yan, eh, hindi ho lahat will appreciate that. No? Kasi kalungkot sabihin, pero maraming mananampalataya, ayaw nahihirapan eh. Pagka ho yung medyo challenging na po yung lesson, o kaya may mga imememorize na, o kaya ay meron na pong mga assignment, nako, unti-unti na hong nauubos. Pero pagka ho, chinaga natin at talagang naintindihan natin yung halaga ng mga iyan, it will benefit us personally, it will benefit the church, at masasabi po natin na if we are rooted, then definitely we are ready. Sometimes we try to do the work, the ministry, na wala po tayong proper rootedness. No? Yung ating magagawa ay nakasalalay po sa ating rootedness. Kaya nga sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So, kailangan rooted tayo sa Word of God. Maliwanag sa atin why we believe what we believe. At klaro din sa atin kung ano po yung mga doktrina na ating pinangahawakan. Otherwise, ang kakulangan ng kaalaman sa mga bagay na ito, ang kakulangan ng conviction sa mga bagay na ating pinaniniwalaan, yung hindi natin ma-explain kung ano yung ating mga dapat nauunawaan, iyan po ay marka. Marka po yan na mahina ang ating pundasyon. And you cannot build upon a weak foundation because everything built on a weak foundation is shaky. At nandun po yung threat ng pagbagsak. So again, it is very important that we focus on rootedness. Ano? Kaya, mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon to be a blessing to other believers. So pag-isipan nating maigi, kung hindi ka rooted, and how can you be a blessing to others? At pag hindi ka naging blessing sa iba, how can your church fulfill its mandate from the Lord? So mga bagay na magandang pag-isipan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ka. Magpatingin ka na kaya sa doktor?
3: Wag na. Babawasan pa yung perang ipapadala ko sa anak ko.
2: Importante din naman ang kalusugan mo, lalo't may pinag-aaral ka. Salamat na lang at may PhilHealth ako.
3: Ako din. Kaso diba hassle yun kasi nandito tayo sa Taiwan?
4: Ang kontribusyon ng OFW sa PhilHealth ay maaaring bayaran sa alinmang overseas accredited collecting agents o tie-ups nito sa halagang 2,400 pesos kada taon. Nakasiguro na ang kalusugan ng mga OFWs at ng kanilang pamilya sa Pilipinas.
5: Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 02-441-7442.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: Bangon ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.
9: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers sa nagakalain-lain nga bahin sang Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa aton programa kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sa aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong mangin kaupod sa sininga hapon. Kag kami diri subong no sa PhilHealth sa sininga hapon nagakalipay gid kay makahatag naman kita sa nga dugang impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan naton ng mga members, viewers and listeners, pwede gid kamo ka contact sa amon cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 if may ara ka mo sa mga pamangkutanon, or pwede man ka mo magtanaw sa aton pamaagi sa aton Facebook page, 1233 Radyo DYVS Facebook page. Kag sa aton no, mga always nagapamati sa mga avid listeners ta, mga always gid nagasubaybay sa aton nga programa, kung madumduman nato no, last week kita nag-istorya parte sa isa ka masakit nga ginabatsyag kag ginaexperyensyahan no sa mga pili ta or mga selected naton nga mga kababaihan. So last week no kita nag-istorya parte sa masakit nga cervical cancer. Kag ina no may kinaangot no sa pagsilibrar naton sang National Cervical Awareness Month nga ginasilibrar no diri sa aton pungsod Pilipinas kada bulan sang Mayo. Kay ti no ang cervical cancer is the second leading cancer gid among sa aton mga kababaihan. Kag diri sa aton sa pungsod Pilipinas, an estimated no nga 7,277 nga bag-o nga cases kag 3,807 no nga pagkamatay due to cervical cancer ang ginaexpektar nga ma-occur no kada tuig. Kag last week no aton ay baluan nga ang cervical cancer gari no nagaumpisa ina siya sa cervix sang isa ka babaye ukon ang nagaconnect no sang vagina kag birth canal sang babaye pakadto sa uterus ukon womb. And ang cervical cancer usually nagasugod ini siya kung may aras ang pagbag-o sa cells sa cervix nga ginatawag nga dysplasia. Kag ang mga abnormal cells no nga nagatubo sa cervix ng babae amuna siya ang ginasugudan sang cervical cancer. Kag if no ang isa ka babae may ara sang cervical cancer, may ara gid sa sang mga sintomas nga mabatyagan no. Kag ini no naga-include sang heavy na vaginal bleeding or discharge na more than no sa usual na discharge no kaga bleeding between periods no sang isa ka babae. And may ara man no sang sakit nga batyaga ng isa ka babae every time mag-urinate sa no or even no mag-intercourse siya gani makabatyagid sa sang too much nga sakit. Kag aton man naibaluan last week no kung ano bala ang mga risk factor kung nga nagkaka-cervical cancer ang isa ka babae. And well aton no nabaluan nga ang HPV gali o kung ng human papilloma virus amuna siya ang pinaka main gig nga cause ang cervical cancer. Kag ang HPV gali no isa ini siya ka sexually transmitted infection nga pwede no mag-infect sa babae ukon lalaki man. And ang babae no nga ma-infect sa nga HPV o kon human papilloma virus, pwede gid amun siya no ang mangintunaan sang cervical cancer sa isa ka babae. Isa pa gid no ka risk factor nga nahibaluan natong last week is ang pagpanigrilyo pag too much nga alcohol intake. Dako man gali epekto yan no kay ti ini dako gid ang chances nga magka cervical cancer ang isa ka babae nga grabe ang pagpanigrilyo kag grabe ang pag-inom. And kaupod man no sa pag-edad or pag-tigulang sa isa ka babae dako na sa ang chance nga magka cervical cancer. And for those no nga mga kabaihan nga wala gid na kaagi pap smear test o kon papanikulaw test no dako man ina ang chance nga magka cervical cancer sila kay hindi nato ma-check kung ano bala ang growth no sang cells sa ilang cervix. Kag iban pagid nga risk factor no sang cervical cancer is ang paggamit sa mga birth control pills for 5 years or more than 5 years. And of course having multiple sexual partners. Kaya tinahambal na to ng HPV main nga cause sang cervical cancer and this is a sexually transmitted na infection. And likewise no ang HIV kag AIDS pwede man ini siya no mangin cause sang cervical cancer. And well no nabaluan nato ng mga sintomas sang cervical cancer aton man nahibaluan last week kung paano bala makalikaw no sa pag-acquire sang cervical cancer. Una gidira is no getting vaccinated with the HPV vaccine. Tiini no protekta naton against no acquiring the human papilloma virus. And of course, getting pap test no or pap smear kay ti para ma-check ang growth no sang cells hindi lamang sa cervix. And of course, para mahibaluan kung may aras ang pagbag-o no sa mga cells nimo sa imong reproductive organ. Kag aton man no nahibaluan nga may ara gid kita gali coverage diri sa PhilHealth para sa aton mga pasyente nga naga-undergo no sang treatment for cervical cancer. Kag ang aton no package para sa cervical cancer is naka-under ini sa aton nga Z-Benefit package ukon no mga benepisyo nga ginabayaran ni PhilHealth para sa mga masakit nga lawig and mabugat gid sa bulsa ang pagbulnganay. So right now no may ara kita 120,000 up to 175,000 nga coverage para sa aton mga kababaihan nga nagapabulong kaga gina-admit no sa hospital due to cervical cancer. So we have 120 up to 175,000 no nga coverage diri sa PhilHealth for cervical cancer. Kag sa subong naman ng hapon, ato naman istuyhan ang isa man ka masakit no nga damo man ang daka experience hindi lamang no diri sa aton sa pungsod Pilipinas kundi worldwide. Kag sa subong no nga hapon kita magaistorya parte sa masakit nga systemic lupus erythematosus ukon SLE. Kay ti no sobra 5 ka milyon nga tawo worldwide no or sa kabilog nga kalibutan ang may ara sang sini nga balatian nga systemic lupus erythematosus ukon no masikat sa tawag nga lupus. Kag no 9 out of 10 people gali ang ginadiagnose nga may ara sang lupus are women gali no ukon mga kababaihan. Kag 80% no sang mga bag-o nga lupus cases are consist no of women or mga kababaihan nga yara sa edad nga 15 up to 44 years old. So sa sini nga age no amo ni siya ang reproductive and career potential nga age para sa aton mga kababaihan. And lupus of course no at this age gid sa aton mga kababaihan. So before no we dig deeper no parte sa sini nga masakit aton na hibaluon kung ano inibala ang systemic lupus erythematosus o kon SLE or masikat sa tawag nga lupus. So ang lupus no, o kung systemic lupus erythematosus, isa ina siya no, kaklase sa nga chronic or long-lasting nga autoimmune disease. And this could affect no, almost every part sa imong lawas. And ang lupus, gali, nag-occur na siya no, kung ang aton nga immune system, which no, normally, nag-help nga iprotekta ang lawas ta against infection, and mga masakit no, hindi ya ma-distinguish no ang difference between sa imong cell kag sa mga foreign cell or mga abnormal cells, and then gina-attack no sa aton nga immune system ang mga normal cells, and ang ini nga mga pag-attack sa mga immune system naton sa aton mga cells ini nagakos no sang inflammation and in some cases no permanent na tissue damage, which will then naman no mangina tunaan or rason no kung nga may ara sa mga widespread ng masakit, infecting sa nga aton nga panit, mga joints, heart, no, kag lung, kag kidneys, and of course, the circulation sa aton nga blood cells, sa aton nga lawas, and sa aton nga uto. And ang term gali no, nga lupus, gina-associate ini siya sa madamo nga autoimmune diseases na may ara sang similar no, or kon pareho nga mga clinical presentations kag mga laboratory features. Pero ang SLE, muna siya ang most common gain nga type sang lupus. Amuin na no, nga if ang ibang individual no, maghambal sila gani nga may lupus ang isa ka persona, buo sila nga nun may aran asasang SLE. And ang SLE, no, knowingly, nahambal na itong kaina nga chronic ini siya nga masakit o kung long lasting. No. And may ara ini sang nagakalain-lain nga mga phases no kung stages ng mga sintomas. But no good news, kalabanan sa mga may ara sang SLE, able man sila no mga buhi isang normal, but of course no with treatment o kung continuous nga medication. So, ato ni baluon subong kung ano bala no ang cause sang SLE o kung lupus. So, ang SLE no, ang main cause ni unknown pa ni siya Japon o kung wala Japon na balaan. And researchers no are still trying to learn what may trigger no o kung ano ang mga rason nga pwede mag-lead no sa sininga masakit. And being a autoimmune disease no, may ara sa mga studies no nga nagapakita nga there are certain factors nga mag-trigger no sang imong immune system to cause this type of disease. And these factors no nag-include sang first gate is ang genes o kung heredity. And no, ang mga research nagpakita nga there are certain genes no nga dako gid ang gina-contribute niya kung nga nagakalupos ang isa ka individual. And no, may ara sa genes naton nga nagakerry sa nga protein nga nagaapekto no sang immune system naton. And researchers are studying kung how much no sa nga level no sa nga sininga mga protina nga mag-aapekto no sa pag-develop sang sininga klase sang masakit. So simply saying no, if may ara sang occurrence no sang lupus sa imo mga ninuno o sa imo mga older generations, pwede ina siya magmanifest no kun magguwa liwat sa mga next nga generation sa inyo nga family. And ikaduwa nga factor no nga nagaka-contribute sang chances nga magka SLE ang isa ka individual is the environment. No, so there are environmental triggers nga nag-include no sa nga ultraviolet rays, mga certain medications no nga gina-intake nimo, viruses, mga physical or emotional stress kag trauma, and of course no smoking and taking no engaging in too much liquor because mano intoxication no sa aton mga cells sa aton lawas, which will in turn pwede naman no mangin na cause kung nga anaga SLE ang isa ka individual. And isa pa gig factor no of SLE is ang sex and hormones. Mas dako no ang posibilidad nga magka SLE ang mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. And mas maka-experience ang mas severe na sintomas ang mga babae during pregnancy and in their menstrual periods no kung may amo sa isang masakit nga SLE. And both no sa aton mga observations ng aton mga researchers and mga medical professionals, they have no formulated and concluded that ang estrogen gel no isa ka female hormone, dako ini siya ang factor kung nga anaga ka SLE ang isa ka babae. But of course no, this is just a theory and a study no, so there are more studies and researches pa para ma-proven if sakto gid man ni balo no nga ang sex and hormones mangin isa ka dako nga factor kung ano nga nagka-SLE ang isa ka babae. And no, subong nabalaan ta na kung ano bala ang mga main nga causes or mga risk factors no kung nga nagka-SLE ang isa ka babae. Subong naman ato naman ibaloon kung ano bala ang mga potensyal no nga mga sintomas sang SLE nga mabatyagan sa isa ka persona nga may amusini nga masakit. If ang isa ka individual no may aras ang SLE, pwede siya no maka-experience sa nga severe nga fatigue o kung portigig sa kapoy, may aras sa nga joint pain no kag mga swelling o kung panghubag sa iyong mga joints. Of course, you will experience headache kag masugod na dayon no tubo ang mga rashes sa itsura kag ilong sang isa ka individual nga may amunisini nga masakit. And amunin siya no ang ginatawag nga butterfly rash. So may mga rashes na matubo sa guya kag sa ilong. And makabatsyag na tayo no ang individual na may aras sa nga SLE sa nga hair loss no nagap lang unot ang ibuho kag maka-experience siya sang anemia kag may aras man sa mga blood clotting problems. And of course maka-experience ang isa ka bay nga may amoy sini nga masakit sa ang ginatawag na tunong nga Raynaud's phenomenon o kun naga puti no parang lapsi o naga blue kag may aras nga tingling sensation no sa iya mga kamot kag mga tudlo. Kag ang iba no nga mga sintomas nga batyagaan sa isa ka individual nga may amo sini nga masakit, nagatipindi na siya sa parte sang lawas kung sa diin ga atake ang balatian. Pareha sa nga digestive tract sa isa ka individual, purason kag even ang iya nga panit. Eh ang symptoms no sang lupus, pwede nga sintomas man sang iban nga kasi sang masakit. Amuin na no nga ang diagnosis sa sini nga masakit, tricky ni siya kag medyo borderline no. Kag if no isa ikaw kabayi kag may manabatyagan ka nga mga sintomas riyo sa nahambal natong kaina, mas maayo gid nga magadto ka no sa imong physician or medical doctor para no maka undergo ka sa mga test and makuhaan ka sang information nga kinahanglanon sa pagdiagnose sang sini nga masakit. So no if ikaw nakabatyag sang severe nga Raynaud's phenomenon, kag if no makabatyag ka sang infection o kung mga pilas-pilas in one of your no affected fingers or toes, mas maayo gid nga magkadayon sa pinakamalapit nga physician para ma-assess ka mo sang nayo kag matandaan ka mo sa insakto nga pagbulong. So now no ato na nahibaluan kung ano inibala ang masakit ng SLE kag kung ano bala no ang mga rason kung nga nagaka-SLE ang isa ka individual. And ini no pagkapadayon naton sa pagbalik sang aton programa, ni tanan no aton pagkapadayon sa sunod sang aton nga episode sa sini nga adlaw. And before kita no mag-proceed sa aton nga next part sang aton nga programa, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
10: Ini si Johnny May Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
9: Nagabalik ang aton programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa unang parte no, sa aton programa sa sininga hapon, aton nahibaluan ang masakit nga SLE o kung systemic lupus erythematosus. And no, aton man nahibaluan kung ano bala ang mga risk factor o kung mga causes no, nga ginahalinan o kaginatunaan nga magka-SLE ang isa ka individual. Kag aton man no, nahibaluan kung ano bala ang mga potensyal nga sintomas nga batyagan sa isa ka individual may aras ang masakit nga SLE. And sa pagpadayon no, aton nahibaluan kung paano bala ginadiagnose no ang isa ka individual if may aras sa sang SLE. So una gid ang imong doktor no o kung mga attending physician ang magaperform sa mga physical exam para ma-check no kung may ara gid man sa mga typical nga signs and symptoms sang lupus no nga ara sa imong lawas. And imo physician no mag-check sa imo lawas kag lantaw na nila kung may ara ka sa mga sensitivity rashes no kung mga butterfly rash or malar rash, lagi ka-check na no sa imo physician kung may ara ka sa mga ulcers no sa sulod sa imo nga mga baba kag imo ilong. And if makawatsyag ka sa arthritis, no, kung may ara sa swelling, no, o kung tenderness, o kung paghubag, no, sa mga small nga mga magagming nga joints sa imo nga kamot, paa, tuhod, kag mga wrist sa imo nga kabotkod. And imo na tayong physician, no, ang mag-check, no, if there are signs, no, of cardiac or lung involvement, pareho sa pag-murmur sa imo heart, no. And may ara kasang irregular na heartbeat. So until no, wala sang single test nga maka-identify or maka-diagnose no sa systemic lupus erythematosus o kun SLE. Pero may ara sa mga screenings nga makabulig man no sa atong mga physicians o mga doktor para ma-check if lupus kid man lang bala ang ginabatsyag sa isa ka individual. Mo attending physician or mga doktor amo na sa no ang mga advise imo to take blood test. Pareho sa antibody test, kag CBC o kung complete blood count, urinalysis, chest x-ray, and pwede kagad no i-refer sa imong attending physician sa isa ka rheumatologist o kung isa ka doktor no nga nag-specialize sa pagbulong sa atong mga joints, kag soft tissue sa atong lawas, mga disorders no, kag ibang pagid ng mga autoimmune diseases. So amoy na siya no ang mga gagming lang ng mga ways and means no para ma-diagnose ang atong physician if may aragad mabalas ang SLE ang iyang pasyente or ang individual nga nagpa-check up sa iya. Di subong no, ato na naibaluan kung paano ba lagi na-diagnose no sa isa ka-attending physician ang isa ka-individual nga meras ang SLE. And kung ano bala ang mga test no nga pwede ipa-undergo sa iya to check if may ara gid man sang autoimmune disease nga ginabatsyag ang iya nga lawas. And subong no ato naman ibaluon kung paano bala inabulong no ang masakit nga SLE. So up until now no, there is no cure for SLE. The goal of the treatment lamang no is to control sa mga sintomas nga ginabatsyag. Kag if no severe symptoms that involves no sang heart, lung, kidneys, and other organs ang lawas natin, often may mga treatment na siya ang ginarekomendar sa ato mga specialista. And each person no, with SLE, kinanglanunggid sa evaluation, no, the physician will check no, how active the disease is, what part no, sa lawas ng tao ang affected sa sininga masakit, and what form of treatment ang kinanglanon para mabulong ang iyang mga sintomas nga ginabatsyag. So mild forms no of SLE o systemic lupus erythematosus, pwede na siya no matreat to the use of non-steroidal nga mga anti-inflammatory nga bulong. But of course no, talk to your provider before taking this type of medicines or medication. Kasi may ara na sa mga side effects, and of course our physician no, knows what is the best para sa imo. And isa ka treatment no para sa pasyente nga mayra sa SLE is ang paghatag no sa lubo lang nga dosage sa corticosteroids pareho sa prednisone no para sa panit and arthritis nga ginabatsyag. And pwede man no maghatag imo physician sa bulong no nga magabulong no sa malaria pareho sa hydroxychloroquine and mga methotrexate no to reduce the dose no of corticosteroids. And pagaan ka man sa imo physician sa belimumab no mga rituximab and anifluromab, which is a biologic medicine no, that may be helpful in some people. And ang pagbulong naman no para sa mga severe gid ni SLE naga-include sang high dose ng corticosteroids, mga immunosuppressive no mga bulong, and these medicines no are used if you have severe SLE nga nag-aapekto sa imong nervous system, kidney, kagaiban ni pagid ng mga organs. Kag ang imong physician no, pwede yaman ka pa-intake sang blood thinners para sang warfarin. And inino ang mga nambal naton, mga ways ni siya and mga medicines no, nga pwede pa-intake sa imong physician to control no sa mga sintomas ng ribatsyag no sang isa ka pasyente nga mayara sang SLE. And ang SLE, tandaan tagad no, nga pwede makahatag sa seryoso nga epekto, especially no, sa mga kababaihan nato nga yara sa pregnancy period. Iti no, ang SLE, pwede ini siya magresulta sa komplikasyon sa pagbulong kag miscarriage sa mga kababaihan nga nagabusong. Kung ikaw no, nagabusong, mas maayugid nga mag-istorya ka sa imo nga physician o sa imo doktor kung paano malesen no, ang risk of complication nga ginahatag sa SLE. And ang SLE no, nag-aapekto ni siya sa nagkakalain-lain ng mga individual differently man. So treatments are most effective when you start them soon no, after ang mga sintomas ni mo nag-develop kag nag guwa. And when your doctor, no, nag-a-advise na sila si mo, it is important that you make an appointment gilayo, no, sa imong doktor regularly. Check, no, the developments ng mga sintomas. Kaiti, no, ang pagpangabuhi with this chronic condition is very difficult. So, talk to your doctor about the support groups sa imong mga lugar. And of course, no, sa imong pamilya. And working with a trained counselor, no, or support group can help you reduce stress, maintain a positive mental health, and manage ang imong masakit. And mas maayo man nga mag-istorya ka sa imong doktor parte sa imo diet, no, lifestyle habit, kag pwede na mag-rekomendar ang imong doktor sa mga pagkaon nga dapat kag hindi mo dapat kaunon. Kaga, of course, no, kung paano ma-minimize ang stress nga nagapa-trigger man sa sintomas ang SLE, kag pwede ka man i-rekomendar sa imong doktor nga magpa-screen for osteoporosis. Kung na-notice na to, no, laban sa aton mga medicines nga imong balgi na naga-include, no, sang steroids. And knowing yun, no, ang steroids nagapahumok ina siya ang nakapanipis sang atong natulan. So that is why ang mga doktor pwede na siya mag-recommendar, no, nga mag-undergo kaman sang osteoporosis na screening. And likewise, no, ang imong physician ang mag-recommendar sang mga preventive care parehas ang immunizations para sa mga tao, no, o kung individuals nga may aramang sang autoimmune disease kag cardiac screening. So sa liwat, no, if makabatyag ka sa mga sintomas nga nahambal natin kaina, mas maayo gid nga magpalapit sa isa ka physician para matagaan ka sang insakto nga diagnosis kag matagaan ka sang nagakarapat man, no, nga mga laboratory test to check if you have SLE gid man kung may ara ka sang iba nga masakit kag para matagaan ka sang insakto kag nagakaangay nga medical treatment procedures. And no, there is a PhilHealth sa subong may ara man kita coverage para sa aton mga pasyente nga gina-admit sa hospital due to SLE or systemic lupus erythematosus. And no, there is a PhilHealth, mayara kita subong 15,470 pesos up to 23,205 pesos nga coverage para sa masakit nga SLE. Pag inino, ma-avail naton sa tanan naton yung mga partner facilities and PhilHealth accredited yung mga institutions. And para ma-avail, no, ang sining nga mabenepisyo naton sa PhilHealth if in case may pagamitan gidman sa hospital, amon gid gina-remind ang aton mga members nga mga responsable kita nga member ni PhilHealth. Mabayad kita sa aton PhilHealth premiums para magamit man nato ng aton benepisyo anytime naton nga gamiton. Kag i-update man aton nga membership data record diri sa PhilHealth para ma-check man nato, no, if nakarga nato ng aton mga dependents, kag para ma-avail man nila, no, ang aton nga benepisyo if in case may pagamitan sa hospital. Kag if na-admit sa hospital, aton gid i-check nga PhilHealth accredited ang doktor ng hospital nga katuan. Kag always man nga lantawon gid kag i-check gid nga masigurado na nabuhin sa insakto ang atong PhilHealth benefits sa aton bills before kita magwa sa hospital. And para sa aton mga members, viewers and listeners, amon ginipabalo nga ang pag-request sang PhilHealth ID and MDR free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyo lugar. And diri sa Bacolod, may ara kita PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694, sa liwat 433-3694. Ukon pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email, philhealthlhiobacolod@gmail.com. And aside diri sa amon sa PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, may ara makita PhilHealth Express, located sa third floor ng Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And may aramang kita, no, sa nga staff sa sulod sa nga Malasakit Center sa aton nga Corazon Roxin Montilibano Memorial Regional Hospital. And ang aton staff ara sa sulod sa Malasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. Kag sa norte nga bahin sang Negros, may ara kita PhilHealth Sagay, located sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara makita PhilHealth Express San Carlos, located sa second floor sang San Carlos Public Market. Kag sa south naman nga bahin sang Negros Occidental, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located sa bag-o nga Kabangkalan City Hall. And so sa aton mga tagapalamati, viewers and listeners, madamo giing salamat sa pag-upod na naman sa amon sa isa ka episode naman naton sa sining hapon. Kabay pa nga madamo kamo sa natun-an parte sa aton topiko this afternoon. And kita ay naman kita liwat next week 5:30 p.m. every Thursday diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYVS kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, iniyang inyo partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
8: Ani sa naman kidisyon sa programa Feel Health Your Partner in Health. Tubto sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: tapon dito, tapon doon. Naku, mga basurang nakasupot na laging bumabara sa mga imburnal. Bakit kaya wala tayong pakialam kung ano man ang mangyayari sa mga imburnal? Hindi ba natin alam na kung magbabara sila, ay tayo ang babahain? At kung mayroong baha, ay tayo rin ang naapektuhan. Basura! Huwag natin itong ikalat kung saan-saan. Mayroon naman lugar na dapat na pagtapunan na. Konting disiplina lamang. At makikita natin, hindi lamang kapaligiran ang lilinis. Pati na ang ating kalusugan ay magiging maayos at ang ating pamayanan ay magiging maaliwalas.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa Webes Edition sa ato nga programa ang Salmo. Kag ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Judges. Judges chapter 16, and I will be reading verses 20 and 21. Judges 16, 20 and 21, it says, "And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as one at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with the fetters of brass. And he did grind in the prison house." Kabay gid ang Ginoo magadugang sang iya pagpakamayo upon the reading of his word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sang kinabuhi nga nangin amon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imong mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga ikaw, God, ang magabukas ang amon pauna-una sa amon tagipusoon in such a way na maintindihan, God, namon ang imong mga mensahe for all of us today. I even pray, O Father in heaven, sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing sa ilang mga kalawasan. Oh, that we pray nga ikaw gid ang mga stretch forth sa imo healing hands, kag ikaw gid ang mga grant restoration sa ila health. I pray sa kay Manang Ernie Daulong, sa kay Nanay Marina Lailahay, sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Brother Ramel Elamparo, sa kay Ma'am Edna Kevis, and even sa iban pa. Even pray, O Father in heaven, sa mga kauturan manamon nga nag-desire sang kaluwasan sa mga members of their own family. I pray, O Father in heaven, sa Guerra family, Galagate, Agustin, Reyes, Nicopure, Alesha, kag sa iban pa. I also pray, even sa kay Pastor Maria Therese Ubahid, ikaw gid ang magapakamayo, and even man sa kay Ma'am Elena Dagaman, and also man sa kay Ma'am Marietta Dilag. I pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magabukas ang amon panguna-una sa amon tagipusoon in such a way na maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, no, mayong adlaw, kag ang aton pagapamalandungan is medyo character study kita subong, no? So we will be studying about the life of Samson, no? So nakaibalo kita nga si Samson bata sa ni Manoa, kaga before siya na bata nagambal na ang Ginoo nga he will be a Nazarite, no? Wala sang razor nga maka dapat sa iyang buhok, wala man sang hindi man siya pwede sa strong drink because he is holy unto the Lord, no? Pero diri man nato na ibaluan nga sa pagtubo na ni Samson, ang tanan nga ini nga mga restriction sa iya, pawala lang gid si Samson, no? So diri naton makit-an ang isa ka person nga gintawag sang Ginoo, ginpakamaayo sang Ginoo, and yet ang iya nga kinabuhi hindi niya gin-surrender sa Ginoo, no? Kaga anong natabo, no? Because of his indulgence, because ang isang iya nga false self-confidence, no? Kaya ang iya nga pagsalig sa iya gid lang kaugalingon, di ginalaw sa Ginoo nga mahulog siya sa pagpakasala. Kaga mo ining focus naton, ano bala ang madulot sang sala sa imo kag sa ako, no? Kaya usually may mga katauhan nga naginulsol sila, it is because nga hadlok sila sang konsekwensya sang sala. Pero wala sila ya na hadlok magpakasala nga ini result sang rebellion against sa Ginoo. May mga katauhan nga nagapanumbalik kay nahadlok sila ya sang konsekwensya. Pero wala sila na hadlok magpakasala. So this is why nga lain ang isa ka person nga
2: may pagtawod sa Ginoo kay magalikaw siya sa pagpakasala. Kagang isa ka person nga nagpakasala, luyag niya pa ini, no? Ang hindi niya lang gusto ang konsekwensya. Di kunoabi daw naghinulsol man, kunoabi daw nagabag-o man, kunoabi daw matarong man, pero ang Ginoo nato niya bala, nakaibalugid siya. Ha? Pwede kita makadrama, pwede kita makabinutig, pwede natin ma-deceive ang mga katawan. But we can never deceive our God. Because sin, amoy na ginambalgid sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? Kag ano ang supposedly ang antidote sa pagpakasala, no? Amo na siya ang Psalms 119 verse 11, yan nagasiling, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. No? Kag kun aton lang tawo, no, ang Old Testament ginsulat ini sa Hebrew, no? Kag ang New Testament naman niya sa Greek, no? So sometimes siling sa mga Bible scholars, manami gid nga ang aton thinking, we ought to be Hebrew thinkers and not Greek thinkers. Nga anong diferensya sa napasuraw, no? So siling sa mga Bible scholars, ang mga Greek thinkers sa muni, they understand, but they are not doing it. Pero ang mga Hebrew, no, for them to say that they understood, they obey. Huh? Amo na nga magambal gani sa Hebrew nga, to obey is better than sacrifice, to really obey. No? So, nga, kay kung hindi kita mag-obey, then sin. Biktimahon kita, patyon gid kita sang sala. Amo na iya ang nature sang sin. Hmm. So, ano bala ang mahimo naton? Kag ano bala ang himuon sang sala sa imo kag sa akon? Based on the life of Samson. No? So, number one, gid, sin will bind you. People lost their freedom because of sin. Kag kun aton lang taon, no? We are not just committing sin. We are slave to sin. Maabot ang tinion that we will lost our freedom because of sin. Tiyan mo na siya bala, nga may mga katawan nga nagakapriso sila because of sin. Tapos masalingga mo nga, Pastor, ang mga nag-disobey sa mga manute lang yan, ang mga layi, gakapriso, ang mga kawatan niya sa Senado, sa pinakamataas nga posisyon sa aton nga gobyerno, duwala iya ginapriso, no? Pero ang aton lang iya ginasaligan, nga mayara kita Diyos, nga siya kamaturan, siya justisya, and people, anong hambal sa Ginoo? Vengeance is mine, I will repay. Because sin will bind you. Amo nang ginimo sang sala sa kay Samson. He lost his freedom. Gani mga kaabyanan, hindi naton paghampangan, hindi naton paglahog-lahogan ang sala, because sin will eventually bind you and me. Sin will eventually break or destroy our freedom. So therefore today, I hope and I pray nga aton i-confess ang aton mga kasaypanan sa Ginoo, because if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So gani abyan, basi dugay ka na bala nagapamati sa atong broadcast, pero basi until now, wala mo pa yagin tuuhan si Jesus. Wala mo pa yagin kilala ang imo kaugalingon, nga ikaw makasasala. Kag wala mo na hinulsulan ang inyong mga kasaypanan. Kag wala ni mo ginsaligan si Jesus, nga imo Diyos kag personal nga manluluwas. So I hope and I pray, nga si mamangkot ka ti pastor, kinanglan ko gid bala nga mag-believe? Yes. Sila yung isang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. But as many as receive him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. So gani abyan, kilala ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala, hinulsuli ini nga mga sala, kagagda si Kristo Jesus nga magsulod sa imo tigipuson, batunon imo siya bilang imo Diyos kag personal nga manluluwas. So I hope na nangin maatag ini para sa tagsa-tagsa sa aton kagabaygid abyan utod, no, aton gid tuuhan, aton gid batunon si Jesus nga aton Diyos kag personal nga manluluwas. Okay, but before kita mag-proceed, let us hear a special music.

ano ginagamit ang radyo, no, DXKI, DYDS, ang Facebook Live, no, nga imo nakilalaan si Jesus kag imo siya gintuhan, no, kag magpangalagad sa Ginoo dira, grow with the church, serve the Lord over there. And another thing, no, kun naluwas ka, sugiri ang iban. Okay, so sin number one will bind you. We will be losing our freedom. Number two, sin will blind you. Silingsang verse 21 there, but the Philistines took him and put out his eyes. Huh? So kung natin lang taon, when a person engages himself in sin, gakabulag siya. Huh? For example, nga may mga tatay nga iyang luiban ang iyang asawa. Instead nga gastuhan niyang iya asawa, gastuhan niyang iya mga kabataan, ang ginagastuhan niya to iba niya mga babae. No? Kag para sa iya, ngiti nga asala, paano ininangin sala? No? Because that person, when the person engages himself or herself in sin, sin will bind you. No? Sin will blind you. No? Hindi ma-perceive sa isa ka person nga nabulaga na siya mo. So this is why nga ang isa ka person nagapadayon sa pagpangawat. Nga ang isa ka person nagapadayon sa pagpanginto. Nga ang isa ka person nagapadayon sa pagpakasala. Pero nakaibalo siya, may konsekwensya. Be sure your sin will find you out. Hindi magapabilin nga likom ina kun inyo nadumduman amo to ang warning sang ni Nathan sa kay David, no, ang imo ginhimo sa likom, no, iwaragwag ini sa ibabaw sang sang atop, no? So amo gid to ang nagkalatabo sa kay David, no. So mga kabihanan, mga kauturan, hindi maglahog-lahog sa sala. Because be sure, the Bible says, be sure your sin will find you out. No? Eventually, sin will destroy your freedom. Sin will destroy even sang imo palananawon, sang imo vision. No? So, ang isa ka person, bisan daw ano pa na siya, masiling, bo, kabuot ni siya, yeah, no? Buot siya, pero nangirida siya, no? So, silingan, isang Bible, singa, ang kawatan, punadakpan siya, magabayad siya. Ang iba, no, the whole substance, kati 7 times, magabayad siya. Pero ang isa ka person, nga gintandog niya ang asawa sa ibang nga lalaki, he will be, for his whole life, amuna ina ang palananawon sang tao sa iya. He is a disgrace. So this is why, no, mga utod, mga kaabyanan, lantawon gid naton. Unta, no, tuloko naton ang Ginoo, kagkahadlukan tahuron siya naton. Any sin na gamalain sang aton relasyon sa aton balaan na Diyos. And this is why, no, we ought to be serious sa aton kinabuhi nga, kay tinaluwas na kita mo. Ha? So dapat ang aton kinabuhi will be in alignment sa ginatawag sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Ha? So that ang aton kinabuhi mangin galamiton sa Ginoo nga mangin iwag sa iban nga mga katawhan. Because when we indulge our lives in sin, sin will bind you. Sin will blind you. Eventually, we will be losing our freedom because ang sala magahugakom sa imo. You know, siling nila, si Satanas, he is like a roaring lion seeking whom he may devour. But sometimes si Satanas, daw karabaw grass man siya.

0: the Bermuda grass, no? Nagakamang he is so subtle, kag kun hindi kita aware, kun hindi kita maglikaw, no? Ang iyang foothold will become a stranglehold, and we will be losing our freedom because sin will bind us. We will be losing our vision because sin will blind us also. And that's number two, no? So this is why, no? Dapat utod, no? Seryosohon tagid ang aton kinabuhi nga, ah, kinaluwas na kita, no? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Huh? So, bisantani, no? Evaluate natin ang atong kaugalingon. Bisan bala ining atong ginapost sa FB? Makaymaya bala na sa Diyos? Ining atong bala ginasuporta ng mga political leaders? Tuduod ni bala nga nagahimaya sa Ginoo? Nga daw mapatay kita sinisang sang suporta sa ila, pero hindi gani kita ya makapahayag sang aton all out nga conviction sa pagsunod sa aton Ginoo. So basi magiging biktima kita sini kag wala kita kabalo, that we are now indulging ourselves to sin. Sin will bind you, sin will blind you, and then number three, sin will also make you a bond slave. Huh? Isklabuhon ka. Amuning natabo kay Samson. Gindakop siya, ginlukat ang iyang mga mata, kag ginkadinahan siya, kag ginpa siya ang nagbulos sa sapat sa paggaling sang trigo dito sa prison house, no? Because sin will eventually grind you, no? It will make you a bond slave. No? So as you can see, ang sala nag-destroy sang freedom ni Samson. Ang sala nagdula sang vision ni Samson. Ang sala eventually, no? Nagdula man sang dignidad ni Samson. Gani, you know, bisan ano pa naton kasilingati, bad choice lang tong akon, no? A mistake lang to. Kung kaisa lang, ting mistake na. Pero kung ginsulit mo, that is now a choice. Huh? So this is why, mga utod, mga kaabyanan, no? Dapat, ang aton gid i-cultivate, ang aton relasyon sa Ginoo. I am not saying we are to be perfect because hindi na siya naton ma-attain diri sa kalibutan, no? Pero let us discipline ourselves. Tugyan naton sa Ginoo. Ano lang ang bali ni Apostle Paul? Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mm-hmm. I remember, ko wala may isa ka person, no? Nangirida siya. Anong iya rason? Nga, tika'y wala man siya naatipan sa banay mo. Wrong. Hindi inosente ang isa ka persona nga nagtandog sang asawa sang isa katao. He will be, antuson niya ini for the rest of his life. Kaya that is God's word. Kagkun natin lang taon, amo ng kamaturan. This is why hindi natin dapat entertain, kundi dapat natin likawan ang ini nga mga butang in such a way, nga ang atun tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, magahatagid kadayawan sa atun Ginoo. No? Siling balas ang Proverbs chapter 6. Halinun ko sa verse 28, can one go upon hot coals and his feet not burn? So he that goeth in to his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief if he steal to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. For jealousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance. He will not regard any ransom, neither will he rest content, though thou givest many gifts. No? So, kaathag, no? Silingsang verse 32, but whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Huh? So, amuni mga kauturan, mga kaabyanan, nga hindi natun paglahug-lahugan ang pagpakasala, because sin will bind you, sin will blind you, and sin will grind you, will make you a bond slave. Huh? Kay amugid ining natabo sa kay Samson. He lost his freedom. He lost his vision. He lost his dignity. Why? Because of sin. Hmm? So gani, mga kaabyanan, mga kauturan. No? Let us serve the Lord, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, so that ang imo kagang akon kinabuhi mangin mapinuslanon para gid sa iya kadayawan. Okay? Let us pray. Thank you, Gid, O Father in heaven, sa mga lessons nga amo na learn from your word. All that I pray, na mangin seryoso kami sa amon nga kinabuhi in such a way nga ang amon life mangin galamito nimo para gid lamang sa imo kadayawan. Patawara kami sa mga tinuon na nangin lax kami, nangin nakakumiter kami sa mga butang na hindi man lang makahatag kadayawan sa inyo. And all that we pray, nga ikaw gid ang magahugakom, mag-envelope sa among pangunauna, sa among tagipusoon, pinagi sa gahom sa balaan ng Espiritu, and that you will allow our light to shine among men so that men may see our good works and give you all the glory that only belongs to you. I also pray that may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako inyo alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mong mga pamangkot, mayara ka mong mga comments, or mayara ka mong mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Walang pasok o may long weekend ay ang magligpit o mag-declutter. Ipamigay yung mga damit na hindi na kailangan, mga gamit na kailangan ng i-dispose, yung mga bagay na nagpaparami na lang ng kalat sa bahay. Pero sa totoo lang, ang hirap mag-let go, di ba? Relate ka ba? Pag-usapan natin yan. Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflection. Sabay nating tutunan ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasang pambuhay.

Bakit nga ba ang hirap mag-let go? Unang-una ay ang pagiging alipin natin sa sentimental value. We value the things given by those who are so dear to us. Kaya nga kahit naluma na ang sapatos at inaalikabukan, halos hindi mo na rin masuot, lumulutong na yung leather o kaya yung katsa o yung tela nito, ayaw mo pa rin itapon. Kahit na nagtuklap na yung swelas at tila wala ng remedyo. Basta nandyan lang siya, nakikita mo. Kasi naiisip mo pa rin ang nagbigay nito. O yung mga lumang damit na sinuot mo pa nung graduation mo kung saan ilang medal rin ang sinabit sa'yo. Kaya lang, ang dami ng mantsa kakatago sa cabinet. Plus, hindi na rin ito kasya sa'yo. Maraming learning na mapupulot sa book na Keep the Memories, Lose the Stuff. Ito ay tungkol sa declutter, downsize, and moving forward with your life. Isinulat ni Matt Paxton. Unang-una rito, sabi niya, your stuff is not your story. Nakadepende kasi sa gamit na to, ang storyline ng buhay, kaya ang hirap bitawan. Na para bang isang malaking kasalanan kapag ito ay idinispose dahil kakabit nito ay memories ng iyong buhay. Your first ever cell phone, nasa iyo pa rin. Dahil gustong-gusto mong alalahanin na ito yung unang-una mong naipundar sa iyong sweldo. But it made me realize that letting go of physical objects doesn't mean letting go of the people or moments connected to them. The real legacy is in the love, in the laughter, and the lessons that we pass on, not in the clutter we leave behind. At ang kwento ng alaala ng relasyon at pag-ibig dapat naka-imbak sa puso. Meron pong napakagandang paalaala si Jesucristo sa kanyang Sermon on the Mount sa Matthew 6:19 to 21. Do not store up for yourselves treasure on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasure in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. This is part of his Sermon on the Mount, at ang mga material na bagay, sabi nga niya, ay isang matibay na paalaala sa atin. Material na bagay na luluma. Kahit gaano pa yan kamahal, kahit milyon ang bili mo niyan, kahit na gaano pa yan katibay, yan ay maaaring masunog, masira, nakawin. Gaya na lang din ang mga bagay na pumupuno sa ating isipan. Sa Jewish culture, the heart represents the center of one's will, emotions, and thoughts, not just feelings. So, pinapaalalahanan ni Jesus ang mga Jew na what you value most will shape your life completely. And this is, up until now, relevant to us. Kapag nag-browse ka sa internet, so many trivial things na makapagpapaligaw sa ating mga isip, makapagpapawala sa atin ng focus. Jesus teaches us about what the true treasure is. Madalas sinasabi natin, hindi naman sa earth ang final destination. O kung hindi sa earth, eh bakit pundar tayo ng pundar? As if, dito na ang ating forever. Bakit naiinggit tayo dun sa mga tao na mayayaman? Bakit gusto rin natin na umunlad ang ating buhay dito sa earth, dito sa mundo? Which leads us to be prone to the dangers of materialism. At dito, nahahayag ang kondisyon ng ating mga puso. Gaya ng pagiging selfish. Sabi nga, eh, mine, mine, mine. What gain will I get? And the challenge of Christ to us is to live a life with eternal purpose, and that our end goal is not on earthly obsession. Kung minsan nadidistract pa rin tayo, di ba, ng ganitong perspective. Believer naman ako, pero bakit hindi ako mayaman, gaya ng mga tao na ito? And we tend to compare our accomplishments in material things, lalo na sa mga bagay na wala ka. Kaya ang lagi mong pakiramdam, kulang at hindi nakukontento ang puso.
Kung nakatuon ka sa material na bagay, your focus and desires will follow. But if you value what God values, your life will reflect that. Katulad rin ng mga bagay na we keep on accumulating. May isang ad online na ang ganda ng learning na iniiwan. Ito yung iisa lang ang ulo mo pero bakit kailangan mong bumili ng maraming sombrero? Iisa ka lang naman pero ang dami mong pares ng sapatos, pares ng tsinelas, mga pantalon, mga bag, mga damit. Hindi mo naman lahat yan masusuot sa isang paglabas. Anong kailangan mong patunayan? Why do you keep on buying stuff? Another lesson learned sa librong Lose the Stuff, Keep the Memories, yung all about decluttering. Sabi dito, decluttering is about gaining. It's not about losing. Hindi ka nawalan when you let go of the things na you find worth keeping. Sa totoo lang, nakakaginhawa ng pakiramdam ang decluttering. Others would think of this as deprivation, but in reality, letting go creates space for more joy, more freedom, and peace of mind. Hindi mo kailangan ng maraming mugs sa bahay, maraming plato, maraming kaldero kung hindi mo naman ito gagamitin. Less stuff means fewer decisions, less stress, and more time to focus on what truly matters, whether that's in relationships, new experiences, or simply enjoying a clutter-free home. Usong-uso nga ngayon, di ba, yung minimalist lifestyle. Tanungin mo yung maraming property. Ang daming sakit ng ulo nila dahil kailangan itong i-maintain, kumpara sa wala o kumpara sa iisa lamang ang pag-aari. Your home should reflect who you are today. Dapat daw, over 50% of the things inside your home is used. Kapag puro ito damit nung dalaga ka o binata ka pa o mga gamit ng mga anak mo nung maliliit pa sila o mga gamit mo from the hobbies that you no longer pursue, you still have that old furniture at yung mga box na nakatambak ay full of clothes and stuff na over 5 years mo nang hindi ginagamit. Para ka na lang nakatira sa bodega. Paalala po sa atin, ano? Matthew 6:19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. Make your home a support of who you are now and not who you used to be. It has to be present. It has to be functional. Naalala ko yung father-in-law ko dahil napakahilig niya sa libro. So kapag pumasok ka sa kwarto niya, mukhang library na may kaunting kama. Kasi yung double-sized na bed niya, kalahati nun, libro. Literal na natutulog siya, katabi niya ay libro. And when he died, hindi naman babasahin at walang intensyong basahin yung mga libro na iniwan niya. So anong ginawa? Nag-declutter. Dinispose. And this also reminded me na yung mga bagay na tinatago ko, ililigpit ng mga anak ko in the future. Bibigyan ko pa ba sila ng sakit ng ulo para ligpitin yung mga gamit ko na sa akin ay mahalaga tapos sa kanila ay hindi naman pala. So habang may lakas ka pa at naaalala mo pa, magligpit, mag-declutter. A very basic example, if you haven't touched it in over a year, you probably don't need it. Whether it's clothes, kitchen gadgets, book, and even sentimental items. If something has been collecting dust, it's likely not adding value to your life. Kahit na nga yung
treadmill mo na minsang halos araw-araw mo na ginagamit, tapos ngayon ay nagiging sampayan na lang siya ng iyong sombrero, mga tuwalya at mga damit. Kailangan mo na yung i-let go kung hindi mo na ginagamit. O kaya, gamitin mo na ulit. At ang kalat hindi lang physical, it's also emotional and mental. Gaya ng magulong bahay ba ang puso mo? You have overwhelming unresolved emotions, you have grudges, racing thoughts. Ano-ano nga ba ito? Mga sama ng loob, bitterness, paulit-ulit na pag-iisip sa mga bagay na sinabi sa iyo na masakit at hanggang ngayon di mo mapatawad. All of it takes up mental and emotional space. God wants to fill that space with peace. Papasukin mo si God sa space na yan. So how do you declutter the soul? Forgiveness is not pretending something did not hurt. It's choosing to release the offense so it no longer owns your mind. Isuko ang iyong pag-iisip, ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Gaya rin ng paalala ni Jesus kay Martha. Halos nagpapanik na siya dahil inaasikaso niya si Jesus at si Maria ay nakaupo lamang katabi si Jesus at nagsispend ng quality time. Anong sinabi ni Jesus? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. That good part which will not be taken away from us is the presence of our Lord and the peace that surpasses all understanding. That gift of God will never be taken away from us.

Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Binuhatan Kapitulo 5, Versikulo 42. Kag-adlaw-adlaw, sa templo kag sa mga kabalayan, wala sila naguntat sa pagpanunlo kag pagwali sang maayong balita na nungod kay Jesus, nga amo ang Kristo. Ang mga apostoles, wala gid sila naguntat sa pagpaambit sang kamatuuran, bisan pa sang mga panghingabot kag kabudlayan nga ila ginaatubang. Sa sininga tion, kinapahanumdom kita nga ang aton pagdayaw kag pag-alagad sa Dios indi dapat magdepende sa sitwasyon. Sa sulod sang aton panimalay, padayon kita nga magkabuhi nga may pagpasalamat kag magpakita sang gugma kay Kristo. Kag bisan pa sa aton pagpangalagad, magapadayon kita bisan may ara sang paghingabot kag persecution kag mga kabudlayan nga aton ginaatubang. Hindi kita magpadala sa kung anuman nga mga problema kag sitwasyon nga aton ginaatubang sa matag adlaw-adlaw nga tanan, nga maguntat sa pagpangalagad kag sa pag share sang pulong sang Dios sa iban nga mga katawhan. Kay ang gospel ni Jesucristo amo ang gahom sang Dios nanungod sa kaluwasan sang tagsa-tagsa ka mga katawhan. Gani, hindi kita magkakahuya, hindi kita magkakatalaw sa pag-share sang pulong sang kaluwasan sa iban nga mga katawhan. Maayong gabi sa inyong atanan, mga abyan kag mga kauturan ko kay Kristo. Isa naman ini kakahigayunan na kita magkaisa sa pagpamalandong kag sa pagdayaw sa aton nga Ginoo kag magatugyan kita sang aton tagsa-tagsa ka mga lulan diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ini ang inyong kubos nga alagad Pastor Jomel Samson sang Charis Missionary Baptist Church nga ginaagda ko kamo sa siningation sa pagupod sa akon sa pagpangamuyo kag pagdayaw sa aton nga Ginoo sa siningation. Magapangamuyo kita, dalayawon kagamhanan namon nga Dios. Tungod ikaw ang amon matutom nga amay nga sa langit. Kag sa tanan nga tion, ginpahayag nimo kung ano ka kamapinalanggaon. Bisan pa, may mga pagtilaw sa adlaw-adlaw nga amon ginaatubang. Salamat o Dios, kay ang imo nga mga pulong naga-encourage gid sa amon Ginoo. Napisan pa sa pihak sang sining mga kabudlayan kag pagtilaw sa among tagsa-tagsa nga kaugalingon, kami dapat magapabilin nga magadayaw sa imo kag magatudlo sang imo mga pulong nga amo ina ang nagadala sa isa ka tawo nga makilal-an ka bilang ila Ginoo kag personal nga manduluwas. Kag ma-share namon o Dios ang gospel nga sa diin amo inang imong gahom sa pagluwas sa tagsa-tagsa ka mga katawhan kag magahatag sang paglaom sa tanan nga nagabaton kay Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas. Salamat o Dios ang sining dako nga pribilehiyo nga ginhatag mo sa amon nga sa diin Ginoo makapangamuyo kami kag makadayaw Ginoo sa imo. Hatagi kami o Dios sang kaisog pareho sa mga apostoles nga indi maguntat sa paghimo sang maayo kag sa pagpakigbahin sang imo pulong sa amon pamilya kag sa isig katawo nga amon tagsa-tagsa nga matubang. O Dios, salamat man kay bisan pa Ginoo sa sining ation sa amon tagsa-tagsa kanaga pamati sa sining istasyonan. Ginoo, ikaw gid ang magatandog sa ila kag bisan pa paagi sa sining mga pulong nga amon Ginoo gin pamalandungan sa sininga tion. Mabuksan Ginoo ang amon tagsa-tagsa kag tagipusoon sa tagsa-tagsa kag nagapamati subong nga mga Kristohanon. Hindi kami maguntat sa pagdayaw sa imo o Dios bisan pa nga may ara kami sa ginaatubang
nga mga kabudlayan, kalisod, kag persecution. Di kami maguntat sa pag-share sang imo nga mga pulong, kagpulong sa kaluwasan sa iban nga mga katawhan. Hatagi lang gid kami Ginoo sang kusog kagabakod, kagkaisog o Dios sa paghimo sang mga hilikoton nga gintugyan mo sa amon o Dios. Kagmahimo namon ini nga mangin matutom kag may pagpasalamat sa amon tagsa-tagsa katagipusoon bilang isa ini kadako nga opportunity kag pribilehiyo sa amon Ginoo nga makapangalagad sa imo. Gani o Dios sa siningation, ginadayaw og ginamon ginapasalamatan bisan pa sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Ginadayaw ka namon Ginoo sa sining recent network issue that temporary took the station off air has already been solved. Salamat Ginoo sa wisdom maginhatag mo Ginoo sa mga katawhan na gingamit mo sa pag-fix sa mga problema Ginoo sa sining station. We continue, Father, sa pagpangamuyo sa stability and uninterrupted operations kag mangin smooth Ginoo ang mga hilikoton Ginoo sa matag-adlaw-adlaw sa 1143 DZMR. Lord, we commitment sa imo bisan pang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. Nagapangamuyo gid kami Ginoo nga tagan mo sila sang wisdom in programming and preparation for the 78th anniversary, and ikaw gid Ginoo mag-equip sang team in digital and video production. We also, Father, thank you sa imo sa 98.7 DZFE the Master Stats Manila. Ikaw gid Ginoo maghatag sa ila sang wisdom in smooth operations as the station manager manages ongoing health concerns. Lord, ginapangamuyo ginamon, Lord, ikaw gid magatandog Ginoo sa iya bilang imo anak nga sa din Ginoo ikaw mag-restore sang iya Ginoong health sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Lord, we also pray for 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Ngatagan mo sila Ginoo ang tanan nga staff and crew sang wisdom and strength for the technical staff as they plan and carry out the renovation and repainting of the station buildings. We also pray, Father, for the staffing needs as well as good health and protection for all the staff and program partners, Father. Ikaw gid ang mag-pour out sa imo blessings kag strength Ginoo sa ilang atanan kag bisan pa sang wisdom. We also commit Ginoo sa imo bisan pang care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Ikaw gid Ginoo maghatag sa ila sang dugang pagid Ginoo nga staff who will serve with the same heart, passion and calling for the Lord. We also commit sa imo Ginoo nga ikaw gid maghatag sang strength and good health, and renewed energy for all the staff and especially the technical team who have been on continuous duty due to limited manpower, Father. Lord, ginapangamuyo ginamon for faithful volunteers in programs, operations, and social media ministry, and for God's provision for the staff's children. Kagbisan pa Ginoo sa ilang pag-eskwela, makinanglano nila, kagbisan pa ang other ng mga expenses, Father. Ikaw gid magahimuno sa ila Ginoo. Bisan pa Ginoo sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, diri Ginoo sa Bacolod. Ikaw gid Ginoo ang maghatag sa programming direction Ginoo sa ila and guidance in digitalization, Father. Tagaan mo gid sila Ginoo sa wisdom na magamit nila Ginoo ini para Ginoo sa pagpalapnag sa imong mga pulong kag pag-inspire sa mga katawhan nga nagapamati o Dios. Kag bisan pa Ginoo, ginakomit mo namo sa imong additional program suppliers kag ang ikaw maghatag Ginoo sila sa maayong panglawason sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Kag bisan pa provision para Ginoo sa bag-o nga location, kag bisan pa provision man para sa ilang matag-adlaw-adlaw nga pag operation, Father. Kag strengthen mo gid sila Ginoo, bisan pa ang mga donors nga nag-support, Father, please continue to sustain them and pour out your blessings Ginoo sa ilang imo grasya ihatag mo gid, Lord. Kag itatapon mo gid sila Ginoo, kag bisan pa ang transmitter Ginoo sa DYBS kabay nga
hatagan mo gin siyang protection, Ginoo. Kagbisan pa, ginakomit mo namon sa imo ang app 987-DYFR-FM, Life Changing Cebu. Nga ang madamo sila Ginoo sa mga bag-o nga mga programa. Nga sa din Ginoo, gamita ini nga maka talapit ang mga katawhan Ginoo nga nagapamati, nga magkilala sila sa kay Jesus Christ and maging closer Ginoo ang ila relationship sa Ginoo. Kag pinasalamatan ka man namon Ginoo for the successful operation and hosting of the Listeners Cafe on sa nagligad Ginoo nga Mayo 21 with the theme What's in Your Bag, featuring campus missionary Heidelberg kag si Abel of Sam Cebu. We also commit sa imo Ginoo sa ila nga tagan mo Ginoo sila sang strength, especially ang mga donors kag magapakod ang ila relationship Ginoo, kag magapadayon sila sa pagpartner Ginoo ukon sa pagsupport sa sini Ginoo nga station. We also commit man sa imo Ginoo bisan pa ang 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Katagi Ginoo sila sang safety and protection Ginoo, kag especially ang ila broadcast equipment, especially ang ila antenna, kag kung ano man Ginoo nga kinahanglanon nga proteksyon ang Ginoo ng mga equipment, si Kao Lord ang mag-preserve sini. Kagamuman Ginoo ang preparation for the 8th anniversary, including provision and active participation of donors and partners, kabisan pa Ginoo ang mga volunteers. Ikaw Ginoo ang mag-cover Ginoo sa ilasang imo nga grasya. We commit also sa imo ang good health, protection, and provision for all volunteers, listeners, and partners. Kagbisan pa, hatagi Ginoo sila sang smooth na pag-process Ginoo for new staff requirements. Lord, updi sila Lord, bisan pa, pour out mo sa ilang ini ang imo wisdom, good health, and guidance in the preparation and direction toward digitalization. We also commit Ginoo sa imo bisan pa 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. Iga pangamuyo gid kami Ginoo for increase of local support and that God will bless listeners and make outreach more effective across the Sambasulta community, Father. We also commit mo sa imo ang 103.3 The New Day DXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Napangamuyo ginamon Ginoong ining upcoming 20th anniversary sa sinya Ginoong August, that God will grant wisdom, guidance, and favor in all preparations, Father. Lord, ginakomitin namo ina sa imo mga kamot. Ikaw nang bahala Ginoo nga mag-sustain sa ila kag maghimuno Ginoo sa ila mga kinahanglanon, especially in strength, protection, and healing for staff, and as some are currently experiencing colds and coughs. We commit man Ginoo sa imo bisan pa ang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao, nga may ara Ginoo sila sang transmitter issue. Ang kapadayon lagi kami Ginoo sa pagpangamuyo sa imo sang stable ng operation moving forward and for protection over all broadcast equipments. Kag kamay Ginoo, masolve na ini ang transmitter issue nila Ginoo. Kag magimuno man kaysa mga kinanglano nila, especially financial aspect sa ilang mga needs. We commit man Ginoo sa imo bisan pa ang 106.9 DXJR FM Radio Gandingan Cotabato. Naga pangamuyo kami Ginoo for the transmitter issue involving those loose of power and for wisdom for the technical team to identify and resolve ang Ginoo nga problema. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang tagai sila Ginoo sang wisdom sa pag sa ilang programming within the predominantly Muslim context. We also pray, Father, for faithful partners and donors na ikaw gid maghatag Ginoo sa ila sang good health kag mga kinanglano man nila Ginoo, kag magapabilin sila nga mag-enthusiasm mo sa pagpartner Ginoo sa sining istasyonan. Hatagi sila sang good health, especially mga staff and volunteers, and provision for financial needs, Father. We also commit man sa imo bisan pa ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal.
Tagi Ginoo sila sang good health, protection and provision for all the staff. Tagi man sila Ginoo sang smooth operations and for the protection of our equipment. We commit man sa imo Ginoo bisan pa ang media network services. Ikaw Ginoo maghatag sang wisdom and clarity in all broadcasting and ministry initiative, and that God would direct every effort toward greater impact sa tagsa-tagsa kamang katawhan na malambot sin eh. Ako magino ang shortwave broadcast SBX. Ikaw gid mag-strengthen Ginoo sila, maghatag sa protection and safety for the station, and that God would enable effective outreach to enrich community or communities across Asia. We also further commit sa mong broadcast engineering DXE and IT. Natagan mo Ginoo sila sang wisdom and collaboration in system upgrades, equipments maintenance, and the 702DZAS transmitter protection. We also commit sa imo ang resolution of ongoing online system issues and for smooth, reliable operation across platforms, including website and payroll system. May commitment sa imo Ginoo bisan pa ang the Philippine National Police, ang PNP, nga nag-strengthen Ginoo sa nationwide security measure as rotational

Corporation of the Philippines in GCP placed several areas under yellow and red alert, leading to manual load dropping of rotating brownouts amid high demand and multiple plant outages. Lord, we also pray some recent development in the Senate involved heightened attentions around Senator Ronald Bato de la Rosa, with reports of political tension and increased security inside the chamber following recent incidents and discussion. Lord, we also pray for the Senate leader has said that proper procedure are being observed and no final resolution have been announced as the situation continues to develop. Lord, we also pray for our brothers and sisters in Israel and in Middle East. Lord, pray naman that you will continue to protect them. The U.S. is trying to extend a fragile ceasefire between Israel and Lebanon as violence continues between Israeli forces and Hezbollah. We also pray, Father, sang wisdom Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga leaders sa Ginoo ng mga nation nga ang pangitaon nila Ginoo kag ang ila iamar amo ang kalinong Ginoo sa tagsa-tagsa ka nation kag indi Ginoo na pagpukununtakan nila Ginoo ang paglinaway. Lord, we continue to pray that you will continue to show Ginoo sang imo nga love sa ila kag bisan pa ikaw ang among Dios nga sovereign nga maga-control Ginoo sang tanan. Lord, we pray for our brothers and sisters bisan pa Ginoo sa Sudan kag in the Sahel region of Africa where ongoing conflicts continue to cause widespread destruction and loss of life, especially in Sudan. As of May 2026, Sudan's civil war has escalated further, leading to major displacement, heavy civilian casualties, and a worsening humanitarian crisis affecting millions of people. Father, ikaw gin maga padayon Ginoo nga magka-control sa kanila. Sali ginamon ina Ginoo sa imo, kay wala kami Ginoo sa may mahimo kundi ikaw lang gid Ginoo ang magapalumtad sang peace Ginoo sa sina nga mga nations, Father. Lord, sa tanan namon nga mga kauturan nga nagatapamati Ginoo sa sini nga program, Father, ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo sa ila, ikaw gid magahatag Ginoo sa ila mga kinanglanon. Kung may ara mag-Ginoo sa ginabudlayan subong, Lord, enlighten ini huwaay ning mga kabudlayan Ginoo sa ila tagsa-tagsa kabuhi. May ara Ginoo sa ginagamang sakit, ayuhan mo sila Lord, tandugan man sila. Yung bisan pa Ginoo sa mga kautoran namon yung may ara sa problema sila Ginoo panimalay, especially Lord sa ilang relationship, sa mag-asawa, Lord ikaw gimagatandog sa ni bisan pa ang relationship Ginoo sa ilang mga kabataan. Lord, may ara Ginoo sa amon tagapalamati Ginoo subong ikaw gid ang maga hata Ginoo sang solusyon sa ila Ginoo nga mga problema sa financial nga aspect, O God, kag bisan pa sa mga material nga mga bagay, kag sa spiritual, Father, we commit sa imo bisan pa sa mga kautura namon nga kapamati subong kun may ara sang pagbugnaw Ginoo sang ila nga tagsa-tagsa ka spiritual life, Lord, hatagi Ginoo sila sang revival tagsa-tagsa ka nagapamati subong Ginoo nga wala pa sing relasyon sa kay Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Lord, ginakomit namon sila Ginoo sa imo. Nga ikaw gay na magapahayag Ginoo sa imong gugma sa ila, sa imong mga pulong kag sang gospel nga kilalahon nila si Jesus Christ ang batunon bilang ila Ginoo kag personal maluluwas kag inulusulan ang ila tagsa-tagsa Ginoo ka mga kasalanan. Lord, salamat kid sa sining gabi. Salamat sa sining opportunity. Ginadayo ka namong ginapasalamatan. Ngalan lamang ni Kristo nga among Ginoo kag personal luwas. Amen. Sa liwat ining inyo kubus nga alagad, Pastor Jomiel Samson from Caris Missionary Baptist Church nga nagapalayad diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa inyong atanan. God bless.

0: Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Mga aga, mga utod sa Ginoo, welcome sa isa naman ka edisyon sang early morning prayer devotion together with Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangob. Ang aton nga devotions ini nga aga Psalm 23 verse 3 no, Psalms 23 verse 3. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Again, sa aton nga mga pagpamalandong sang ligad pa nga ining verses 2 to 6 sang Psalms 23, amo ni ang mga conditions nga ginset ni King David if the Lord is our shepherd sa verse 1. Kung siya ang manugpahalab, siya ang manugbantay sang aton nga kalag, sang aton nga kabuhi. Kabay pang Ginoo magpakamaayo sang iya bilidhon nga mga pulong sa aton nga pagpamalandong sini. Tinamid ang balida o, not only that the Lord will provide for our daily needs as our faithful and good shepherd, He will also restores our soul. Ginarestore niya nga ton mga kalag. Nga man, maabot gid ang tion bi nga datalang ta sa aton dala noon. Gaabot gid sa tion nga galuya kita even though we are a Christian because we are human, no? Tao ta, may kaluyaon ta, may kahuyang ta. Maabot ang tion nga vulnerable ta sa mga pagsulay. Vulnerable kita sa kaaway, sa iyang mga fiery darts. Pero ang nami, bala, kay kung galuya kita, may Diyos kita nga masandigan, may Diyos nga naghahatag sa aton sang restoration, sa aton nga kalag. Inimining may ara balaga comfort sa aton, may ara balaga gaalay-ay sa aton, no? Mga karniro ni, kung luya ni sila, kung napilasa na sila, masami, may picture ta na makita nga ginapasaan na sa likod sang manugpahalab mo. No? Para sa balasang istorya, da balasang isa kakakarniro nga nagtalang, ginbayaan da kuno sa parabol na, ginbayaan sang shepherd ang 99, simple gin secure yaman, kaya ginpangita niya to ang lost sheep. Kasi nakita niya, nga gakulo kabit-kabit na to siguro spill us, ginakwat niya kagin butang sa iya nga tangkugo dablang ang duwakat ang

0: Diyos sa piyak, kakapyot sang tiil sa piyak, kakapyot man sa piyak, no? Ti, ginarestore kita sang Ginoo, no? Kung ano mga kaluyaho natun, ginatagaan ta sang Ginoo sang kusog, no? To overcome those area of weaknesses, tawag sang iban area of paralysis natun, as a Christian, kiti wala pa man sang perfect sa aton mo, no? So that's why, King David says, sino niya, he restoreth my soul. Gina-restore niya ang mga kakulangan sa akon niya, kalag sa akon niya kabuhi. Kung down na down ka ang Ginoo, masaligan mo, no? May verse na ganit sa Psalms, I think sa Book of Psalms na nga nagsiling, when my father and my mother forsake me, the Lord will never forsake me. Subdugang niya pa sa verse 3, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ginadalay ako sa dalanon sa pagpakamatarong para sa iyang ngalan. Tiining-ining tema sa pagpakamatarong, righteousness, timagin iniya sa Book of Romans, timagin iniya sa Galatians, no? Nga, ang aton pagpakamatarong, kung nga anabaton kita sa Ginoo, hindi niya natin gina-earn, kundi gina-declare ini sa aton, gina-laton lang ini sa aton, paagi sa pagtuo ta kay Ginoong Jesus. No, gina-laton natin sa iya aton sala, parang iya pagpakamatarong, ilaton niya man sa aton. Tingnami din ang bal ni King David, ginadalay ako sa dalanon sa pagpakamatarong. Kabalo ka mo, siling sa Bible, kita mga matarong na, mga tawag sa aton, anak sang Diyos, hindi iya kay perfect ha. Kaya wala isang perfect sa aton until this day, no? Sa uli, panayas, piyak na kabuhi. Kung magpatay kita or kung kwaong kita sa Ginoo sa kahawaan sa rapture. Pero ang nami diri o, kaya kung kita ginpakamatarong na sa Ginoo, paagi sa pagtuota kay Ginoong Jesus, di hindi man po silingon nga hindi ka nakahimo sa mga tiko na decisions kabuhi. Mga sala nga mga dalanon, no? Pero nami, di kung ang Ginoo ang nagabantay kag nagalid sa aton, hindi ita pagdaloon niya sa kaimtangan nga makasala ta sa iya mo. Hindi ita pagdaloon sa kaimtangan nga malugmok kita sa sala o mangin miserable nga aton nga kabuhi. Aton na iya choice kung magtalikod na sa Ginoo. Aton na iya choice kung hindi ta mamati sa iya mga warnings, sa iya mga disiplina. Ikabalo kita, nga kung daloon niya ta sa dalanon sa pagpakamatarong, una, kay para na iya sa iyang ngalan. Para hindi siya mahuyan as our shepherd, as our loving Heavenly Father. Ikadua, kung daloon niya ta sa dalanon nga matarong, kay draya man kita pakamayuhon, draya man kita i-bless as His children. Or sa aton context, sa aton ginatunan, bilang mga karniro niya, wala itang ginadala sa ital-ital. Namin ko bala, kung shepherd ka, hindi mo pagdaloon ng imong karniro sa bangin. May tendency na siya magkalukabit-kabit kag madagdag. No? May mga times na gina-allow ni Lord ang mga problems, mga blatian, pero inaya mga pamaagi na sa Ginoo para mag-shine pa gid ang iya grace, ang iya glory, ang iya righteousness. Kabalo ka mo kisa sa mga muna ang mga kaimtangan, makita ta ang bugay sa Ginoo mo. Ma-acknowledge ta ang aton nga limitasyon kag kaluyaon, kag ma-acknowledge ta ang kaayo kag ang katutom sang Ginoo. So, with that, ang pulong sang Ginoo ya will never direct us to commit sin from our Master, from our God, from our Shepherd. Ang instruction permi sa aton sang pulong sang Dios is the path of righteousness. Kaya muna ang ge-exalt sa ngalan sang Ginoo. And sin, ang sin niya, muna iyang nagapahuya sa ngalan sa Ginoo. So, ang nami, dire, kaya ginadalayot ako, no, sa path of righteousness, kaya nag-restore sa aton nga kalag, kung kinananon, kay kung may mga kaluyahon mag-abot sa aton. Kabay pa ang Ginoo, magpakamaayo sa iyang mga pulong, magkapakadto kita sa iya sa pangamuyo. Our Heavenly Father, salamat sa imong word, that once again, nga nag-remind sa amon, kaya nagahangkat sa amon, nga kung ikaw ang amon shepherd, hindi gid kami magtalang sa amon mga dalanon. Kung ikaw amon shepherd, hindi gid kami Ginoo mag lugawan, hindi kami Ginoo matam-an, bangod kay gina-restore mo kami Ginoo sa amon mga kinanlanon. Lord, kabay pa kaming takos kami sa pagpangamuyo sa imo for today. And we pray para sa mga sister stations sang FEBC, no? Domestic stations sang FEBC Philippines, una diri ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Napamuyo kami sa ilang faithful provision kag sa ilang 557 radio units nga already raised as of April 29 through the 1000 PM Radio Fund Drive. We also pray para sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Provisions of a qualified contractor who can carry out the necessary corrective works and structural reinforcement of the station's tower. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. We ask for wisdom in selecting the right contractor and discernment in identifying the most suitable location for their studio relocation. And we also pray, Lord, sang vehicle ngayha provide mo Ginoo to support their station operations. We also pray para sa FEBC mobile apps na mag-increase ang numbers ng mga listeners to download the mobile apps of 702DZAS, the New J, and App 987. Kag-guidance mo, Lord, sa smooth progress sa ila upcoming app releases. We also pray para sa FEBC 78th anniversary. We pray for guidance for the overall committees nga involved sa kag-smooth of coordination among all teams. We also pray, Ginoo, sa mga registered participants and pray that more people will be encouraged to join on-site. We also pray, Ginoo, para sa 702DJS, Agapay ng Sambayanan, Manila. Pray for wisdom sa ilang programming and preparation sa ila 78th anniversary nga ma-equip Ginoo ang team in digital and video production. We also pray para sa 98.7DZFE, The Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations kay ila station manager naga-attend sa iyang health concerns. We also pray para sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We pray for wisdom and strength for the engineering staff as they plan and carry out the renovation and repainting of the station facilities. We also pray, O God, sa staffing needs and for good health for all staff and program partners. We also pray para sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Nag-pray kami sa additional staff na mag-serve with the same heart, passion, and calling for the Lord. We also pray for strength, good health, and renewed energy for all staff, especially sa mga technical team who have been on straight duties due to limited manpower. We also pray para sa ilang mga faithful volunteers sa ilang programs, operations, and social media ministry. We also pray para sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod, wisdom and guidance in preparing FEBC's digitalization direction, sound judgment in budget deliberations, provision for additional program suppliers, guidance in securing a new location, direction and clarity for programming development. We also pray para sa app 987DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for more faithful and committed donors to continue supporting the ministry. Nagpray mga kami Ginoo sa 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban. Safety of broadcast equipment, especially sa ilang antenna, preparation sa ilang 8th anniversary, provision, participation sa donors, partners, and volunteers. Good health, protection, and provision sa mga volunteers, listeners, and their partners. Nagpray mo kami sa ilang process, ang ilang new staff requirements, wisdom, good health, and guidance as preparations for the digitalization direction. We also pray para sa 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga, increased local support and ilang mga listeners as well sa pag-reach out nila sa Zamba Sulta community. 103.3 The New J DXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro, upcoming nilang 28th anniversary this August. Will grant ka by pala, grant mo ang wisdom, guidance, and favor in all their preparations, strength, protection, and healing for all staff as some are currently experiencing colds and coughs. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao. We pray for staff provision, for wisdom in realigning programs toward a digital-first approach. We pray for donors and partners to support both radio and digital platforms. 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. Sa ilang technical team nga ma-identify kag ma-resolve ang ila problems sa ilang transmitter kag sa ilang station, Ginoo, sa ilang Ginoo nga tower. We pray for wisdom in programming within a predominantly Muslim context. Mangin faithful ang ilang mga partners, donors, ka-good health man sa ilang staff and volunteers, ila financial needs. 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. We ask Lord for good health, ihatag mo sa ila, protection and provision for all the staff. We pray for smooth operations and for the protection of their equipment. Kaya ang mga special ministries and support sa FEBC, ang FRR, Apure Music Ministry, Media Network Services, Shortwave Wave Broadcast, Broadcast Engineering and IT, Corporate Communications and Resource Development, Admin, HR, Finance, and ang leadership. We pray for the board, core leadership group, and legal counsel, and ang CEO or ang president, si Sir Luis Miguel Castillo, agiya pa ni Malay, as they lead the whole FEBC Philippines. May you bless us, O God, for today, and thank you for this opportunity na ginhatag mo sa amon. In this we ask, in Jesus' name we pray, Amen. Salamat gid mga utod sa inyong pag-join, sa inyong kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day and God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Malipayon ang git kapagabi-abi sa inyo tanan sa sningaton very special program nga ginatiguluhan din na painsang kabuhi. Kagyari man nyo lag at Pastor Pert Alparaki nga nag-aagda sa inyo sa sulod sining 30 minutos sa mga bukas kita sa balaan kasulatan. Kag makapamalandong sang putli kagamili nga mga pulong sa aton Ginoo sa aton palatuntunan tinapaay sang kabuhi.

Ang mga puno sa ato Ginoo para sa ato sing adlaw, mga Salmo Kapitulo 24, versikulo 1 kag versikulo 2. Psalms 24, verses 1 and 2. Mga puno sa Ginoo na siling, ang duta iya sa Ginoo, kag ang iya kabugusan. Ang kalibutan kag ang mga nagapuyo sa iya. Kay ginpasad niya ini sa kadagatan, kag ginpalig-on ini sa mga baha. Okay, mga abyan, makauturan, welcome gi kamo. Salamat sa madamo ng mga text messages nga mo nabaton dere. Maybe next time, mabasa na ako sa inyong pilaka mga mensahe nga padalan ninyo dere sa aton. Thank you, Gid, nga nag-take time kamo, ka importante na para sa amon. At least may baloan mo na po nga ang pulong sa inyong inawali dere nang inakuman nga pagpakamayo sa inyo. So welcome again mga binato andra sa probinsya sang Imbaras. Welcome kamo sa ton broadcast. Probinsya sang Iloilo. Probinsya sang Antique, kag Capiz, kag Klan. Kag mga neighboring places dira sa Masbate, sa parts ng Palawan nga malambot sang aton nga palatuntunan tinapay sa kabuhi. Welcome again karong adlaw. Kag salamat gyud sa inyong pagpangamuyo. Nagpangamuyo kita gihapon nga maka-expand pagkita sa ibang lugar. Sa ginahimunan sa inyong kinanglanon. Kagluyang kuman ko ano yung opportunity sa pagpasalamat sa aton mga local churches man nga nag-support sa aton radio ministry. Kabay pa nga malamo pagin sa inyo ang mga butang sinisa inyo budget bilang missionary project ninyo ang papalapnag sa pulong sa Ginoo pagi sa radio. Okay? Now, yari yan ang banon para gitsin nyo tanan nga nagpamati sa aton broadcast.

Okay, natapos na natin ang pagtuo natin sa Kapitulo 23 sa mga Salmo. Isaulunan nyo yun eh. May bansa nyo din nga nagpapibalo sa akin nga iyan na nasa ulo ining Psalms 23. Na? And I hope nga tanantaran kikita kahit katahong isning kapitulo. Kag sa insilin ako last time tungkol kay Tamas ni ka-familiar na take for granted na lang nato ng mga malahalon din ang kabatulan. Apang salamat nga gindunan nato ni, kanakita nato ni Wat ang mga hamiligid nga mga makamaturas ni nga bahayin sa kasulatan. Ang matawang wisdom mo ng versikulo 1, di ba la? Sa pagsiling ni David, the Lord is my shepherd. Munang i-emphasize nato din, no? Nga mismo si David nag-testify gid nga Ginoo iya gid may personal gid siya nga kang tanan sa Ginoo. Ag salamat sa Dios nga paagi sa pagtuo pagbato naton kay Kristo Jesus mang establish naton ang relationship sa iya. Kag sa ginasiling namon di pirmi nga kun ikaw ano ini kun ikaw matuod gid nga may kang tanan sa Ginoo ang imo kabuhi nagakambyo. Nagabalhin gid tungkol sa bagong kinaugali. Di ang imo mga sagit sambit ni Pastor Neil Siawali kay nasangaga nga ang imo taste nga kambyo man. Kung ikaw na luwas, hindi ba? Ang taste ni mo sa mga butang iya nga mahigko, kakalibutan nun, nagamadula na ina. Gani, isisaon to kita kulingon ta, base ko nag-profess kita nga Kristuhanon kita, pero ang gana naton sa pagpakasala, mga gana naton sa kalibutan ng bagay, nagapangibabaw gihapon. Kagisay na kadako ng problema. Kaya matuod gin, na kung ikaw, born again believer, anak agin sa Diyos, inambal gin sa Diyos pulong, bisan sinungayara kay Kristo, baguna ng tinuga. All things are passed away. Behold, all things are become new. So I hope, hindi lang ikaw nominal Christians, kundi nga tunay gid nga Kristuhanon. Kaya karoon na about, hindi na natin mabalaan kung sino nagsugid sa matuod. Hindi yung mga tao nga ini, mga professionals, mga maalam, mga purte gid ang inapuesto. Di sa to sa piyak nga sila nga may dapat gina sa prisuhon. Mabalos naman sa piyak nga huwag kuya kahimos ng mga sala. Kaya hindi yung mga tao, hindi kayo ordinaryo. Mga high caliber ng mga persona. So who is telling the truth? Balanan na sa Diyos, yan ang nagabutig sa ila. Di ay hansas ng kalibutan, makasalbar sila tungod kay kabalo sila magpadihot sa paagi, ngayon sila madutlan. Pero saan lang sa paghukom dito sa Ginoo, huwain na siya makapalagyo dito. Ang tanan ibaluhan sa Diyos, kag hindi makitaya makargyo sa Ginoo. So please, examine yourself whether you are really in the faith. Ang muna sinin sa puno sa Diyos. O si saan ninyo ang kilingon kung naaragi ka mo sa pagtuo. Base kung mangin kaangay ka mo sa itong mga tao na sinin sa Ginoo. Ginoo, puwerte magkumi mo na huwag sa ngalan mo. Nagkakomunyon man kami, tanan-tanan. Pero ang ganyan sila ng Ginoo na sinin sa ila, palayo ka mo sa akon. Depart from me, ye doers of iniquity. Ye liars, ye dishonest people. Sa mga bibig lang ninyo ang inyo pagkilala sa akin. Okay, so much for that. So, hindi ka na kita luyag na magpumatis na kay mga mambulubog atin ang reminder sa atin. Anyway, chapter 24. Okay? May mga Bibles kumbo din na. Kina-offer na mo na niya kung ay kamo Bible, nagatanya kami din sa inyo sa King James niya, English Bible. Bansa inyo, nagkatun na rin nagpangayo. Hindi man namon yung mamail kay tamagid ang aton budget ko lang. Kani nga katun lang ka mo rin sa office. Kagtaga namon ka mo sa ning English Bible sa nga King James. Okay? Psalms 24. Kalabanan gin sa mga Bible commentator na kasili nga ini nga ang background sa nga Salmo. Amun siya itong tion nga gindalanan ni David ang Arka. Or the Ark of the Covenant sa Jerusalem. Si David. Nag-remind ni sa akon sa pagsulod na ni Josue sa duta sang saader sa Joshua chapter 3 verse 17. No? Nagin pihak man sa Ginoo ang suba sa Jordan. Siling dira sa verse 16, 3:16.
The waters which came down from above stood and rose up upon a heap very far from the city. And those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, were cut off. And the people passed over right against Jericho. And the priest that bare the Ark of the Covenant, maginatuangan nila ini mo, of the Lord stood firm on dry ground, just like the Red Sea, pagtabog nila sa dagat nga mapula. Pagtabok man nila sa Jordan, the same, ginsulit naman sa ginuling miracle na nagtabok ini under the leadership of Joshua. So, amun yung background reasoning, chapter 24. Pagdala na ni David sa arka dito sa Jerusalem. Eh, nadumduman ninyo ang atong pagtuon sa ning Ark of the Covenant. Ano itsura yun sini? Nahuman ini sa acacia wood. Kag na-overlay ini sa bulawan. Bilogid nga lawas ini nga covenant nga ini. Overlaid with gold. Gwa sa sulod kag sa gwa. Overlaid with gold. Mabasa niyo na sa chapter 37 kung naya ka mo mag-review sina. Kag on both ends, may duha ka cherubim, no? May duha ka cherubim sa both ends ng arka. Gamay man lang ini. Di man imabugat nga ginayayungan nila ni ang laba sa ning Ark of the Covenant is about 3 feet, no? 3 feet and about 9 inches ang iya laba. Ang iya kalaparon sini, mga 2 feet, 2.5 feet, kang taas siya mo man. Ang taas siya kalaparon niya, the same size. So, kung imo tanaw ni ito sa rectangular furniture na puto sa bulawan, sulod sa gwa, kag sa punta niya may duha ka cherubim, kag sa kilid niya ini may mga rings nga human man sa bulawan. Kag dira ginatuhog ang poles nga nahuman sa acacia, kag amo ining ginagamit na magyayong sila, magdala sila. So that's the Ark of the Covenant. And this is the symbol of God's covenant with His people. Na anong sulod sa covenant? Ha? Naduduan pa ninyo? Tatlo ka bagay ito, no? Para dira sa nasulod ang the table of the Ten Commandments. Sa sulod, araman dira ang mana. Parts, jar of mana. Sa sulod sinang kahon nga ang ginatawag Ark of the Covenant. Kagang basto ni Aaron. Or Aaron's staff or rod. Tatlo, arasulod. And cylinder, this is the most sacred object amongst the chosen people of God, the Ark of the Covenant. So, ginabit-bit nila na, ginayayungan nila, amun yung background sa Psalms 24, samtang nagpasulod na sila sa Jerusalem, ginapasaan nila yung Ark of the Covenant. And then, this was written, and then Psalms 24 was written for that occasion. Siling siyang isa ka manunulat, isa ni ka antiphonal psalm. Anong meaning sa antiphonal ngayon niya? Ang antiphonal, pagkantay na nga nag-sabtanay ka mo. Bulos-bulos, bala. Munang kalugan sina. It was sung, the psalm, in antiphonal manner. They recited or sing it by two or more groups of people alternately. Balos-balos, alternating response. Munang meaning sa antiphonal. So nag-sabtanay sila. While they were carrying that, they were singing, the other group, masabat naman, balos naman ang piyak. Muna makita natin ang Greek karun sa itong pagtuon sini. So, the people here, sa versikulo 1, kag versikulo 2, basahon natin ba? Psalm 24, nakikita nyo ng background, no? Tagata ko mo dito yung background sina. Nawari na. 24, versikulo 1. Ang duta iya sa Ginoo kang iya kabugusan, ang kalibutan kang mga nagapuyo sa iya, kay ginpasad ni ini sa kadagatan, kay ginpalig-on ini sa mga baha. That's what we read here in verse 1 and 2. The earth is the Lord's. Si David liwat rin naghambal sang Diyos nga mo nagtugas ang tanan ng butang.
Gintunan nato na sa mga Salmo Kapitulo 19, hindi ba na? Tatawang silang kapitulo. Ibansan nyo, ginsuguran nyo pagsaulos na. Psalms 19. Ang mga langit, nagapahayag sang himaya sang Diyos. Ang mga gintuga sa Ginoo, nagapahayag nga may manunuga agad. Kaya siling ni David diri, ang tag-ias ni amo ang Ginoo agad. David speaks again of God as the creator of the universe, of everything. May balita naman kagabi, paagi sa mga very powerful telescope, nga may nasapuan sila nga daw pito naman ka mga planetas, ang kadagadlalako nila ni, daw katulad sa aton Earth planet. Pero sa pagkalayo, nga ang distansya sini, halin dito sa ila, pagkatapos kalibutan naton, maliminilyon ka tuig ka makalambot sila din. Again, they believe nga ang iban sini, ang duha sini, pwede may saran, may kabuhi, kaya man mabulubog na ako. Kag may tubi. I don't know, munang ila report kahapon sa pabalitan sini. Apang ini tanan, ang nagapanag-iya sini among Ginoo. This whole vast universe with all the millions of galaxies. Ato niya gamay lang. The Milky Way, our own galaxy, is just a tiny spot in this huge universe. Madamo pagiging mga galaxies, madamo bilyon ka mga bituon. And all of this was created by God. He is the owner of this. Siling David, the earth is the Lord's. David speaks again of God, the Creator, that the earth belongs to Him. Now, remember that word belongs. Ang kalibutan na nagapanag-iya siniya mo ang Diyos. Nambalako nila ka may mga tao ya karon nga panimpo, nga daw sila iya magapadalagan sining kalibutan gini. Luyag ni sila iya, sila madirihir. Kung anong himuon nila sa sining kalibutan gini. But this earth belongs to God. Kita iya mga tinugyanan lamang sa Ginoo. We are only stewards of God's property. Gintugyan lang ini sa Diyos sa aton. Ngayon talupang doon nato na, hindi nga daw hari kikita. Kita nagpanag-iya sa kalibutan, kaya daw ginabusahan na nato nini. Ginadestroy nato nini. Ngayon, damo sa mga minahan karon nga at the point nga takpan na ini, kay inguba nila ang kalibutan yung ginapuyan nato, hindi na mapuslan. Ang mga tao nag-antos tungod sang ano ini, sang greed ng tao sa kwarta, tapos nila makuha ang kwarta da, bayaan nila, hindi na mapuslan ng aduta. Sining mga minahan nga nasapuan, nga nag-violate sa mga regulations. Kaya, pisa nila na, pag gusto kami kay amo ni. No, that belongs to the Lord. Kung mahimo pa lang, tipigan tayo na, hindi natin pag-ubon. Gani, kanami bala kong isa, sa imo balay, may garden ka dira, no? Kung ginatatap ni mo, ginapatahom ni mo inang lugar, nagalipay ka, nga ang gintog yan sang Diyos, ay mo ginapataho mo. Huwag mo ginaguba, tangnan mo sa bula kung ano dira, kung aga makapungko ka, makita ni mo yun ang bawya sang Ginoo ini. Salamat o Diyos, ang itagaan mo ako sa opportunity nga mapatahom na ako na yung dutay na akong ngalon nga ni, tangan sa bulak, ikaw nagapanag-iya sa niyo Diyos. Kaya rin siling David, the earth belongs to the Lord. At ako muna nga marimahin sa aton, kay may iban sa ginsilin ako niya nga daw sila ang tag-iya sa kalibutan. From verse 2, siling nila, versikulo 2, kay ginpasad niya ini sa kalagatan, kay ginpaligon ini sa mga baha. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Nag-remind ni sa aton sa pagtugabla sa Diyos ng kalibutan sa Genesis chapter 1, 9, and 10. Sa ikatlong adlaw, nunuman nyo gintuga sa Diyos ang kalibutan. That's the third day of creation, Genesis 1. Abay katuan ng aton Bible sa ngabayan sa kasulatan, Genesis chapter 1. Review kita sa creation sa Diyos. Kamasa po natin dira ang agintipon sa Diyos ang dagat, muko ng tubi, together. Kag sa iya pagtuga, all of a sudden, naglutaw ang duta. The submerged land appeared out of the water. And it was so.
nga gitawag sa Dios ang dry land nga earth. Kagang mga tubi, gitawag niya ni nga mga seas. Dira na record. And God saw His creation that it was good. Ang mga ginhimo niya di sa Genesis chapter 1, verse 9 to 10. Kung nulang maluyagi ka mo magbasa sina nga account sa pagtuga sa Diyos sa kalibutan. 1, 9 and 10. Kang Diyos na siling, magtingob ang mga tubig, ngayara sa idalom sa mga langit, sa isa kadoog, kang magpahayag, ang mga nga duta, so nagpahayag, came out of that vast ocean, ang duta, kag nanginamoy ni, kag ang Diyos naghingalan sang duta nga mamala, duta, kag ang katilingban nga mga tubig, gintawag niya nga kadagatan. So that is the story of how God created this universe. Kasiling David, sa ginbasa natin diri sa Psalms 24, the earth is the Lord, ang Ginoo nga panag-iyas sini. Now, sa versikulo 3, sa mga Salmo kapitulo 24, amoy ning mabasa natin. Sugod na sila sa pagkanta, kaya man naglakat sila mo. They were singing in an antiphonal manner, nagasabtanay sila. Sining grupo sa mga manukamba diri sa versikulo 3, may mga soloist man sila, may choir man. Sino wala ang magatukad sa bakulod sa Ginoo? Saga nagpakadto na sila sa Jerusalem. Kag sino wala ang magatindog sa yabalaan nga doog? Manugin sining sa versikulo 3, who shall ascend into the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? Kag nagsabat, ang iban man nga manukanta sa versikulo 4 diri nang siling ang may mga kamot nga matinlo katagipuson nga putli nga wala magbayaw sang iya kalag sa kabutigan kag wala magsumpa sing malimbungon ba tamas ni importante kang baturan. Sino siling sa mga manugamba? Sino bala ang makasulod sa kun ato ni simple nga sigulan? Sino blang angay magsulod sa balay sa Dios o kung sa simbahan? Nanong sa batera sa versikulo 4, siya nga may matinlo sing mga kamot. He that hath clean hands. Kamusta ang kamot mo? Anong ginagamitan ni mo sa imo kamot? Inakasubo na ton, nga madamo sa mga tao karon nga ginagamit ng ila kamot sa pagpamatay. Amoy nang abi mo very strong ida ko sining capital punishment. This is not a very popular topic issue. Kaya daw ang kalabanan niya, hindi conformist ni. Dalag ko nga mga liyon, hindi conformist ni. Apang kung dibasin mo sa Biblia, manikuma, God teaches clearly nga kung nagkuha ikaw sang kabuhi, bayaran mo na na sang kabuhi. Karoon lang, oh, grabe naman itong pagpatay. Hindi niya, hindi ikaw maka-imagine ngayon mo nila ina. Pila ka pesilato sa pamilya, anong? Man, lugos, anay, dasun pat yun. Di, muna sila na-confirm sa inyo, ano ang maayo sa mga tao nga kangay sina? Ang ginapiinan tayo mo itong mga manugpatay. Lipatan na ganito yung pamilya itong nalitan, huwag na lang ganito sa ito. So really, capital punishment is very scriptural. According to the scriptures. Kung nagapati ka sa Bible, why na problema? Ay na. Kaya mo ginang klaro ng inatulos kasulatan. But anyway, sino makasulod sa balay sang Diyos sa muyad tong may mga matinlo sing kamot? Matinlo sing kamot? That speaks of a righteous conduct. Mo nang meaning dira. Meaning the second, matinlo ang imo kamot, ang imo paginawi, adlaw-adlaw, mga matarong man, matinlo man. Matarong nga buhat ang inahimo ni mo. Sa adlaw-adlaw nga tanan. Righteous conduct, ang paginawi ni mo, sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang ginakatuan sa imo matiil. Kaiban pagid. And then, hindi lamang ang matinlo ang kamot, kundi nanon sila, those who have pure heart. Kagang mga tao man, nga angay lamang magsulod sa balay sang Diyos, amoy ito mga tao nga may maputli, sing ano? Sing tagipusoon. Putli. Ano eh?
sako kita pero ni sulod simbahan. Do wala man lang sa ato na iya. Habi natin kinakasulod na kita, nakasimba na kita. Pero habi ninyo, kinanglan before magsulod ka dira, o si saon mo yung nagipasoon mo, takos balako sa pagsulod sa balay sa Diyos. Am I worthy? Nga magsulod ako sa balay sa Ginoo? Kung nakita ni mo yung kabalingon niya, kawatan, butigon ikaw, manugpalapaw ka, duloga na ito sa kwasibahan. O kung magpilo ka sa imo matuod, dira sa puwerta, kung hindi narapit, ituan mo ano yung sala mo. Before magsulod ikaw ka, hindi gid mabaton sa Diyos sa imo pagsimba. Kung ang imo tagipusoon, mahigko, muna sila hindi. Only those who have clean hands. Who shall ascend into the hill of the Lord? And who shall stand in His holy place? Only those people with clean hands and with pure heart. And in pure heart, meaning with godly character. Diyos nun nga may Diyos nun nga character kung kinaugali. Hindi lamang sa character, kundi ang imo motive, Diyos nun man, mga motibo ni imo. Mandira, kita nga kakapalpak, pero may. Nagahimo kita sa mga bagay nga utanaan mo, husto sa mata sang tao. Pero ang imo motive, hindi husto. Ha? Nga na masulod ikaw dira. Kuntion sa kampanya, limbawa, masulod ka sa simbahan, anong motive ni mo? Agod mga siling tao ngayon, that guy is a religious man. Ano ba, sulod sa simbahan? Na anong motive ni mo nga nagabulig ikaw, naghatag ka sa imol, patindog sa masimbahan, agod ayawon ikaw? Hindi ba na hustong motive? Kinangla na motive natin sa tanan yung ginahimota, ginahimo natin niya para sa Ginoo. Sa iya kami yan. So even though nga tanaw ni masagwa daw good works na maayong nga bagay, but if the motive is wrong, then that cannot glorify the Lord. Who can ascend into God's hill? And who shall stand in the holy place? Nanong sino sila? Mga tao nga may matinlo sing kamot. Naugasan ang ila tagiposon sa ngamili nga dugo ni Kristo. May putli sila nga tagiposon. Those with godly character and with godly motive. Kaya napulong din ang vanity nga gamit. Nag-refer na sa pagsimba sa mga idols. Sa tuwan na, ikuan gina. Palatao, maplasimbagin. Isa lamang ang Diyos na ito. Ay kita kasimba sa bato, nga nauman sa bato. Diyos nga nauman sa bato, salsalan, kung nandara, kung kawi. We worship God in spirit and in truth. Well, dira lang na kita. Mga biyan matahong maning atong lesson. Kaya mapilitan kita sa pag-usisa sa atong galingon. Kung bala tapos kita, kung Domingo, magsimba kita, takos bala kita magsulod sa balay sa Diyos. Kaginala masisa at ang kagulingo na ito. Salamat kasi sa inyo pagbuilog sa ako, naginoo magpakamayo kid sa inyong matanda.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon naton aton pagtuon sa aton topic about promoting spiritual growth in the family. Kag ang aton text makita sa Proverbs 22:6 kag Proverbs 23:26. Last time aton gid nasapuan nga ang training must start with the parents. That is very clear sa aton text sa Proverbs 22:6, no? So, sa liwat, children are gifts from God. Kag since it is a gift, they are to be taken care of. They are to be treasured. And they are to be loved. So, aton lang taon diri sa pulong si Ginoo of what it has to say about how we parents should deal with our children. So, muning una nasapuan natin nga ang training must start with the parents. Now, last time, nagsiling ako nga ang Proverbs is a book about a father instructing his son. And much of the teachings ng Proverbs is by contrast, di ba? Manotice gid naton ina ang pagbasa naton sa libro sang Hulubaton or the book of Proverbs. So since aton text sa Proverbs 22:6, manotice man naton diri ang first half sang sininga verse nga nagasiling train up a child in the way he should go. So ang ning pulong nga train has to do with spiritual instruction. Na-mention akong last time nga malamo mang ginikanan nga mas concerned sila sang physical kag social well-being sa ilang mga bata rather than sang spiritual being. So kasubo, kung amoy na ang imong kang tanan subo, kag ang lain pa ang kay kalababanan sa mga ginikanan, may aras la idea if they bring their children to church, send them to a Christian school, pray at meals, nagapinsar sila nga okay na ni. Pero indigid amo, whether you like it abyan o tud sa Ginoo, indigid amo ini abyan o tud sa Ginoo, mga ginikanan. Bringing your children to church will not make them a better person. Kay man, ang pulong si Ginoo daan na gasiling sa Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of the child. So sin is foolishness. It is in the heart. And it can only be taken out by the rod of correction, and this rod of correction is the Word of God. Amo na nga na-mention ako na ang train, it means to form a desired shape by growth and pruning. Kag another meaning is to form a new practice by exercise or to discipline. Kaangay lang sa isa ka-athlete in training, no? So, amoy ni ang challenge sa aton, mga ginikanan. Keep working at it all the time and do not give up. Bilang mga ginikanan, you need to set your mind to it. So, grabe ini ang pagsiling sang pulong sino, train up a child in the way he should go. At inikatama ang statement sa pag-address para sa aton ng mga ginikanan. Ang first part sang verse, nag-deal gid sang command. Kag ang pamangkot, to whom is the command addressed to? Again, wailiwan kundi kita gid mga ginikanan, but more specifically sa mga amay. Okay? Gani, just for the sake of reinforcing this, ang Ephesians 6:4 nagasiling ang pulong si Ginoo, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture

0: an admonition of the Lord. So karon ang pamangkot, how does a father provoke his children to wrath? Again, by not bringing them up in the nurture and admonition of the Lord. So gani ining pulong ang nurture, it means training with structure. Training with structure. Now, kabalugid kita nga sa panimalay, ang Ginoo naghatag sang order. Kag ang order sa panimalay is Christ, husband, wife, and children. Ining order ginhatag gid for that basis. Okay? This order is given for that basis. And when God's order is violated, you have a problem. You have a problem. In fact, bilang pastor, mga abyan o tud sa Ginoo, damo gid ako sang nakita sa mga Kristohanon, sa mga membro sa iglesia, nga ining order nga ginhatag sa Ginoo wala na sunod. Kung kisang asawa ang nagalid sa panimalay, ang bana, gisunod na lang, natamara na siya. Tindihan mo, ha? Kung isa ang kabataan, dominante man sa ilang magginikanan. Ay, kung aton istoryahan o kung pamalandungan ang mga kilaway ng mga relasyon, mga malahawig ini abyan o tod sa Ginoo. We all know nga madamo usang mga gamo sa sulod sa panimalay. Mga relasyon nga naglaguba nga hindi maayo, no? Naglatabo. Nagbulagay, nagapatsanay, ay, terrible nga mga gakatabo sa panimalay. So gani, ang order sa home, ginhatag sa Ginoo, kung ang ining order is na-violate ini, mangin problema gid ini. So gani, bilang alagad sang Diyos, nakita ginakon ni as being one of the biggest spiritual problems we have today. So gani, since the word train is a command, this has to be obeyed. Okay? Kay kuman siya, dapat tumanon ginaton. So muta ang first part sang verse nga nagasiling, train up a child in the way he should go. Now, lantaw naton ang second part sang sininga verse sa Proverbs 22:6. And when he is old, he will not depart from it. Now, ano naman ni ang pulong nga old? Na wala ini nagabot siya noon nga mag-edad atong bata, mag-50 na sila, 60 or 70. Ha? Hindi mo na ang kahulugan. But ang pulong nga, and when he is old, it means approaching adulthood. Kung magahamtong na sila, naamon ang kaulugan sang pulong nga, and when he is old. Meaning, ang ining phrase is when the child leaves the house. Alright? Nagabot si Andre, when the child leaves the home, he will not depart from the training you have given him. Amo na ang punto dre. Nga kung natudluan nato atong kabataan samtang gagmay pa sila. Train up a child in the way he should go. So in the way they should go, samtang balaga matamat sila gatubo, no? Dira kita magsugod sang gagmay pa sila. Ha? Hindi nga mag-college na sila, yawan ka na. Masabat-sabat na nga ni sila sa imo, bisan high school na sila. Ano pagid kun college na. So samtang nagatubo sila, i-inject na natin sa ila ang pulong sang Diyos. Amo na ang butsing ganun dira. Kung nga magtudlo kita, samtang gagmay pa sila. Kaya agod nga maghamtong na sila, kag palayo, hindi man siling palayo, no? Kung maghalin na sila sa itong panimalay, o kung mag-eskwila na sila sa lain nga mga duog, o kung diin nga lugar, kung natudluan, tagid sila sing mayos ang gagmay pa, makasalig kita. that they will not depart from the training nga aton nahatag sa aton kabataan. Amo na, hindi ka makamori, bala. Makatuo ka, makasalig ka nga, bisan layo siya sa imo. Ayan, ato siya sa abroad, ato sa Mindanao, o kung sa Luzon, o kung diin man nga parte sa kalibutan. Makalaom ka, makasalig ka, ngayon niya kung bata, makatindugin niya. Makasaligid ko sa Ginoong nga hindi gini siya mag-dinungol. Kaya natudluan naton sa husto. Kaya natudluan naton ang ilang pagkabuhi nga mangin, mahinadlukon sa Diyos, kag masinulundon sa Ginoo. Amun ang pinaka-importante nga ma-implant naton sa ila. So, amun na abyan naton sa Diyos. Especially mga kanan. Okay? So, kung wala naton ang tudluan, naton kabataan, sang timprano pa. Ha? Bao, kasubogid. Maghahatag din isingda ko nga problema sa imo. So, amun niya itong tandaan. Remember, the word training here is spiritual training. And remember that this is a book of contrast, ang book of Proverbs. So, here is the principle. If he is trained right, he will not depart from it. Nan, amun na ang siling sang pulong sang Ginoo. Prinsipyo na sang pulong sang Diyos. Alright? So the Bible says, do it right. Train him right. And the promise of God, he will not depart from living for God. Amo inaabyan o tun sa ino, mga ginikanan, kung kita nagtudlo sa tun kabataan sa husto nga mga pamaagi, especially sa pulong sa Ginoo, kag gintudloan natin sila sa insakto nga mga butang, i-train natin sila sa husto nga mga bagay, nagpromesa gid ang Ginoo nga hindi gid sila malagyo sila. You see, ang Diyos na mismo nagsiling. Amo na nga makasali kita bisan layo sila sa aton. Okay? So ang Ginoo bala buti gud diri, hindi gid, di bala? So tama katag sa pulong siyo, gani importante nga samtang gagmay pa aton kabataan, tudluan tana sila. Ha? Amoy na, mga ginikanan. But children does not have spiritual training if the parents themselves does not have spiritual relationship with the Lord. Amo naman dira ang subo. Kung layo man imo relasyon sa Dios, ano ang imo matudlo sa kabataan mo? Amo na importante kita nga mga anak sang Dios magmatutom gid. Magtuon gid ta sa pulong sa Ginoo, i-aplikar gid nato ang pulong sang Dios. Magatutong gid kita sa iglesia. Agud kita magtubo, manginhamtong kita. Kagdamo kita matudlo sa atong kabataan. Kag sila makita man sa aton nga kita nagmatutom, sila man magsunod man sa aton ihimplo. So amoy na ang kinanglanon sa subong nga panag-on. Kay madamo sa mga ginikanan subong nga hindi amo ini ang dalagan sa sulod sa panimalay o kung kristuanon nga panimalay. Okay? Ang lain pagid, when parents are involved in sin, it will always show up in the children. Okay? And it always does. Kag madamo gid nga example nga makita aton sa pulong si Ginoo. Ha? Ang tawa si David, si Solomon, si Priest Eli, and there are many others nga ginmention sa pulong sang Ginoo. So gani ang Proverbs 22:6 katahom gid kitama. Kag ginsugpunan naton diri ang Proverbs 23:26, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. So as we train our child, they are also looking to us as their example, di ba? Our testimonies to them is very, very important. Gani ang verse nagsiling, and observe my ways. If our ways are not right with the Lord, they cannot give their hearts to us. Kasubuin na, mga ginikanan. So, including ourselves, okay? We, including myself, I mean, kinanglan we should set spiritual testimonies to our children so that we will never experience spiritual problems with our children in the future. sa amoy ni ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton kagabay pa nga aton ini i-allow ang pulong sa Diyos magtudlo sa aton kag ma-aplikar na aton sa aton gabuhi kag aton ini matudlo gid ang ini nga prinsipyo sang aton nga mga kabataan. Sa liwat, aton ini padayon na itong pagtuon sa dasun natin ng broadcast ni inyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magapagamayo sa itong tanan. Damong salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 29. Nagbalik si David sa Ziklag. Karon, gintipon sang mga Pilistinhon ang tanan nila nga soldado sa Afek, kag ang mga Israelinhon niya nagkampo sa may tuburan sang Jezreel. Samtang nagamartsa ang mga pangulo sang mga Pilistinhon upod sa ilang mga soldado nga naggrupo sa ginatos kag linibo, nagasunod sa ila si David kag ang iya mga tinawo upod kay Haring Akish. Pero nagpamangkot ang mga commander sang mga Pilistinhon kay Akish. Ano bala ang ginahimo sining mga Hebreo diri? Nagsabat si Akish. Ina nga tawo amo si David, nga opisyal ni Haring Saul sang Israel. Sobra na siya isa katuig nga kaupod ko. Kag umpisa sang maghalin siya kay Saul hasta subong, wala ako sing may nakita nga malain sa iya. Pero nangakig ang mga commander sang mga Pilistinhon. Siling nila, pabalikain na nga tawo sa lugar nga imo ginhatag sa iya. Indi siya dapat magupod sa aton sa pagpakig-away. Kay basi bala kontrahon, kagpamatyon niya kita kung mag-inaway na para makuha ang kaakig sang iya agalon sa iya. Indi bala nga siya ang ginpadunggan sang mga babayi sa Israel samtang nagasaot sila kag nagakanta sang pilalang kalibo ang napatay ni Saul, pero kay Davidya, tignapulo kalibo. Gani gintawag ni Akish si David kag ginsilingan. Nagasugid ako sing matuod sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga masaligan kagid. Kagusto ko gid kuntani nga magupod ka sa akon sa pagpakig-away. Tungod halin sang adlaw nga nagupod ka sa akon hasta subong, wala gid ako sing may nakita nga malain sa imo. Pero wala sing salig sa imo ang iban nga mga pangulo. Gani magpuli ka na lang. Kag indi ka maghimo sang bisan ano nga indi nila nagustuhan. Sige, maayo lang nga paglakat. Pero nagpamangkot si David. Ano bala ang sala nga nahimo ko halin sang pagupod ko sa imo hasta subong, mahal nga hari? Ngaa indi ako makaupod sa pagpakig-away kontra sa imo mga kaaway. Nagsabat si Akish. Nahibaluan ko nga maayo kagid pareho sa anghel sang Dios. Pero ang akon mga commander, indi gusto nga paupdon ka sa inaway. Gani, aga ka pa magbangon buwas, kag magpuli upod sang imo mga tinawo, samtang nagaamat-amat sanag. Gani aga pa nagbangon si David, kag ang iya mga tinawo, kag nagbalik sila sa duta sa mga Pilistinhon, kag ang mga Pilistinhon iya nagkadto sa Jezreel. Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 30. Ginpanglaglag ni David ang mga Amalek nun. Sang ikatlong adlaw, nakaabot si David kag ang iya mga tinawo sa Ziklag. Nasapwa nila nga ginsalakay sang mga Amalek nun ang Negev, lakip na ang Ziklag. Ginsunog nila ang Ziklag kag ginpangbihag ang mga babayi kag mga kabataan sa sini nga banwa. Wala nila sila pagpatya kundi ginbihag lang nila. Nakita ni David kagsang iya mga tinawo nga sunog na ang ila lugar. Kag ang ila mga asawa kag mga kabataan wala na. Gani, naghibi sila sing tudugid hasta nagpalangluya sila. Ginbihag man ang duha ka asawa ni David nga si Ahinoam nga taga Jezreel kag si Abigail nga asawa anay ni Nabal nga taga Carmel. Nagdako na gid ang problema ni David tungod nga naglain ang buot sang iya mga tinawo sa pagkabihag sang ila mga kabataan kag nagplano sila sa pagbato sa iya. Pero ginpabaskog si David sang Ginoo nga iya Dios. Dayo nagsiling si David kay Abiatar nga pari nga anak ni Ahimelech. Dala diri ang espesyal nga panapton sang pari. Gani gindala ato ni Abiatar sa iya. Nagpamangkot dayon si David sa Ginoo. Lagson bala namon ang nagsalakay sa amon? Mapierde bala namon sila? Nagsabat ang Ginoo. Hoo, lagsa ninyo sila kay mapierde gid ninyo sila. Kag maluwas ninyo ang mga ginpangbihag. Gani, naglakat si David kag ang iya 600 katinawo hasta nga nakaabot sila sa bisor nga ililigan sang tubig. Nagpabilin didto ang 200 niya katinawo tungod nga kapoy na gid sila sa pagtabok pa sa ililigan sang tubig. Pero nagpadayon sa paglagas si David kag ang 400 niya katinawo. Karon, may nakita ang mga tinawo ni David nga isa ka Ehiptohanon sa uma. Kagindala nila siya kay David. Ginhatagan nila siya sang tubig kag tinapay, kag isa ka hakop sang binulad nga higos, kag duha ka hakop sang pasas, tungod kay wala gid siya makakaon ukon makainom sa sulod sang tatlo kaadlaw. Pagkatapos niya kaon, nagbaskog siya. Ginpamangkot siya ni David. Sino ang imo amo? Kag tagadiin ka. Nagsabat siya. Isa ako ka Ehiptohanon, kag ulipon ako sang isa ka Amaliknon. Ginpabayan ako sang akon amo, tatlo kaadlaw na ang nagligad. Tungod kay nagmasakit ako. Ginsalakay namon ang parte sang Negev nga ginaistaran sang mga Keretnon sa teritoryo sang Juda. Kagpatiman ang parte sang Negev nga ginaistaran sang mga kaliwat ni Caleb. Kaginsunog namon ang Ziklag. Nagpamangkot si David sa iya. Maupdan mo bala kami kundiin nagkampo ining mga nagpangsalakay? Nagsabat siya. Magsumpa kaanay sa akon sa presensya sang Dios nga hindi mo ako pagpatyon ukon itugyan sa akon amo. Kagdayon updan ko kamo sa ila. Gani nagsumpa si David. Kaginupdan dayon sila sang Ehiptohanon sa ginkampuhan sang mga nagpangsalakay. Kagdito nakita nila ang mga Amaliknon nga nagalinapta nga nagakinaon, nagaininom, kag nagakinalipay tungod nga madamo ang ila na agaw sa mga Filistinhon. Kag sa duta sang Juda. Ginsalakay sila ni David, kag sang iya mga tinawo, kag naginaway sila sa bilog nga gabi, hasta sang sunod nga gabi. Wala sing may nakapalagyo sa mga Amaliknon, luwas lang sa 400 kapamatanon nga nagsakay sa mga kamel kag nagpalagyo. Nabawi ni David ang tanan nga ginpanguha sang mga Amaliknon, pati na ang duha niya kaasawa. Wala gid sing may nadula, bata o kun tigulang, lalaki o kun babayi, o kun bisan ano nga ginpanguha sang mga Amaliknon. Nabawi ini tanan ni David. Ginkuha niya ang tanan nga karnero kag baka. Kag samtang ginatabog sang mga tinawo ni David ang tanan nga kasapatan sa paguna sa ila, nagasiling sila. Mga naagaw ini ni David. Sang makabalik na sila ni David sa bisor nga ililigan sang tubig, ginsugata sila sang 200 niya katinawo nga nagpabilin didto, tungod nga ginkapuyan sila sa pagupod. Nagpalapit kanday David sa ila kagintamyaw niya sila. Pero ang mga malain, kag wala sing pulos nga mga tinawo ni David nagsiling. Indi ta sila pagpartihan sang mga naagaw ta sa mga Amaliknon, tungod kay wala sila nagupod sa aton. Ibalik lang sa ila ang ila mga asawa kag mga kabataan, kag balakta sila. Nagsabat si David, mga kauturan, indi kamo magdinalok sa ginhatag sang Ginoo sa aton. Ginprotektaran niya kita kaginpadaog sa mga nagsalakay sa aton. Wala gid sing may magsugot sa ginahambal ninyo nga ina. Dapat partihan ang tanan. Ang parte sang mga nagpabilin sa pagbantay sang aton mga gamit dapat pareho man sa mga nagkadto sa inaway. Ginhimo ini ni David nga pagsulundan para sa mga Israelinhon halin sadto hasta subong. Sang pag-abot nila ni David sa Ziklag, ginpadala niya ang iba niya nga mga naagaw sa mga manugdumala sang Juda nga iya mga abyan. Kaupod ang ini nga mensahe. Ari ang regalo ko sa inyo halin sa mga naagaw namon sa mga kaaway sang Ginoo. Ang ginpadala niya amo ang mga manugdumala sang masunod nga mga banwa: Bethel, Ramoth Negev, Jater, Aroer, Sefmot, Eshtemoa, Rakal, sa mga banwa sang mga Jeramelinhon kag mga Kenhanon, sa Horma, Borashan, Atak, Hebron, kag sa iban pa nga mga lugar nga nakadtuan ni David kag sang iya mga tinawo. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 31. Ginpatay ni Saul ang iya kaugalingon. Karon, nagpakig-away ang mga Filistinhon sa mga Israelinhon sa bukid sang Gilboa. Madamo ang napatay sa mga Israelinhon kag ang iban sa ila nagpalalagyo. Ginlagas gid sang mga Filistinhon si Saul kag ang iya mga anak nga lalaki, kag ginpatay nila ang iya mga anak nga sila ni Jonathan, Abinadab, kag Malkishua. Puwerte gid ang inaway nila ni Saul kag sang mga Filistinhon. Naigo si Saul sang pana kag grabe gid ang iya pilas. Nagsiling si Saul sa manugdumala sang iya armas: "Gabuta ang imo espada kag patya ako. Kay kun indi, sila nga mga wala nagatuo sa Dios, amo ang magpatay sa akon, kagyagutaon nila ako. Pero nahadlok magpatay sa iya ang manugdumala sang iya armas. Gani, ginkuha ni Saul ang iya mismo espada, kaginbuno ang iya kaugalingon. Sang makita sang manugdumala sang iya armas nga patay na siya, ginbuno man niya ang iya kaugalingon sang iya mismo espada. Kag napatay siya, upod kay Saul. Gani sad tong adlaw, napatay si Saul, ang iya tatlo kaanak nga lalaki, ang manugdumala sang iya armas, kag ang tanan niya nga tinawo. Sad tong ation, may mga Israelinhon nga nagaistar sa pihak sang kapatagan sang Jezreel, kag sa tabok sang suba sang Jordan. Sang makita nila nga nagpalagyo ang mga soldado sang Israel kag napatay si Saul kag ang iya mga anak, ginbayaan nila ang ila mga banwa kag nagpalagyo man sila. Gani, ginsulod sang mga Filistinhon ini nga mga banwa kag ginistaran. Sang sunod nga adlaw, pagkatapos ang inaway, nagkadto ang mga Filistinhon sa bukid sang Gilboa sa pagkuha sang mga kagamitan sang mga napatay. Nakita nila didto ang bangkay ni Saul kag sang iya tatlo kaanak. Ginutod nila ang ulo ni Saul kag ginkuha ang iya mga armas. Dayo nagpadala sila sang mga mensahero sa bilog nga duta sa mga Filistinhon sa pagbalita didto sa templo sang ila mga Dios-Dios kag sa ila mga kasimanwa nga napatay na si Saul. Ginbutang nila ang mga armas ni Saul sa templo sang ila diyosa nga si Astoret, kag ginlansang ang iya bangkay sa pader sang banwa sang Bethshan. Nabalitaan sang mga taga Jabesh Gilead ang ginhimo sang mga Filistinhon kay Saul. Gani, naglakat ang tanan nila nga maisog nga mga tawo sa bilog nga gabi, hasta nga nakaabot sila sa Bethshan. Ginkuha nila ang bangkay ni Saul kag sang iya mga anak sa pader sang Bethshan. Kagindala nila ini sa Jabesh, kaginsunog didto. Dayon ginkuha nila ang mga tulan kaginlubong sa idalom sang kahoy nga tamaresko didto sa Jabesh, kag nagpuasa sila sing pito kaadlaw.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na. Nga nagapalayag sa sangkamatuuran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gyapon ini nga pagwalis ang pulong sang Ginoo, ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Kagwala naton ginakalipatan sa pag-acknowledge ang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga palamangkutanon, palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangiton nga Diyos, salamat sa liwat nga ang imo mga pulong, mabuksan naman amon sing dayag sa kanginan. Nga magadala inis ang pagliso sang hindi amo namon nga ginahimo. Sa pagpakita Ginoong ang pagsunod sa imo, ang pagtuman sa imo mga pulong, ang pagtuo personal kay Ginoong Hesus kag sa iyang mga promesa, magadulot sang tremendous nga mga pagpakamayo sa amon kinabuhi. Ginoo, itulon man ang amon mga utod nga nagapangita paglaom nga maghinulsol sang iya kalautan kag saligan ikaw nga sulong maniluwas batunon si Kristo Hesus sa iya tagipuson. Ang may mga nasubaan, ikaw man Ginoo magatugot sa iyong paglipay. Ang may mga kinanglanon, ikaw man magahimuno. May mga balatian, gamit ang mga bulong, ang mga doctors, kabisan pag inong milagro nga nagalin sa imo, sa pagsabat sang amon pangamuyo, kag sa pag-ayo sang mga ginabatyag sa lawas. Amay, nagapangamuyo kami, ang pagwalis ang pulong mo, sang kapisang kaalam ang imo managwali, kag ang amon tagpalamati. Handa kami magbaton sang kamatuuran, tindugan ang iyang mga saad, kag subong man Ginoo, magatuman kami sang imo ginasugo para sa amo. Nagatugyan kami sini sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 1 Samuel chapter 15. Now, diri naton ginalahad ang sovereignty sang Ginoo. Nga ang Dios nga nagtuga sa aton, origin sang tanan nga butang. Nga ang Ginoo nga nagsustain sa aton. Kag subong man nagapalakat sang order sa sining aton kalibutan, dapat lang ginaton nga kilalahon siya. Amen. Kaginitanan ara sa persona na Ginoong Hesus. Si San Pablo sa iya sinulatan, nag-describe siya si Ginoong Hesus nga anak sang Ginoo, nga among nagapatigayon sang tanan nga butang nga natingob sa iya kaugalingon. Utod sa liwat, ang Ginoo gid among nagagiya sa nagakahitabo sa aton kalibutan, kag bisan pa sa history. Ngayon itanan, magadulong siling sang libro sang bugna, dayawon ang ngalan sang kordero sang Diyos. Sang una sa subong kagpalabuton, nga nagtubos sa iya mga katawhan, gikan sa ila mga sala, paagi sa yahamili nga dugo. Amuna ang theme song nga ako nasapuan dito. Tiyan muna mga utod, nag-apil sa imo sa ngalan sang Ginoo. Kilalaha ang pagka-Diyos sang Diyos sa imo kinabuhi. Balo ka mo sa mga praktikal nga mga bagay, paano naton ini mapakita? Of course, hindi kita magatikang sa mga desisyon, mga plano sa aton kinabuhi. Hindi naton natugyan sa Ginoo pagi sa pagpangamuyo. Amen? Ang muna sang sinyalis, utod, that you are living and claiming under the sovereignty of God. Kang nakanami bala sa aton Ginoo amo ini, hindi lamang siya nag-uyat sang aton kahapon, subong, kundi siya gid nakabalo sang palabuton. Kaganong siling sang Ginoo para sa aton. Ginapakaon ko mga pispis, ginapatahom ko ang mga bulak sa latagon, nya daw anuman nga magkabalaka ako para sa inyo. Hindi bala? Mateo 6:33, nagsiling ang Ginoo sa aton, unaha lang ninyo blako. Ang pagkamatarong sang akon nga pangginahom, ako mismo nga nagtuga kag maluluwas ninyo nya kag tanan ini nga mga butang. Ginapangita ninyo inyo kalanon, inyo bisti, o kun ano pa man nga nisisari nga mga butang nga magkinabuhi kamo, idugang ina sa inyo. Hindi bala? Amo nang promesa sang Ginoo sa aton. Now, nagasunod kita diri sang istorya ni King Saul, nga nagsugod siya nga maayo. Kag sa sini nga mga tinion, almost ara na siya sa tunga-tunga sang iya nga paginahom, subong nga nahaunang hari sang Israel.
Nagsugod siya nga may pagpaubos. Apang sa sini nga mga tinion mga utod. Amat-amat sang Ginoo ginapakita kung ano gid nga klase sang tawo si King Saul. Now, masubo apang amuning masiling naton bala sa integridad sang pulong sang Ginoo. Nga wala lang ini nag-record sa mga kadalagaan sang iya mga katawhan. Kundi ang ilaman kaluyahon kag kapaltahan gina-record man diri sa pulong sang Ginoo. 1 Samuel chapter 15 verse 3. Lakat ka kag salakaya ang mga Amalek nun. Kaglaglaga sing bugos ang tanan nila. Ang mga pagkabutang, hindi sila pagbinli bisan ano. Laglagon mo ang bugos nga mga katawhan. Amun siling sang pulong sang Ginoo. Bisan pa ang mga baka, karnero, mga kamilyo, kag mga asno. Gintipo ni Saul ang mga hangaway kagin isip sila tanan. May duha kagatus kalibo nga hangaway halin sa Israel, kag pulo kalibo halin sa Huda. Ginlutos ni Saul ang mga Amalek nun. That's 1 Samuel chapter 15 verse 7. Halin sa Havila, tubtob sa Sur, sa nasidlangan sang Ehipto. Gindakop niya nga buhi si Agag nga hari sang mga Amalek nun. Pero ginpamatay niya ang tanan nga mga tawo. Si Saul kag ang mga tinawo nagluwas sang kabuhi ni Agag kag wala nila pagpatya. Ang pinakamaayo sang mga karnero, mga baka, pinakamaayo nga tinday sang baka kag mga kordero. Ukon ang bisan ano nga maayo. Pero ginlaglag nila tanan ang indi mapuslan ukon wala sing puros. Utod ari na, gintugot sang Ginoo ang kadalagan sa pagtuman ni King Saul sang yasugo nga hukman kaglaglagon ang mga Amalek nun. Apang sabaylo nga to the detail ang iya obedience, ginsalbar niya ang hari nga si Agag kag ang mga the best nga mga sapat, ilaman ginsalbar upod sa mga soldado. Mabalaan ta na karon kun anong rason. Tiyan mo na abiyan. Maghambal gani kita sang sovereignty nga ang Ginoo nagagahumbala ka nagapanagiya sa aton. Naga-include man ni sa pagtuman sang iya mga pulong, sa pagtindog sa iya mga saad, sa paglikaw sa mga bagay nga iya ginadumilian nga wala na sing puro pamangkot sa aton. Hindi nga ginasiling mga kauturan nga ginalubag sang Ginoo ang aton sense of decision o kon aton reasoning. Kundi sa punto nga mo ini, basta magsugo ang Ginoo, magsaad ang Ginoo, kung may mga bagay nga ginapalikaw ang Ginoo sa aton, pagi siya mga pulong, tumana kay maayo gid na. Amen? Nang problema sa aton sa liwat, nga mga katawhan mo ini, tungod kay kadamo na kita sang dabalan sa sining kalibutan, doon ginapagwa naton nga daw mas maalam pa kita sa Ginoo kag ginaraso naton kag amo man ang ginhimo ni King Saul. Hindi bala? Kuhaan talang bala sang klaro kayo nga ehemplo. Nagsiling ang Ginoo sa aton hauna nga mga ginikanan sa kay Adan kag kay Eva. Maginbutang ako dira nga kahoy sang paghibalo sang maayo kag malain. Hindi kamo magpalapit. Hindi kamo magtandog. Ukon magkaon sang iyas na nga bunga. Kaysa tion nga magakaon kamo sina, mapatay kamo sang totoo. Mga utod, kuntani ang response ang tao mo ini. Lord, sa imo mga pulong, saligan ko ikaw, matuod ina. Tianong gwa mga utod? Wala sila nagpamati. Tianong resulta? Oo, kapahamakan. Pagpahamulag sa presensya sang Ginoo, kagkamatayon, kagsala nga naglatom hasta subong. Amun abyan, gusto nato nang ipahangop sa aton tanan sa sining adlaw nga kun batuan naton ang klaro nga revealed nga kamatuuran kag mga prinsipyo sa pulong sang Ginoo, wala kita nagapaabot kag nagatumpi sang pagpakamaayo sa aton, kundi gatipon kita sang paghukom halin sa Ginoo. Nagsiling ang Ginoo mga utod sa kay King Saul, "You just destroy them." No question asked.
natungkad sang Ginoo ang ila tagipusoon nga ining mga katawhan sang amaliknon nagbaligya sang ila kinabuhi sa paghimo sang kapintasan kag subong man indi amuh sa katawhan sang Ginoo kag inbaligya nila ang ila kalag nga indi gid iya magtuo sa Ginoo. Amun abyan gamiton ko ang tinaga nga incorrigible. Indi bala? Natabo man ini sa katawhan sang Ginoo. Usually ang ginagamit nga term dira sa mga prophets sa Old Testament amo ini. I send you prophets, my messengers, rising early. You see, amo nang ginambal sang Ginoo sa ila. Ginpadala ko sa inyo ang akon mga mensahero tungod sa akon pagigugma kag kabalaka sa inyo nya timprano pa. Anong ginapahangop sang Ginoo sa aton? Nga siya mapainulubon, nga siya naga-extend man sa bakukom apang sa malawig nga panahon nga nagahatag sang tsansa sa mga katawhan sa paghinulsol. Ti daw naga-lambot gyapon sa akon panghunahuna ang minsay sang Ginoo nga ginahatag sa kay Jonah. Anong siling sang Josiah? Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Amo na kun kisa magapamangkot kita sa aton kaugalingon nga 40 days nga hindi 40 minutes or 40 hours. Amo na byan makita naton nga ang Dios manggaranon sa bugay. Ti anong rason diri ni King Saul nya ginkuha namon ining mga matambo kag mapuslan nga mga sapat kay ihalad namon ini sa imo. You see mga utod, siling sang Ginoo laglagon mo sila as a sign of my righteous punishment. Send godly acts and their what? And believing heart towards me? But you have spared them. Utod, bisan ano pa naton nga balibad, bisan ano pa naton nga ramification sa klaro kayo nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo. We cannot do otherwise but to believe the word of God and to obey it without condition. Hindi bala? Tanawablan ninyo ang mga ihimplo sa Old Testament. Siling sang Ginoo kay Joshua, libot-libutan mo lang ng Jericho, kag pagkatapos, kulaton mo ko nga magsiling sa inyo, nga masinggit na kamo, madaog kamos na. Tikon ikaw bala, ara iya sa pagplano sa mga military strategy, abi? Paano mo na mahangpan? Nga libot-libutan mo lang ang kontra, tapos singgit ka, daog na? Apang mga utod, nagsiling ang Ginoo kay Joshua, pati ihabla ko. Tuhibla ko. Amo man sa kainawa. Siling sang Ginoo sa iya, patindog ka sang dako kayong arka o kung barko. Kay lumsan kong bilog nga kalibutan, tungod kay ang intensyon sa ila tagipuson, grabe na gid kayo kalaot. Tisipon mo bala, ang tanan nga mga negatibo nga mga butang, kung ibutang mo sa tawhanon nga obserbasyon, ara sa tunga chimpo, way katilaw baha, way katilaw ulan, at tapos mahimo sila sang dako-dako nga barko, at upa sa babaw bukid. Apang mga uto nagsiling ang pulong sang Ginoo sa mga Hebrews, sinawa was moved with fear kag pagkatapos nag-obey siya sang pulong sang Ginoo. Ti anong natabo? Ti istorya na malang ang aton nga nasaghaw sini sa time ni Joshua, sa time ni Noah. Ano ang resulta sang tao nga matinumanon sa pulong sang Ginoo? Blessing para sa iya. Amen. Ti amoy na, gusto na akong ibilin ang ining panghunahuna bala. Para sa kay King Saul amo ini, ang maayo nga pagsugod wala nagagarantiya sang maayo nga pagtapos. Atag kayo mga utol, nagsugod siya maayo apang nadula niya ang ginarian tungod sang iya nga pagdisobey sa Ginoo. Di para sa aton tanan niya, anong leksyon sa sining adlaw? Depend kita sa Ginoo sa tanan naton nga ginahimo. Amen. Well, kutub lang anay kita din subong sa aton pagpamalandong sa Hour of Hope. Sugpo na natin niya sa masunod. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayong agagi sa inyo mga kautoran. Ini naman ang inyo kubos nga lagad, Pastor Ricky Calopez sang True Life Missionary Baptist Church mapa Antipolo, Pontevedra. Naghambal sa inyo sang mayong aga. God bless you and everything nga nagakatabo sa ating kabuhi. Itugyan lang naton sa Dios kay may ara kita nga refuge, may ara kita nga dalangpan, no? Sa aton situation subong sa ining panahon, tamaan kainit sang kalibutan. Suman ang gobyerno naton, tamaan man kainit, no? Nagakalasabo sa nagligad, nakita naton kag na tanaw naton sa mass media na nagakagamo, nagkagarot sa mga senado naton sa atong pagka-gobyerno sa kalibutan. But you know what? God is our refuge. Sa dahil naton, ang Diyos ang gitang aton dalangpan, wala na sa iban pa, no? Kag in spite sa nagakatabo sa inyong panahon, dali naton mo pumatudaan nang Diyos, wala gid nagapabaya sa imo kinsakon. No, pasalamatan nato ng Ginoo sa ning matahong agahon na wala yagi kita ging pabayaan, gintagaan niya kita sang dugang nga kabuhi, gintagaan kita sang provision and protection, kag gintagaan niya kita sang peace, no, sa aton tagipusoon. Kay siya lang gid ang aton dalangpan. Gani sa ining tion mga kauturan, dalayaw ng Diyos sa mga kauturan naton nga mga tumuluo kag naga alagad gid sa iya, no, despite of sa mga problema, mga pagtilaw sa ila kabuhi, arang Diyos wala gid nagapabaya sa aton. Kaya dalayaw gid and good morning gid sa aton mga kauturan dira sa may mapa, no, nagapadayon ang aton nga DVBS, no, Daily Vacation Bible School sa True Life. Kag first time na sang True Life nagkandak sang DVBS. Salamat gid sang mga kanyang people. Salamat sa mga kauturan nga nag-provide sang need kag nag luto sa mga pamahaw sa mga kabataan kay silingani precious ang children ko, no, sa sight sang Ginoo kag dalayaw ang gid, no, kay siling pagani sa Matthew 18:14, even so is not the will of the Father of one of these little ones should perish. Kani utod amo ano pa salamatan gid naton kag ina ang mga kabataan dalayaw ang gid kay palangga gid din sa Dios, no, kag kadamo sa mga kauturan naton nga mga kasimbahanan subong nga naga-conduct sang ilang Daily Vacation Bible School. Pasalamatan naton kag dalayawan gid ang Dios sa mga kauturan nga nag-celebrate o nagahimo sang Daily Vacation Bible School. Subong man, ginagreet ko man sang mayong aga, no, ang aton mga kauturan, mga kapasuranan na this coming 26, no, may ara ang Bible Missionary Baptist College, no, Bible Missionary Baptist College sa BMBC dira sa Bubog, may ara sang ginatawag nga alumni, no, magatililipon ang mga graduate. Nalipat ko kun ano ko da nga year na graduate pero kabalogid ko kag nalipat ako sa akong mga classmate, no, pero I hope and I pray mag-attend kami kag mag-join kita sa fellowship kag mag-enjoy sa ministry. No, dalayaw ang gitang Diyos sinada. So, good morning gid sa aton mga kapastoranan, dira sa may Isabela, dira sa may Magallion, no, dira sa may Hinigaran, Ambakan, no, kag Kusul. Kag so, woman, sa aton mga kapastoranan dira sa Sagay. Good morning gid sa inyo tanan dira. Kag dalayaw man ang blessed blessed happy birthday sa mga kautoran naton nga nag-celebrate subong sang ilang mga birthday, no, kay ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Okay, so dalayawon man ang mga yang people naton nga naga tudlo sa mga kabataan dira sa may True Life, no, sadya kay first time nila magtudlo kag salamat gid, no, paagi kay Brother Jimar Apuhin, no, ang iya through sa iyang leadership kag ginasuportaran, ano, as a pastor kun ang mga kauturan naton kun ano ang ministry nga para gid sa ila. Okay, kag pabayan ta sila sa pagalagad sa Dios. We pray nga suportaran ta ang mga kauturan naton, mga yang people naton, kun din gid kun mag-alagad gid sila sa Dios. Kana pangamuyoan naton, no, mga yang people naton dira sa True Life. Kag thank you gid sa inyo nga katutom, thank you gid sa inyo nga faithfulness. Kag thank you gid sa inyo nga desire na makatudlo sa kabataan. Okay, amo gina ang precious gid, no, ang tagipusoon sa mga young people kung kamo nag-aalagad sa Ginoo, true children. Let us pray. No, magapangamuyo kita. Ginoon, salamat gid Lord sa ining matahom nga kaagahon. Salamat gid sang dugang nga kabuhi nga gihatag mo sa aton mga sa imo mga kaanakan. Lord, we pray in the name of Jesus. Ikaw gid Lord, Lord ang magabless sa Ginoo mga kausuran nga nagapamati sa ila panimalay. Labi na gid Lord subuman sa ila mga cellphone, sa ila mga radio. Ikaw gid Lord God ang magabless sa ila. Lord subuman ang ginapray ko. Ang mga kauturan Ginoo nga may ginabatsyag, ginaampo ko sa imo Ginoo, nga ikaw gid Lord God magapanghikot kag maghaplos ang imo hamiling ikamot Ginoo sa ila. Ang mga kauturan namon Lord nga may mga problema, tanugagid sila Ginoo, kag we pray nga ikaw gid ang maghatag sang peace of mind sa ila. Lord, we pray nga ikaw sa gihapon ang matagaan namon sang himaya, kag ikaw gid lang Lord ang magakontrol sang amon kabuhi. Kani Lord, sa kagarot sa ning kalibutan, kag nakita namon Ginoo nga ikaw, Lord, malapit na magabot. Kani Amay, we pray, samtang ari pa kami diri sa inyong kalibutan, nagapadayon kami, Lord, sa pag-alagad sa imo. Kag, Lord, ginatugyan ko sa imo ang ining radio station, YVS. Ikaw, Lord God, mag-bless sa mga staff. Ikaw, Lord God, mag-apakamaayo Ginoo sa ila. Lord, sa liwat, supply ang ila mga kinalanon sa tag sa nila kapanimanay. Kani Amay, ginaampo ko ni sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga amon manluluwas. Amen. Okay? So magapadayon kita utod sa aton nga mensahe no sa ining tion kag ang aton nga mensahe diri aton makita in the book of Psalms no sa Salmo naghamal diri sa Psalms 46 verse 1 God is our refuge no and strength of every present help in trouble. Mayong aga sa liwat everyone, okay, life is full of trouble. Nakita naton ang aton kabuhi full of trouble, full of trials, fears and battles, no? Problema diri, problema dito, kag temptation diri, circumstances diri, no? Temporary lang na utol, no? But sometimes problem comes suddenly like a storm, no? Amuna, kisa nag-abot sa aton, na pareyos ang isa ka storm. There are moments when we feel weak and discouraged and afraid. But thank God, the Bible reminds us that we are not alone. Tandaan naton, hindi kita nag-isahanon sa aton kabuhi, kag sa aton pagpangabuhi, kaupod naton ang Diyos utol. Amuna iya nga promesa, kag ang Diyos wala nagahambal nga ang aton kabuhi easy lang. Wala sa nagahambal nga aton nga life is easy ba? But you know what? Nagahambal sa fall of trials, that's the reason why ang humble ni King David, God is our refuge, no? And strength and every present help and trouble. Tungod kay na-experiensyahan ni King David sa iyakabuhi, kagkabalo ko muutod, si King David, no, kaagigid sa mga problema, grabe nga mga pagtilaw, grabe nga storm sa iyakabuhi. No? And the word refuge means shelter. Shelter, a safe of place. No? Isa ka lugar nga imo kadtuan na safe ka, kawala gid sang may matabo sa imo. O ginatawag naton protection during danger. Protection during sang kalamidad. Protection during sa imo mga problema. Gani, when storm come in life, no? Amuna utod tandaan naton, when storm come in life, God becomes our hiding place. Are not alone. Kung kisa kasi, kung kisa abi utod, kung may mga problema kita, hindi kita maglagan sa alcohol, no? Kinaglagan naton ang alcohol, abi naton hopeless na kita. Din kwaon na naton aton kabuhi, eh wala na sang may ma-help sa aton, discouraged ka na, no? Sang imo nga problema. Hindi ka kabalo kung diin ka magkadto. Hindi ka kabalo kung diin ka maglagan, no? Ang pamangkot siling aga utod kung may problema ka siling kagadlagan. Siling sang Diyos, no? But thanks be to God, the Bible remind us that we are not alone. Kag kung ikaw may problema, God becomes our hiding place and security. Okay? Utod, tandaan mo, kung ikaw may problema, ang imo dalaganan ang Diyos. Hindi atong alcohol, hindi atong pusil mo kag mag-imo ka na sang butang hindi makaguba sa imo kag mag-suicide ka. Kay abi mo wala ka na daganan, hindi utod amo nang solusyon. Ang solusyon naton amo ang Diyos kag naghatag sa sang security naton. Today, sa ining aga, tandaan naton. Let us learn this truth. God is our refuge. Siya lang gid ang aton dalangpan. Siya lang gid ang aton shelter. Kag siya lang gid ang aton kaladtuan. Wala na sang iban pa. Kani utod sa ninyo tion. God remind us to learn the truth that God is our refuge. Una utod, God is our refuge in times of fear, no? Kay ang inibla nga kahadlok, no? Amo ginigahari isa sa atong kabuhi. Basahan niyo bla sa Book of Psalms chapter 56 verse 3. Sinidiri, what time I am afraid, I will trust in thee. Fear is a natural, no? Sang ginatawag naton to every person. Natural na iya utod, ara na iya ang ginatawag nga kakulba, ang kahadlok sa tanan nga tawo. No, wala biskan sino nga tawo sa ning kalibutan, biskan ang biblical nga mga tumuluo, may kahadlok sila. Pero na-encourage sila kag nadulang ila kahadlok when God says, "You, God is our refuge." Huh? We fear failures. Nahadlok kita ma-failure. Nadlo kita sa aton nga masakit, nadlo kita sa aton kamatayon, nadlo kita sa problema nga kag makahatag ina sa uncertainty sa atong kabuhi. Even strong people experience fear. No, tandaan naton, even strong people, nakita naton kag nabasahan naton in biblical aspect, may kahadlok kag naka-experience sila sa ginatawag nga kahadlok. In the Bible, makita naton King David. Si King David naka-experience many fears kay King Saul, kay kung nga ginahunted sa ginapangita sa nga doprosang sapat na palatyon, no? David hide in the caves. Digto na nago si King David sa caves, sa wilderness, no? Sa isa ka lugar nga wala gid may nakakilala siya, kag wala sa may nakakita siya. But instead of giving up, tandaan naton utod, instead of giving up, David trusted God as his refuge. You see? Amo na hambal sa Diyos. Don't give up. Instead of giving up, ara ang Diyos nagabulig sa imo. Ano hambal sa Matthew? Oh, come unto me and I will give you rest. Uto, don't hesitate. Hindi ka magkahuya. Hindi ka magkahadlok. Magpalapit sa Diyos. Uto, kisa na huya kita tungod sa atong sala. Tungod sa atong sala, hindi kita makapalapit sa Diyos. Tungod kay nahuya ka. But uto, siling sa Ginoo, if you forgive, no? If you trust sa Ginoo, kag kumangayo ka sang kapatawaran sang imong sala, patawaron ka sang Dios, kag sila sang Dios, I will forgive you kung tutuod gid ang imong pagpangayo sang papatawad, then God will help sa imo. Like King David. King David trusted God and as his refuge. So sang isa ka bata balaotod, no, a child sang nahadlok siya sang ginatawag na storm. Ah, grabe sang thunder, grabe ang pangilat, grabe ang dagoob, grabe ang kilat nga nakita niya, no? Naga-flash, kag amon ang nagabutang sa iya nga siya naghibi, no? Tungod sang storm, tungod sang dagoob, tungod sang kusog nga hangin, every lightning flash, no, made him cry. But when he ran into the arms of his father, so samtang naglagan sa utod, sa iya amay, doon natin makita, but when he ran into the arms of his father, he become calm. Kag kabalo sa, kag arak na sa iya nga amay, nga kamot, kag naghakos siya, kag doon natin makita, ang bata nagkalma. Na, why? Because the presence of his father become his refuge. The same mo na utod sa Diyos, kung ikaw magpalapit sa Diyos, magpalapit sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo aras sa imo,

as his refuge. In the same way, when life becomes frightening, means in ating kabuhi, no, grabe sa mga pagtilaw, grabe sa mga mga trial circumstances, we don't run to other people. We can run to God. Dalaganan natin ang Diyos. Wala na sing iban pa nga dalaganan nimo kundi ang imo Ginoo nga ginasaligan, ang Ginoo nga ginasaligan ni King David. You see, brothers and in Christ, paano tani ma-apply sa atong kabuhi sa ningat on? Ma-apply tani ang ini nga sa atong kabuhi. When problem comes, run to God first. Lalagan ka sa Diyos una. Hindi ka to sa turko. Hindi ka to sa imo tupad balay. Hindi ka to sa imo nga o ano dira nga imo laganan nga makahelp sa imo. Una gid tandaan nimo, dalaganan nimo ang Diyos. You go to run first sa Ginoo. Amen? Pray before you panic. You see? Pray before you panic. Trust before you complain. Tandaan sa gil. Salig ka gil. Before you complain, saligan mong Diyos. Amen? Remember, tandaan mo, fear may visit us, but faith must remain us. Okay? Nag-remain ang pagtuon naton, pagsalig naton sa Diyos. Utod ko sa Ginoo, ang Diyos naghahambal sa imo sa ningation. God is our refuge. You see? God is our refuge in times of trouble. Okay? Siya ang atong dalangpan in times of trouble. In Nahum chapter 1 verse 7. Kanami utod, no? Kung may Bible ka labla, abrihan nimo sa book of Nahum chapter 1 verse 7. Ano ang bali diri? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And he knew it him and knew it them that trust in him. Trouble is part of life. Part na iautod sa imo kabuhi ang mga pagdilaw, ang trouble. Even Christian experience pain. Diba? Even Christian experience problem, loss, and disappointment, and hardship sa iyong kabuhi. But you know what? Tanda natin, Jesus never promised a trouble-free life. Wala sa nagapromesa na free, sitting free tilang imo kabuhi. But he promised his presence. You see? Ang promesa niya, ara siya, nagaupod sa imo, kag hindi yakid ka pagpabayan. Again, Jesus never promised a trouble-free life. Okay lang, no? But he promised his presence. Tandaan naton, the three Hebrew boys. Sino na sa ang three Hebrew boys? Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown into the fiery furnace because they refused to worship idols. But God became the refuge in fire. You see? Utod, sanging haboy sila, tungod kay nag-refuse sila na magluhod, kag mag-worship, magsimba sa ginghimo ni King Nebuchadnezzar na Dios Dios kang nga isa ka rebulto nga taas-taas kayo, no? Wala sila nagluhod. Kag sila sang ginghamoy sila sa fair fairness, nakita sila siling ni King Nebuchadnezzar, di ba tatlo lang ang atong ginghamoy sa fairness sa kalayo? But nga nag-apat ho? But God became the refuge in their life. Daniel chapter 3 verse 22, naghahambal, there was a fourth man in the fire and God protected them. The same man na utod sa imo, kinaprotektahan ni kasang Diyos. Pero sa utod sa isa ka payong, no, ang umbrella does not stop the rain. Wala siya nagapapundos ang rain. But it protects the person under it. No, pero kinaprotektahan ka sa umbrella tungod sa ulan na hindi ka mabasa ang imong ulo. God may not remove every storm. Ang Diyos wala nag-remove sa atong mga problema sa atong kabuhi. Ang Diyos wala nag-remove sa mga storms sa atong kabuhi immediately. No? But He protect and sustain through the storm. Protektahan niya ta. Tagaan niya kita sa kaalam. I-sustain niya kita paagi sa mga pagtilaw sa atong kabuhi. Paano tani ma-apply sa atong kabuhi sa isa ka tumuloo? Kag isa ka Kristohanon na nag-alagad, na nag-experience sa ginatawag na pagtilaw. Utod, silindri, trouble should push a closer to God. You see, ang trouble galit, nag-close ina sa imo, nag-push ina, na ikaw magapalapit sa Diyos. Ang mga pagtilaw sa imo kabuhi, no? Ang mga testing sa imo kabuhi, amo na ang nag-push

0: si imo nga magapalapit pagin ikaw sa Dios kag nga ang mga katauhan nga may mga trials gani nagapalayo sa Dios aw instead nga magpalapit ina magpush gina-push ina nga ikaw magsalig ka magtuo sa Dios and hindi ka maglagan sa ibang tao palapitan nimo ang Ginoo. You see, trouble should push us closer to God, not farther away. Wala iya utod ginapalayo ang tao. Utod sa iningation, there some Christian tumuloo sa mga kasimbahanan na may mga pagtilaw, may mga temptation, may trouble sila kabuhi nga anagapalayo. Nga ahaw, dapat galiutod hindi magpalayo. One of the reason naging tagaan ka sang Diyos sa inang mga storm para ikaw magpalapit sa iya. Para ikaw magluhod, maghibi, kag magpanawag sa iya, kay siya amo ang aton refuge, kag siya amo ang aton dalangpan, wala na sang iban pa. Amen? God is still good even in difficult days sa atong kabuhi. He is good, no? All the time, God is good. Utod, wala siya naghatag sa problema na hindi mo masarangan. Kag siling niya, come to me and I will give you rest. God will never run away sa imo. Arasa, help in trouble. In times sa mga problema ni mo, God is still good, even in difficult days. Your problem may be big, but God is greater your problem. Oh, kalami utod, no? Dato mo pa matod, anya, nga mas dako ang Diyos sa aton problema. Your big, your problem is big, but your God is greater your problem. Number three, silindering, God is our refuge because He never fails. Wow! Jesus never fails. In the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6, be strong and of good courage, for the Lord thy God, He is it is that doeth good with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. People may fail us. Friends may leave us. Money may... ang kwarta mag-disappear sa aton. Ang kusog mag-ahatag sa aton sang kaluyahon. But God never fails. Tandaan mo na, utod, siling ko sa imo. People may fail us. No? Friends, nagapalayo sa aton. Nagalib sa aton. Kwarta nag-disappear sa aton. Kag ang strength nagapaluya sa aton, but God never fails. Wala gid nagaka-fail ang Diyos. Never gid sa imo kabuhi nagafail siya. Ikaw ang nagafail sa Diyos. Isa ka lighthouse, stand firm during the storm. Wave crash against it. No, ang wave nagacrash sa iya, boom, nagabunggo siya. When bet against ang grabing hangin, nagabunggo siya. Yet it remains standing because its foundation is strong. Our foundation is our God. Amen? God is our spiritual lighthouse. Tandaan naton, ang Diyos amuna ang aton niya spiritual nga lighthouse. When life becomes dark, when life is become dangerous, He guides and protects us. Tandaan mo na utod, ang Diyos nag-protect sa imo, kag nag-guide sa imo, when your life becomes dark and dangerous. Utod, paano tani ma-apply sa ating kabuhi? Ma-apply tani sa ating kabuhi, trust God even when you do not understand everything sa imo nga life. Salig lang sa Diyos, even ikaw hindi ka-intindi kung ano ang nagkatabo sa imo kabuhi, but silindari, trust God. Hold on to His promises. Amen? O yatan ta lang ang promesa sang Diyos kay siya lang gid magabulig sa imo. Brothers and in Christ, God is our eternal refuge. Through Jesus Christ, in John chapter 14, verse 6, Jesus said unto Him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Our greatest need is not only protection from earthly troubles, but salvation from sin. Wow! Kailangan mo, sin separate us from God. Ang sala, ang ina nag-separate sa aton, sa Diyos. But Jesus Christ died on the cross for our sins, and He rose again in the third days. Through Christ, we can find eternal life. Utod, paagi lang kay Kristo Jesus, makakita kita sa ginatawag eternal life. That's the reason why refuge and salvation through Jesus Christ alone. O tol, kung wala mo pa masa, wala ka pa nakatuo kung magasalig sa Diyos, ngayon mo personal manluwas, silindri, miskan lang ito ka makasasala, ang Diyos nagapalangga kayo naghihigog mo sa imo. No, in the same way, Jesus is the only safe for our refuge. Our religion cannot save us. No? Our good works cannot save us, but your faith to trust God can save you through Jesus Christ alone. Saligi lang, sa Kristo Jesus, among namatay sa cross of Calvary, kag naghugas ang imong sala. Batula sa, ngayon mo persyang nga manulas, hamala sa Ginoo makasasala ako, tungod sa akon sala, nagapalayo ako sa imo. Utod, Christ died for you because God loves you. Amen? In John 3:16, for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. During a flood, people run to higher ground for safety. Amen? During the flood, ang mga tawhan nagapangita sa ang taas na lugar para sa ilang safety. In the same way, Jesus is the only safe to refuge for our soul. Utod, pinaka-importante sa kalibutan kung nakabati ka, ang imo kalag. Kay kung mapatay ka, huwag kakabalo kung di ka makadto. Gani importante, gid, kay duwalang ang atong katuan, langit o imperno, magpili ka sinang duwa. Gusto mo magkadto ka sa imperno? Mag-antos ka sa kalayo? But God does not want to go to hell. Hindi sa gusto ikaw magkadto sa imperno. Gusto niya makaupod ko ikaw. Ano mo baliya? Tuuhi ako. Saligi ako. Kay kung ikaw mapatay, kaupod ko ikaw sa akon paraiso. Amoy ng paghigugma sa Diyos na hindi natin mabaydan, utod. Without Christ, we are spiritually lost. With Christ, we are safe eternally. Amen? Trust Jesus as your Savior. Saligi sa. Surrender your burden to Him. I-surrender ang imong problema sa iya. Make God your refuge every day. Utod, sa atong conclusion sa ingat yon. In our conclusion, God is our refuge and strength every present help and trouble. Maybe today, your heart is heavy. Your problems are many, no? Your future seems uncertain. Remember this truth. God is still your refuge. Amen? When fear comes, salig sa Diyos. When fear comes, run to God. When trouble comes, trust God. When weakness comes, lean on God. When storm comes, hide in God. The safest place in this world is in the presence of God. Utod ko sa Ginoo, God wants you to trust in Him. Are you tired and burdened today? Huwag ko kabalos ang imo nga problema. Huwag ko kabalos ang imo gina dala subong. Basi, hindi ka kabalos kung hindi ka madlagan. Lagan ka sa Ginoo. Why not run to God today? Palapit ka sa Diyos. He is waiting for you. He is already strength you. He is already forgive you. He is already to become your refuge. Come to Jesus because Jesus is our refuge. Utod ko sa Ginoo, palapit ka sa Diyos. Kay siya lang gid ang makabulig sa imo, wala na sa giban pa. Ikaw, isa ka kristohanon na nagpalayo sa iya tungod sa problema, tungod sa storm sa imo kabuhi. Sinisan Diyos, ginghatag ina para ikaw magpalapit sa iya. To trust in Him. Ano ba niya? Trust the Lord with all your heart. Yan utod, siningat yun. Saligan talang ang Diyos sa ating kabuhi. Wala na ta pa. Wala na ta sa iman pangadaganan. Kundi siya lang gid. Siya lang gid ang atong dalangpan. Wala na sa makabulig sa imo. Ang Diyos lang gid. Ang alcohol, hindi makabulig sa imo ya. No? Ang mga tao nga nag-a-advise sa imo, nga hindi na makabulig sa imo. Isa na gani ka reason nga ang advice amo ang nagapalayo sa Diyos. Gani sa ningat yon, run to Jesus because Jesus never fails. Gani utod, sa ningat yon, saligan natin ang Diyos. Kagdiri na tapos, ini naman ang yung kubos nga lagad. Pastor Ricky Calopis ang True Life Missionary Baptist Church. Magkakitanay kita sa sunod ng Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Sa tuwing aalis ka ng bahay, maaaring papasok sa opisina o sa eskwela, o kaya naman ay gusto mo lang mamasyal o maglamyerda, abay ugaliing i-check at i-double check ang lahat ng iyong mga kagamitan na maaaring maging sanhi ng sunog. Eh wala namang mawawala sa iyo kung sa tuwi-tuwin ay iisa-isahin at titiyaking naka-off na ang iyong appliance bago ka lumisan. Nang sa gayon, ligtas ang iyong iiwang bahay, maging ang iyong mga kalapitbahay. At siguradong wala talagang mawawala sa iyo dahil nga masinop at maingat ka sa iyong bahay at kapitbahay. Tandaan, ugaliin, seryosohin at gawin ang mga pag-iingat na ito upang hindi ka kabakaba at tiyak iwas sa sunog at iba pang disgrasya at aberya sa buhay, sa loob at labas ng bahay.
3: Isang iwas sunog tip tungo sa isang ligtas at masayang pamayanan.
4: Ini ang inyo paborito nga istasyon 1233 Radio DYVS maghatag sa inyo sang pinakabag-o nga impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara kamo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen, kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas, mga prutas pareho sang paho, watermelon kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdom ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
5: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
6: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
5: Baguio,
6: Subic,
5: Batangas,
6: Tagaytay,
7: mabuhay!
6: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
5: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
6: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
5: Discover beauty,
7: passion,
5: and paradise.
7: Discover Philippines!
6: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.

0: Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang iyong FEBC Radio TV nag-aanyaya para sa ating special broadcast Makabayang Panalangin. Ilalaan po natin ang susunod na higit 2 oras para sa pananalangin para po sa ating minamahal na lupang hinirang ang ating bansang Pilipinas. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at kasama rin po natin sa espesyal na araw na to
1: si Pastor Eric Cortez. Ano man po ang inyong paninindigan, ano man po ang inyong pananaw, ano man pong panig tayo, alam ko po na pare-pareho po tayo may malasakit para sa ating bayan. Kaya kinakailangan po, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga kababayan, sa ating leader, sa ating pamahalaan, sa ating bansa, upang ang Panginoon po ang maghari sa gitna po ng ating pinagdadaanan sa ngayon.
0: Amen. Magandang araw sa iyo, Pastor A.
1: Good morning, Sister Heidi.
0: At tayo ay natutuwa dahil marahil bago sa paningin ang napapanood ngayon ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba nating platform dahil nandito po tayo sa ating studio, sa ating main office dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig City. At shout out po sa mga nakikinig sa atin sa radio, maligayang panonood din sa mga kaagapay natin sa Facebook Live, sa YouTube channel, gayon din naman sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating GCTV sa channel 185 sa Signal TV, and shout out din sa ating mga kaagapay sa radio app, sa radio at sa ating mga PM radio at sa mga sumusubaybay din sa atin sa pamamagitan ng mga car stereo. Ingat po kayo sa pagmamaneho at makisama po habang tayo po ay nananalangin para sa ating bayan. Pero syempre dapat nakatutok pa rin sa daan.
1: Oh, ayan. Sasabihin ko, manalangin na nakadilat.
0: Yan. Makiisa po sa diwa ng pananalangin habang kayo po ay nagmamaneho or nasa biyahe po ngayon. And Pastor A, napakaganda ng araw na ito dahil buong Pilipinas, ang iba't ibang istasyon natin dito sa FEBC Philippines ang kasama natin sa Makabayang Panalangin. So tayo dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, ang agapay ng sambayanan. Magandang araw din sa mga nakasubaybay sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio, sa CARE 104.3 The Way Bicol. Magandang araw din sa 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, sa 106.9 DXGR FM sa Cotabato City, ang ating Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio.
1: Sa madaling salita, nationwide and worldwide.
0: Yes.
1: Ang ating broadcast sa ngayon. At siyempre po, hindi ito magiging posible kung hindi natin kasama ang ating buong team sa special broadcast na ito. Si Reggie Villena, si Jonathan Reyes, si Shekina Abalon, si Shira Gabornes, si Lourdes Magtunaw, si Phil Lagtapon. Ganun din po sa radio TV side. Kasama po natin si Aileen Valdez, si Angelica Calayag, at si Jabez Mancio. At siyempre, ang ating Bukawe Tech People.
0: Maraming salamat din sa ating mga OJT mula sa Bulacan State University, and wag natin kalimutang pasalamatan si Kuya Uge ang nag-a-assist sa atin mula dito sa 38th floor sa ating recording studio mula dito sa main office ng FEBC Philippines. So samahan niyo po kami dito sa ating Makabayang Panalangin, at inaanyayahan din natin sila, Pastor A, na makilahok, di ba, sa ating panalanginan. Pwede po kayong magpadala ng inyo pong pag-agree via Facebook Live or sa atin pong YouTube channel.
1: Siya nga po, at kung ano pang inyong pagsang-ayon,
0: yes,
1: sa panalangin.
0: Yes, pwede nyo rin i-type dyan, Lord, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Amen.
0: Mm-mm. Yung iba, Pastor A, nananawa na kasi parang wala naman daw nangyayari. Parang palala naman ng palala tayo dito sa Pilipinas at pahirap ng pahirap ang buhay.
1: Well, tatandaan natin, maaring ang Panginoon ay parang mabagal sa ating paningin. Pero sa totoo lang, iba naman ang timetable ng Panginoon at iba naman ang ating timeline. So, abangan natin kasi hindi naman nahuhuli o napapaaga ang ating Panginoon. Tamang-tama lang ang kanyang kasagutan sa ating panalangin.
0: Kaya huwag tayong manghihinawa, diba, sa pananalangin, pag-i-intercede, to stand in the gap, diba, para sa ating bansang Pilipinas.
1: Kailangan yun. Kasi alam nyo, napaka-vocal natin sa Facebook. Mm-mm. Napaka-vocal natin sa pakipag-usap sa ating mga kaibigan. Maganda po yun. Tama po yun. Pero tandaan po natin, hindi tayo mamimili kung tayo ba'y magsasalita o mananalangin. Pareho natin gagawin yun.
0: Mm-hmm. At yan po, ano, binubukas natin yung ating mga social media accounts, yung ating Facebook Live, yung ating YouTube channel, para malaman din namin ang inyong pagsang-ayon na tayo po talaga'y nagkakaisa. Diba, walang kulay dito, walang personalidad. Tanging pagtawag lang sa pangalan ni Jesus para sa ating bayan.
1: Gaya na aking sinabi, ano man ang ating paninindigan, ano man ang ating pananaw. Mm-mm. Ano mang panig tayo, tandaan po natin, meron akong kausap na pastor ng isang araw. Kasi kami ay talagang magkaiba ng pananaw. We don't see eye to eye. Pero we agreed na pareho naman kami may malasakit sa bayan. Mm-hmm. Pareho naman kaming nag-iisip ng kapakanan ng bayan, so doon kami nagkasundo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kinakailangan po natin ngayon.
0: Yan.
1: Hindi kinakailangan na dahil magkaiba tayo ng paninindigan, eh magkakahiwalay na tayo o hindi tayo magkakaisa.
0: Mm-hmm. Iisang bayan ang pinaglagyan po sa atin ng Diyos.
1: Di ba madalas nating sabihin, hindi naman pwedeng sabihin na nasa isang bangka tayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sasabihin mo, buti na lang dito sa pwesto ko walang butas. Diyan, magkaras kayo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba alam mo ba yung magkaras?
0: Paano ba
1: maglimas.
0: Yun?
1: Maglimas ng tubig diyan. Basta ako, sa panig ko, walang tubig.
0: Walang tubig.
1: Walang tagas. Pero pag lumubog ang ating bayan, sama-sama po tayong lulubog.
0: Yes. So, iisang bangka po tayo. Pero maraming salamat dahil mayroon tayong Diyos na buhay na malalapitan at lalo po nating alalahanin ano yung kahalagahan po ng pananalangin at pagpapakumbaba rin po sa harap ng Panginoon bilang isang bayan. Puntahan po natin ngayon ang ating talata. Ito po ay makikita po natin sa Ikalawang Kronika 7:14. Para po sa ating verse of hope ngayong makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV, napaka-familiar na nito,
1: yeah.
0: Pastor A, ano? Ikalawang Kronika 7:14.
1: Nandiyan lang sa may Ortigas din yan, yung simbahan dyan, nasa baba yan.
0: Talaga, nakasulat ito.
1: Yes.
0: Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.
1: I think I have to address yung issue na may mga tao na sinasabing hindi to applicable sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na. Kumbaga, yun na usapan. Hindi po. Tandaan po natin ito. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa Old Testament, sa Phoebus College of Bible. The Bible may not have been written to us, but it is written for us.
0: Mm-hmm.
1: It is not written to us kasi hindi naman tayo original readers.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron pong kinalaman sa atin. May kahulugan at kabuluhan ito para sa atin. Ang isang dapat nating tingnan, kasi sinasabi nila, binanggit dyan, ay yung lupain, ang tinutukoy ng Israel. Pero let's not lose, sabi nga, lose sight of the forest because of the trees.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, tingnan natin ang Diyos na ito ay nalulugod sa mga tao nagpapakumbaba. Ang Diyos na ito ay tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos na ito ay nais na hanapin natin siya, talikuran natin ang ating kasalanan. Kumbaga, yung Diyos ng Israel, ang ating ding Diyos. Kaya, maaring ito'y originally sinabi para sa Israel, pero katulad nila, they have set an example for us na ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Nais ng Diyos, manalangin tayo. Nais ng Diyos, talikuran natin ang ating kasalanan. At nandun po yung ating katiyakan ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin.
0: Mm-hmm.
1: At nawa, yun nga yung ating maranasan, yung kabuluhan nito, yung katuturan nito sa ating buhay, hindi pa rin nawawala ang katotohanan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na kailangan natin ng Panginoon, lalo na sa gitnang ito. Kasi gaya na sinabi yun, hindi na tayo magkandatuto eh. Hindi mo na alam minsan kung sino paniniwalaan mo.
0: Sasabihin nila, Pastor A, bakit ako hihingi ng tawad? Eh sila naman yung naging corrupt. Wala naman akong kasalanan.
1: Alam mo, meron pong sa Bible, may mapapansin tayo, like for example, si Nehemiah, na ikinonfess niya ang kasalanan, hindi yung kanyang personal, kundi mm-hmm. on behalf of the nation.
0: Yes.
1: Yun po yung kailangan natin gawin. Na sa nakikita po natin, kahit papaano, meron at meron din tayong kinalaman dito, yung ating naging pananahimik, mm-hmm. yung ating may pagkakataon na nagkasala din tayo sa paglalagay. Mm-hmm. Di ba?
0: Yung pagwawalang paki natin. Di ba?
1: Diba? Yung kawalan mm-hmm. natin ng paki. Mm-hmm. Yun din pagkakasala din po sa harapan ng Panginoon. Kasi gusto nga ng Panginoon, will seek the welfare nung bansa kung saan niya tayo inilagay. Mm-hmm. Kaya it's more of a prayer na we represent the country before God.
0: Mm-hmm.
1: At yun nga maganda, kaysa magturuho tayo.
0: Yes.
1: Diba? Kaysa sabi na, sila naman yun eh. Mm-hmm. Eh, yun din naman ang ginagawa ng kabila eh. Tayo din naman tinuturo mm-hmm. eh. Ang kailangan natin, pareho tayong lumapit sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Lahat tayo ay kailangan natin ng Diyos sa gitna ng ito. Hindi sapat na mag-quote lang tayo ng verse. Ang kinakailangan po, ipamuhay natin ito at kasama doon, ang pananalangin para sa ating bayan.
0: Mm-hmm. Nako, napakaganda, laging akma at paalala ang talatang ito mula sa Ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Yan po ano, at gawin natin ito at hayaan natin kumilos ang kamay ng Panginoon.
1: Amen.
0: Sa puso ng ating mga leaders, sa puso nating mga mamamayan at sa atin bilang isang buong bansa.
1: At naniniwala tayo ang Diyos kikilos ng higit sa ating inisip, higit sa ating inaasahan.
0: Mm-hmm. Mamaya-maya, Pastor A, meron tayong mga prayer leaders na mm-hmm. inanyayahan para sa iba't ibang larangan. Ano? Meron tayong pag-uusap mamaya at pananalangin para sa media, para sa ating mga pinuno ng bansa, para po sa ating mga pamilya at mga kabataan, at dun po sa ating patuloy na niluluhod sa Panginoon na pagpapanibago ng ating bansang Pilipinas.
1: Kinakailangan po, sapagkat higit pa po sa anumang pagbabagong panlipunan,
0: mm-hmm.
1: pagbabago ng pamunuan, halimbawa, higit pa po doon ang kailangan natin, pagbabago ng puso.
0: Tama, yan. Puso ng bawat isa at yung pinakapuso po ng ating bansa. At mamaya din, meron din tayong mga pananalangin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, Pastor A.
1: Nakakatuwa nga eh, sapagkat nung nakita ko nga yung script, sabi ko, uy, makakilala ko to.
0: Oo.
1: Kasama, pamilya talaga ng FEBC.
0: Yan, so samahan niyo po kami sa loob ng higit na isang oras dito po sa ating makabayang panalangin. Samantala, narito muna ang isang napakaganda mula noon hanggang ngayon, Pastor A, laging may kurot ang awiting ito na original Papuri music. So pakinggan po natin at subaybayan, Pinakamamahal Kong Bayan.

0: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon. At handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Kabayang panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. At kung kabubukas mo pa lamang ng iyong radio, ng iyong Facebook Live, ito po ay sumasahim papawid mula dito sa Pasig pero umaabot hanggang sa iba't iba nating mga regional stations sa buong Pilipinas and of course worldwide sa pamamagitan ng ating mga online platform. Muli kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
6: At ako po si Pastor Eric Cortez. Papasok tayo sa pananalangin ng para po sa ating pamunuan sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ni John Maxwell na law of the lead. Kung hanggang saan ang leader natin, hanggang saan, hanggang dun tayo. At sa pangapanahon ito na marami tayong kinakaharap na hamon, bilang isang bayan, mahalaga po na magkaroon tayo ng mga leader na may katapatan, malasakit at tunay na pagmamahal sa mamamayan at hindi po pansariling interes lang ang kanilang iniisip. Kaya naman sa bahagi po ito ng ating programa, sama-sama po natin panalangin ang pagkakaroon po ng leader na ayon po sa puso ng Panginoon, leaders according to God's heart. At para po manalangin na para po sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, makakasama po natin via Zoom si Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at host ito ng Angkla at Talasalita. Magandang umaga, Pastor Ronel.
7: Magandang umaga po sa inyong dalawa, Heidi and Pastor A, at sa ating pong mga mahal na tagapakinig, sa ating pong mga kaagapay.
1: Mm-hmm. Pastor Ronel, bago ka lang manguna sa pananalangin, ano, para sa ating mga pamunuan, para sa isang tapat at mapagmalasakit na pamunuan, ano nga ba yung kind ng leader na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Kasi para ngayon, masyado nang nagiging people pleaser, ano, hindi naman lahat. Mm-hmm. Pero minsan may ganong tendency yung ating mga leaders dahil ang iniisip nila yung next round na ng election.
6: Actually, diba? Ang iniisip nila hindi lang yung kasalukuyan nilang nakakatunggali.
1: Opo.
6: Ang iniisip nila yung kanilang makakatunggali.
1: Mm-mm. So, Pastor Ronel, ano ba ang uri ng pamumuno na kalugod-lugod sa harap po ng ating Panginoon.
7: Siguro bago ko banggitin yan, tignan lang natin, lagay lang natin sa konteksto yung mga sitwasyon natin ngayon, no, na may tuturing natin na dumaraan tayo sa isang malalim na krisis, hindi lamang sa politika, kundi maging sa aspetong etikal, moral at spiritual. At yan yung gusto kong bigyan din ng diin pagdating sa karakter. Kasi aminin natin, kasabay ng krisis nito na ating pinagdadaanan ay yung krisis sa etikal at moral na aspeto ng ating lipunan at pamumuno at pamamahala. Mm-hmm. Yung ang mahalaga, yung katapatan, integridad, pagpapahalaga sa katotohanan bilang isang leader, pananagutan, tila unti-unting nawawala sa maraming institusyon at pamamahala ng ating mga leader. Sana wala yung mga pansariling interes na kadalasang inuuna yung kanilang kapakanan kaysa yung kapakanan ng nararami. Kaya maraming tao ang tila nawawala na ng malinaw na pamantayan ng tama at mali sapagkat nakikita nilang halimbawa mula sa ating mga leader at personalidad ay kabaligtaran ng mabuting asal at wastong pagpapahalaga. At dahil dito, lumalalim ang sugat ng lipunan at lumalawak ang kultura ng kompromiso, panlalamang at kawalang pakialam, pagkagahaman sa pera at pagkaganid sa kapangyarihan. At higit na nakalulungkot ay yung kalagayang spiritual ng bansa na sa kabila ng kilala ng ang ating bansa bilang isang bansang reliyoso, makikita pa rin natin yung malalim na pagkakahati-hati maging sa larangan ng aspeto ng mga religious groups at maging ng mga Christian leaders kasi bahagi sila ng pamunuan ng ating bansa na sa halip na nagkakaisa sa pananampalataya, pagmamahalan, may mga pagkakataong nangingibabaw ang hidwaan dahil sa magkaibang sinusuportahan politiko, pinapanigang partido, maging ang mga personal na ambisyon. Kaya ang ilang simbahan at religious leaders ay nagiging bahagi rin ng hidwaang politikal dahil dahilan na rin upang lalo malito ang mga maging ang mga mananampalataya. At dahil diyan, maraming tao ang nawawalan ng gana sa relihiyon o nagiging mapagduda sa tunay na layunin ng ilang grupong espiritual. Kailangan makita natin talaga ang sa karakter ng ating mga leader. Sana ano, ito ang ating dalangin. May pag-asa ang bayan, hindi lamang matatangpuan ng pagbabago ng sistema kundi yung pagbabago ng puso ng ating mga leader. Yung talagang naroon yung katapatan, integridad at pagpapanig sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan na nakikita natin naman talaga na umiiral ngayon sa ating bansa. So,
6: Manel, hindi natin, bagamat hindi natin tataya ang lahat sa ating leader, mahalaga talaga ang papel nila. Kumbaga, di ba sa loob the lead nga ni John Maxwell eh, huwag ka saan ng leader, hanggang doon lang tayo.
7: Oo, kailangan yun. Kaya hindi lamang ito usapin ng mga leader, kundi maging ang mga mamamayan din. Kasi ang tunay na pagbabago din ay hindi lang magsisimula lang din sa mga leader, kundi maging sa atin bilang mga mamamayan at lahat ng larangan o sabihin natin na pangkat sa lipunan ay meron din pong hinahalagang, may mahalaga rin ginagampanan upang maganap at mangyari inaasahan nating mga pagbabago. Hindi lang sa kabuuan ng ating lipunan, kundi magsisimula sa ating mga pinuno at maging sa ating po bilang mga individual na mga mamamayan.
6: Gaano kabigat, di ba, we've been praying maglagay ang Panginoon ng mga mananampalatayang politiko, mga pinuno. Gaano kabigat ngayon ang pananagutan nila? Bukod sa sila ay pinuno, mananampalataya din sila.
7: Sadyang napakabigat. Pero tandaan din natin, minsan sinasabi natin, ito akin lang sa pantahan lang, madalas sinasabi natin, vote wisely. Maging matalino tayo ngayon sa pagpili ng mga leader. Totoo naman yun. Pero siguro may laliman pa natin doon. Minsan kasi parang patuloy na pa rin natin inilalagay yung pagsisisi sa mga mamamayan din sa pagpili ng mga leader. Siguro sa ilang porsyento o degree ay may katotohanan yun. Pero tandaan natin na meron tayong system breakdown at institutional damage. Kahit na anong tapat mo, ito may mga nakakausap ko, tapat naman eh, maganda naman yung kanilang mga pinipili ng mga leader o magiging pinuno, mga kandidato. Pero kung ang sistema, at isa nga sa mga dapat din nating bigyan ng pagtutuon, ng pagbabago, ay sa COMELEC. Tingnan natin, kahit na ilagay mo dyan, mahusay na pinuno, pero kung ang sistema ay bagsak o sira, pwede, kaya nga nagkakaroon ng dayaan eh. Kaya nga nagkakaroon ng maling resulta na nagkakaroon ng pagkakaroon ng biglaan na biglang naiba ang bilang at bilangan ng mga boto. Yun ang nakakalungkot. Yun yung nakaka-frustrate. Nasabihin natin, siguro sa tagal na ng panahon ng mga nagdaan ng mga butuhan at mga eleksyon, palagay ko natuto na rin naman ng Pilipino eh. Pero tanggat hindi nababago ang sistema, ang institusyon ay hindi nagpa-function ng tama, at nararayan pa rin ang political rigging at paggawa ng pailalim ng mga kaparaanan ng ibang mga politiko, talagang mahirap na makita na sinasabi natin, iluklok natin yung tama. Eh, palagay ko naman, maraming mga Pilipino na ang natuto at tama na sa kanilang pagpili. Pero hanggat sira ang sistema, mahihirapan tayo.
6: At ako, parang ang feeling ko tuloy, parang may bahay na palagi ko sinasabi, parang may bahay na isang taon nating hindi nalinis, tapos parang inaasahan na malinis ng isang araw lang.
7: Totoo yun, kasi malalim ang ugat ng ating pangyayari sa ating sistema at sa ating institusyon. Sa tatlong bahagi at sangay ng ating gobyerno, hindi natin makakaila. Ang daming dapat ayusin at linisin.

0: guyod ang katotohanan, ang katarungan, ang kababaang loob at tunay na malasakit sa tao. Kaya yan yung mga dapat nating suportahan, dapat nating bigyan sila ng kalakasan ng kalooban. Sapagkat mahirap, aminin natin, mahirap ang labanan sa pamahalaan. Sabi nga nila, pwede kang kainin ng sistema. Kaya kung hindi ka titindig at hindi ka talaga ayon sa katotohanan at yung pundasyon mo ay mahihina pagdating sa pundasyong moral, pundasyong espiritual, pwede ka talagang kainin ng sistema. Kaya itong mga nakikita nating mga nagiging tapat talaga sa kanilang mga tungkulin. At alam naman natin yan, totoo naman, meron at meron. Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat ito nga ang patuloy natin dalam. Sana magtindig pa ang Panginoon sa ng marami pang ganyang mga lingkod bayan natin na pwede talaga nating iangat sila at patuloy na suportahan. Lumagay tayo sa kanilang likuran, irali natin sila at bigyan ng kalakasan ng kalooban at suportahan sila sa kanilang ginagawa na tama at makiayon tayo doon. Ang problema kasi minsan, ito na lang sa isang sa sarili naming karanasan, pag punta mo na munisipyo, LGU yan, nakakalungkot eh. Ang daming red tape, yung bureaucracy. Mag-aayos ka lang ng mga papeles. Bakit? Ano ang sasabihin nila? Yung SOP, yung mga nararanasan na...
1: Papadulas.
0: Pailalim. Kitang-kita mo eh. Bakit? Ano ang kanilang katwiran? Eh, yung mga nasa taas nga eh, kumikita. Paano naman kami? Yun eh. Ngayon, kung hindi tayo makikiayon doon, kaya kami, halimbawa, nag-aayos kami ng mga papeles sa munisipyo, magtatayo ka ng negosyo, magsisimula ka ng kabuhayan mo, pahirap talaga. At mararamdaman mo talaga na sila-sila may connivance. Sa isang departamento, naayusin mo lang isang napakasimpleng papeles dahil magkakonive sila, iisa ang kanilang puntahin, ang kanilang mga layunin, pahihirapan ka talaga. At ilan dyan sa mga departamentong yan sa munisipyo ang talagang tumatayo at tumitindig sa katotohanan. Maaring bilang mo lang yan. Kaya ang hirap eh. Kaya sa atin din bilang mga mamamayan na kung nakikita natin na may matatapat ka talaga eh.
2: Naririnig ko, Pastor Ronel, dapat yung katapatan, taas pa baba, baba pa taas. Di ba kasi minsan okay naman eh, yung nasa itaas mismo, pero yung nasa baba, sila pala yung gumagawa ng mga hokus-pokus.
1: Hindi diba? Na burokrasya, bulokrasya. Yun ang nangyayari. Pero Pastor, di ba may sinasabing, iwas din tayo sa tinatawag na savior mentality, na para bang isang leader na magbabago ng lahat sa atin.
0: Totoo yan. Kaya nga, mahirap ano, na dyan minsan nagsisimula yung polarisasyon. Kasi nga, parang sabihin natin, yung personalidad at doon tayo na nakaasa. Kahit nasabihin mo, napakagaling ng leader na yan, napakahusay, maganda ang credential, maganda ang kanyang mga panukala. Kung wala rin naman ang suporta ng mga mamayan, mahihirap din yun at bumulang siya kanya iasa ang lahat. Sa tingin ko, sa huli, ang tunay na solusyon sa kasalukuyang krisis ng bansa ay hindi lamang political, kundi moral at spiritual. Kinakailangan talaga ang pagbabalik sa loob sa ating Diyos, sa katotohanan, at sa mga pangpahalagang nakabatay sa pag-ibig, integridad at pananagutan. Kung ang mga mamamayan, mga leader at mga simbahan ay magkakaisa sa paghahangad ng kabutihan at katotohanan, may pag-asa pang muling makabangon ng Pilipinas mula sa confusion and delusion. Ganyan ko siguro inilalarawan ngayon ang sitwasyon natin ngayon. Confusion and delusion. Totoo yan eh, maraming, ang dami nating naririnig na mga iba't ibang naratibo, diskusyon, opinion, litong-lito na ang mamamayan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, sino, saan dito ang katotohanan? Sino talaga ang tamang tao o yung sinasabi

0: na savior mentality kung meron man. Sino yung mag-aahon sa amin dito? Kailangan talaga nating maingat, maging maingat kasi ang daming pwedeng personalidad, ang daming pwedeng pumapel na mga leader at magkaroon ng sasabihin nila na ako ang mag-aahon, ako ang magliligtas sa sitwasyon ng bansang ito. Maging maingat din tayo doon kasi
1: Okay.
0: may kanya-kanya nga eh na opinion, paniniwala at lalong ngayon gumugulo, mas lalong ngayon nalilito ang mga tao.
1: Okay. Sa ganyang diwa, Pastor Ronel, aanyayahan ko lang yung ating mga kaagapay. Mag-i-start na po tayo na manalangin ano, at tayo po ay papangunahan po ni Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at isa rin po sa mga broadcasters natin dito sa FEBC Radio TV sa mga programang Angkla at Talasalita. So para po tayo pangunahan sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, magkaisip isa po tayong dumulog sa Panginoon. Pastor Ronel, meron lang tayong short na stinger and then after that, you can lead us na po sa pananalangin para po sa ating pamunuan.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
0: Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob, pagsisisi at pag-asa. Nakikita po ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansa.
3: Opo.
0: Ang kaguluhan sa politika, ang pagkalito ng isip at damdamin ng maraming mamamayan, ang pagkadismaya ng mga taong nawawalan na ng tiwala sa mga namumuno at maging sa kapwa naming Pilipino. Panginoon, marami ang sugatan, pagod, nalilito, at tila nawawalan nga ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang aming bansa. Patawarin po ang aming mga pinuno sa aming mga pagkukulang, kasalanan, at paglayo sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang pansariling interes kaysa kabutihang panlahat. Patawarin mo ang aming mga leader at mamamayan na sa katiwalian, kasinungalingan, kasakiman, pandaraya at kawalan ng pananagutan. Linisin mo po ang aming bayan mula sa korupsyon at sa lahat ng uri ng kasamaan na sumisira sa dangal, katarungan at kinabukasan ng aming bansa. O aming Diyos, nasasaktan din po kami sa pagkakahati-hati, maging na mga religious Christian leaders, churches at maging mga individual na Kristiyano na nasa halip na maging larawan ng pag-ibig, pagkakaisa at biyaya, madalas ay nangingibabaw ang hidwaan, ang pride, kompetisyon at pagkakawatak-watak. Panginoon, maawa po kayo sa amin at sa iyong iglesia. Turuan mo po kaming magpakumbaba, magmahalan, magpatawaran at magkaisa kay Kristo na maibalik ang tunay na puso ng paglilingkod at pananampalataya hindi para sa sariling pangalan kundi para sa iyong kalwalhatian lamang. O banal na Espiritu, hipuin mo po ang puso ng bawat Pilipino. Palitan mo ang confusion ng kaliwanagan, ang disillusion ng panibagong pag-asa, ang galit ng pag-ibig at ang kawalan ng malasakit ng tunay na pagkalinga sa kapwa. Baguhin mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming mamuhay ng may integridad, katapatan, disiplina at takot sa Diyos. Na magsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang Panginoon sa gobyerno kundi sa bawat tahanan, sa simbahan, komunidad at individual. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga leader mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamaliit na lingkod bayan. Bigyan niyo po sila ng tunay na integridad, katapatan at pusong may takot sa Diyos. Usigin po ninyo ang kanilang budhi at bagabagin po ninyo ang kanilang konsensya. Ihango po ninyo sila sa tukso at pagkahumaling sa kapangyarihan, pagkalunod sa kasakiman, pagkagahaman sa pera at kayamanan at sa pagkagupo sa korupsyon. Magtindig po kayo ng mga leader na tunay na magmamahal, may tunay na malasakit at maglilingkod sa bayan ng may tunay na integridad at malasakit. Aming Panginoon, mahabag po kayo sa Pilipinas. Huwag mong hayaang tuluyan sinasadyang mawala ng pag-asa ang aming bayan. Ibuhos mo po ninyo ang inyong awa, biyaya at kapayapaan sa aming lupain. Pagpalain mo ang aming ekonomiya at naway maranasan ng aming bansa ang tunay na pagbabago, kaayusan at kasaganaan na nagmumula sa inyo. Nananampalataya po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong kapangyarihan. Kaya po ninyong buhayin muli ang pag-asa ng aming bayan. Paghilumin po ang aming mga sugat at pag-isahin ang aming bansa. Naway ang Pilipinas ay maging bansang may takot sa Diyos, nagkakaisa sa pag-ibig, namumuhay sa katotohan at lumalakad sa katuwiran. Sa inyo po namin ibinibigay at inilalagak ang aming bansa, ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
3: Amen. Kung maraming salamat, Pastor Ronel. May nag-comment dito, si Lisa Pasis. Ang sabi niya, tama po kayo, Pastor Ronel. Kasi sa barangay pa lang, talamak ang katiwalian. Ang sistema po ang dapat mabago at kung magkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino mula sa pinakamataas patungo sa pinakamababa.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano, importante na palagi idulog natin yung katapatan talaga para sa ating mga pinuno ng bayan, pati na rin sa mga bahagi ng ating burokrasya. Diba? Yung mga nakakaharap natin.
3: Hindi bulokrasya.
1: Hindi po. Diba? Yung mga nakakaharap na mga ordinaryong Juan de la Cruz, diba? Na nawa ay talagang maging tapat din sila at mapaalalahanan na bahagi talaga sila ng serbisyo publiko.
3: Talito nga maganda rin yung isang programa natin, May Tama ang Mali, Mabati ang Mabuti. Mm-mm. Kapag naman ho nakita natin may ginawang tama ang ating pamunuan at ang mga leader natin, kahit barangay chairman, pasalamatan natin, purihin natin para ma-encourage. Mm-mm. Kasi what is noticed is repeated.
1: Amen. So, maraming salamat, Pastor Ronel Rubrica.
0: Salamat.
1: Mensahe at pangunguna sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan.
3: Yan, napakahalaga talaga yung prayer na to kasi sabi nga, yung leader natin ang magtatakda ng pinaka-kisamin natin. Kung saan lang sila, gandun lang tayo.
1: At habang nasa diwa pa rin po tayo ng pananalangin, ay dakuan naman natin ang ating himpilan dyan sa Davao City. Sa DXFE Davao, sa 1197 DXFE Davao, via Zoom, kasama natin ngayon ang ating kamanggagawa dito sa FEBC Philippines, si Pastor Gestoni Mantalaba. Magandang araw sa iyo mula dito sa Metro Manila, Pastor Ton.
4: Magandang umaga po, Miss Heidi, Pastor Erich, kumusta kayo dyan?
3: Mm-hmm. Eh naman kayo po ang kukumustahin namin kasi may mga kaibigan ako dyan sa Davao na sa lakas daw ng ulan, binabaha kayo.
4: Nung nakarang araw, medyo mabaha at salamat naman sa Panginoon, ngayon okay na.
1: Praise God. Salamat sa Diyos. Protection. At Pastor Ton, hihilingan po namin kayo na idulog po ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating pamunuan sa mga sandaling ito. At pangungunahan po tayo ni Pastor Gestoni Mantalaba mula po sa 1197 DXFE Davao para po sa patuloy na pag-i-intercede sa atin pong lupang hinirang.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
4: Langit nong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud o sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan o pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya o wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas, ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, hustisya, o kalinaw. Amahan, amo nga giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, amo ang judikatura, militar, kapulisan, o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes, kundili kaalam nga matarong, malinawon, ug adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon o balaod magdala og kaayuhan sa katawhan, ug dili magamit alang sa korupsyon og pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga ang papangwarta, pinaagi sa dautang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasod sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagka matinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya, panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapanginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tuloy kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip-isig katao. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampuusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo, among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas, pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pagampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa, nga padayon Lord, nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundili hinaot nga magpabilin kani nga kahayag ug asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo og disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtudlo sa imong pulong ug paghigugma sa imong silingan. sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambok kami